0: pakaabalap mo naman utro ora, utro simana. Sir, nori na po ka mapadara kita mo naman. Sa sen sabi sir ang Branaw, tensay ng lugar nindo.
1: Etay mo lang ang kapat.
0: Ha?
1: Tingatan, kapag nasira-sino ang kawawa.
0: Engineer Wilfredo Buxit Jr., sir. Uni, pakiulay ko man sana. Tinatawag ko na kamukim magayon na ideya. Tangani kung baga mas maparikas ang dalagan kan pa sistema nindo dyan sa kooperatiba. Kasi sa totoo lang, haloy ng problema ta ini. Unfortunately, day po nindo na mamaster kung baga paano

personahe duman. Because aram na ang problema. Aram na kung sisay ang may problema ang membro konsumidor. Aram na kung ano ang gigibuhon immediatamente. Yan problema. Talagang sa sobrang kaba, rudan kan mga taga-Aleko. Kay puan talaga pagparal... Na nga niya ko. At mapanaga pa kita. Sa pangarap po ni Mali Joko dyan sa ibong na kwarto, ako po. Sharing man kan mga pag-ibang nakaantabay sa ngunyan. Salamat tabi duman sa mga nakaantabay nakatutok pa digdi sa 90.7 Radio Oragon Legazpi. Sharing man po duman sa mga nagsusuro si Ripkan sa tuyang FB Live. Hindi po si Papa Rod Perez. Salamat unun. Maray na pagkaaga.

0: Oh, madali siya na tagaro. Ano doon nangyari mo ni Jokes?
1: Kapag nasira sino ang kaw...
0: Madali siya na tabi mga tugang tagaro. Nagpuro problema gayud so sa ibong na kwan, computer ni Manny Joke. Apektado gayud kang pabor brownout na naman kan aliko. Yan ang pagsasabi ko eh.
1: Mundo, karaniwang tao anong magagawa upang bantayan ang kalikasan.
0: By the way, bati yung kumanta tabi nguna ini mga pag-iribata dyan sa may patikan ano ini? Pacifica Agrimet. Salamat tunong po kan sa inyong palago sa pag-antabay digdi sa Radio Rock. Si Abiba dyan mga tugang sa Rosales Carindria. Nakatutok na naman si Manay Doris. Dangan si Sir Nelson. Si Ati Arian. Maray na agad tabi sa inyo. Salamat po kan sa inyong daing sawang pag-antabay.
1: Asun nga galing sa industriya. Ibinubuga ng mga
0: pa... Salamat din po mga tugang si Papa Rod, Rod Perez. Maray na pagkaaga.
2: Masabikulado o ragun!
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Han, tulog na ba si baby?
5: Shhh! Huwag ka maingay, baka magising.
4: Ay, sorry ah. Han, oras na.
5: Oras na para.
4: Natural na ginagawa ng mag-asawa, di ba?
5: Ay sige, hintay mo lang ako at maghahanda na ako. Han, halika na, ready na.
4: Oh, ano yan?
5: Mark Cafe, ang natural na sarap para sa mag-asawa.
4: Ikaw talaga, Han.
5: Oh, di ba natural na natural ang sarap ng Mark Cafe?
6: Mark Cafe 5-in-1 plus 1, ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you.
7: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!
8: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-likes ka talang FB page, Tierra de Balon Travel and Tours in Tierra de Balon Travel and Tours. Keeping

kasama ng mga awiting minsan ang nagpatibok ng inyong puso. Dito lang sa Orakon Retro Morning.

99.7 Ora Buenos, it's exactly 8:36 in the morning. Uy, maganda na naman ang kasama nyo ngayong araw na ano guys, Miyerkules. Happy Wednesday mga ka-Orago. And yowza, para sa inyo mga greetings and messages, you better send it now sa aming number na 0961-355-6390. And syempre, batiin natin dyan sa Pacifica Agrivet. Nakatutok si Claro, Reynard, John Lloyd, Marvin, Justin, Jen, Michael, and Aileen. Magandang morning! Uy, magandang umaga din dyan sa Rosales Eatery. Hello kay Ma'am Doris and kay Sir Nelson Rosales. Hello kay Arian, Karen, Cheryl, Jessa, Vicky, Gina, and Grace. Na talaga naman laging nakatutok dito sa amin. Welcome sa programang Oragon Retro Morning. So, tuloy-tuloy lang ang inyong ligaya. Tuloy-tuloy ang ating ligaya sa programang Oragon Retro Morning. So, here's Babalik Kang Muli. Stay tuned in only here on Big Double Line 9.7 Oragon.

0: Pedro, kung may lima akong aki sa enot kong agong, ito sa pandua, asin sampulo sa pangtulo kong agong, igwa akong kaduratan, ma'am.
1: Mas sabigulado o agon?
2: Tuhod, siko, baywa.
3: Aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: sa iyo.
1: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Oracon Retro Morning.

90.7 Oragonan Yaz, wala man sa'yo ang lahat by Myrus. Ayan, magandang morning pa rin sa lahat ng ating mga certified listeners out there. Ayan, thank you guys and I love you, I love you, I love you from the bottom of my heart. At syempre batiin natin ang lahat ng mga certified listeners natin dyan sa Dita, Legazpi City. Hello dyan kay Lorna Lagrimas at syempre sa mga kumakain dyan sa kanyang karinderya. Hello po and hi sa inyong lahat mga kauragon. Ayan, medyo may technical problem lang tayo ha. So, wait lang kayo guys at may inaayos lang. At syempre, batiin ko rin dyan sa Almeida Meat Shop. Hello kay Sir George Almeida and kay Ma'am Jenny Almeida. Hello, hello po and hi sa inyong lahat. Syempre, batiin ko rin dyan ng Salcedo, Lagrimas, Perez, Dino, Inteya, Boras. And hello, hello din sa Advincula, Dones D, Juneda, Perez, sa Prieto, Diaz, Sir Sugon. Hello po sa inyong lahat. Syempre, batiin ko rin si Presco Irubin, Salcedo, aka Jose ng Barangay Dita. Grabe, lagi nakatutok ang mga taga-Barangay Dita. And eto din, batiin natin ang napakagandang dilag na si Ivy Conda dyan sa Barangay 7, Tikag Bakong. Hello, hello po sa inyong lahat. So, yan, dyan lamang kayo guys. Just sit back, relax, and magbabalik pa si Lady L sa programang Oragon Retro Morning.

0: mag napritikan, hindi na ba kang sentensya doon?
1: Ngunin,
0: bakit ito sabi ko na daw sa manuko?
1: Kaya pati lumuti ka na, pwede sa pusta.
2: Ay, dahil man gayon pali.
1: Kasi na.
0: Ha? Ano yung sabi yun?
1: Nagpusta ako pali sa balyo.
3: Masabikulado o hagol?
4: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
5: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
6: Uy, pare, may kape pala ang kape mo? Diba mahal yan?
7: Naku, mali ka dyan, mare. 1221 kaya yan.
6: Ha? Ano yun?
7: 1221, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box na Mar Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
6: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
7: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
6: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mar Cafe pala.
8: Mga kasangga, maging wais sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosen ng sarap. Piliin ang Mar Cafe. Ang Mar Cafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.

90.7. Ora na niya sa 14 na minuto makalipas sa ang alas 9 ng pagka-morning. Those are there have it, Britney Spears, Girl in the Mirror. There's a girl. Ay, hindi na ako kakanta para hindi umulan. Baka sabihin nyo kakanta na si Lady L. Uy, sana all may maaga-agang nananghalian. Ano pa lang yan? Anong tawag dyan? Starter. Kuya Tupi, nananghalian. Sabi niya, breakfast pala. And yes, magandang morning din sa lahat ng mga kapagising lang. Uy, sana all. Sa mga walang pasok na mga estudyante. Uy, tulungan nyo naman yung nanay at tatay niyo. Huwag puro asa sa nanay at tatay. Dapat matuto ding gumawa ng mga gawaing bahay. Ayan, sa mga pamangkin ko, shout out sa inyo. Ayan, nasisipag naman sila kapag inuutusan. Medyo may padabog lang ng konti. Uy, sa lahat ng mga Baskarenyo, so sa dalawa kong pamangkin, kapag kakain, walang nagtuturoan. Pero kapag gagawa na ng mga gawaing bahay, maghuhugas ng plato, ayan, nagtuturoan at nagbibilangan na sila. Grabe yung mga bata ngayon. Grabe naman kayo. Tulungan nyo naman yung lola at tita nyo. Yes, mga kauragwan, shout out pa din sa lahat ng ating mga certified listeners out there. Sige lang, tuloy-tuloy lang ang ating ligaya. Siyempre, kasama ang babaeng nakaka-L. Uy, sa mga Baskarenyo, sa lalong-lalo na sa ating mga BHW, sa ating mga barangay tanod. Uy, hello po sa inyong lahat. Sa ating mga barangay officials, hello po and hi sa inyong lahat. Yes, dyan lamang kayo, tuloy-tuloy lang ang ating tugtugan na only here on Big Double Line 90.7, Oragon.

0: tama po ng inyong mga orasan. Saktong alas 9:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Plemix. Pag may ubo o hika, Plemix agad. Basta lagundi, Plemix! Plemix!

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Oracon Retro Morning.

90.7, orago na niyang 37 minutes after 9, and definitely you're still with Ligaya on the Radio. Magandang morning sa lahat pa rin ng mga nakatutok sa atin. Uy, magsarap na na. Alas 9 na naman. Maalas 10 na naman, kaya magsarap na na mga bay. Ayan, bawal ang magutuman. Sa panahon ngayon, kung may isasaing ka, magsaing ka na. Huwag mo nang paghintayin pa yung kanin o yung bigas. Kasi may mga taong sa mga oras na ito, mga kauragon, eh talagang naghahanap pa rin ang kanilang mga isasaing. Kaya be thankful kung meron kang isasaing, kung meron kang bigas na talaga namang magpapabusog sa'yo. Tsaka, sabing hugot ko ngayon ha, kasi napakahirap ng buhay ngayon, mga kauragon. So, shout out sa lahat ng ating mga certified listeners na hindi nagsasawang tumutok sa atin dyan sa hirap at sa ginhaw. Sa hirap at sa ginawa. And syempre, bati natin dyan sa Maroroy Daraga. Hello, hello kay Manay Lidia. And of course, kay Jason Astillero. Uy, shout out dyan sa Astillero family, Makiniana family, Amarante family, and Bahamonde family. Okay guys, tutok lang ha. Huwag na mag-aalisin, huwag na huwag maglipat. Here's 98 degrees. I do stay tuned in only here on Big Double I 90.7 Orago.

0: tabi-tabi ang ilusyonaran aki mo.
1: Aw, nyata, kaya mo siyang buhayon.
0: Ay, hala, condolence po, dita. Dahil ko man kaya aram na gada na pala siya.
2: Pasabikulado, orakul! Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Hi Kim! Tingnan po ko ng 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano, dugo. Tapos yung, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
1: Wala na yung
5: bukol.
1: Bukol. Tapos yung kate.
5: Opo.
1: So ano nakatulong sa iyo yung Nin's Cafe?
5: Yan
1: lang ang iniinom mo.
6: Ang Nin's Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Nin's Mga San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Nin's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
8: Para sa sabot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ano pong pangalan mo?
11: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
9: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
9: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: Reliving your memories.
13: I can see the pain living in your eyes.
12: And the songs that made you smile.
13: No,
12: and the feelings you won't let go.
13: We've only just begun.
12: Uragon Retro Morning.

99.7, Orago na Nails, Jesus Takes the Wheel. Uy, ano ba talaga? Totoo nga naman talaga mga tao. Pero syempre, dapat eh, may gawa ka rin. Hindi lang puro si Jesus. Huwag lang iaasa yung mga ka-Orago. Sa gitna ng crisis sa Middle East. So ayan guys ha, sinimula na ng pamahalaan na magtayo ng sariling strategic petroleum stockpile sa Pilipinas matapos maapektuhan ang supply at presyo ng langis dahil sa tensyon sa gitnang silangan. So, ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ang digmaan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos ang nagpakita ng pangangailangan para sa mas matatag na energy security ng bansa na lubos na umaasa sa imported na langis. So, dapat nga talaga may sariling atin tayo mga ka-Orago at tangkilikin natin yung sariling atin kaya sana ay magawan talaga ng paraan ng mga ka-Orago. So, sa ilalim nitong plano, ha, itatayo ang mga pasilidad ng Philippine National Oil Company upang mag-imbak ng reserbang langis na lalampas sa kasalukuyang inventaryo ng mga pribadong kumpanya. Layunin itong makapagbigay ng dagdag na buffer na supply ng bansa sa oras ng krisis. So, ayan, tinatayang aabot sa 500,000 barrels ang unang stockpile na may halagang humigit kumulang 5 billion kasama ang pagtatayo ng mga tangke, pipeline na pantalan at iba pang pasilidad. So, sana ay talagang mapunta sa tama itong 5 billion na tumatayo. Sana ay talaga namang makatulong sa Pilipinas sa pag-unlad ng ating bansa at sa pagkakaroon ng sapat na supply ng petrolyo. So yes, mga ka-Orago, yan lang ang aking chika-chika. So dyan lamang kayo. Here's Jesse McCartney, Beautiful Soul. Hello sa lahat ng ating mga beautiful souls out there. Yes, tutok lamang kayo. Just sit back, relax, and here's Jesse McCartney. Keep it right here. Only here on Big Double Line 90.7.

0: pinigilan mo na nga yung paglalasing mo, inuubos mo na lang yung pera mo sa alak.
1: Eh, bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, diba?
0: Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Hmm? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Sa Bicolano, Uragon!
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Ratsiambao po, nagpiflex for Plemex.
4: Kapa ng lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Kasangga! Saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix?
8: EGP!
7: What about Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extra?
8: EGP!
7: E paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink?
8: EGP!
7: Tama ang iyong narinig! Over 2,000 branches nationwide! Mabibili mo na ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extra at Mark Choco Mix 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink Mix sa iisang bubong. Ang parmasyang laging tapat na nandyan lang sa iyong tapat. It's the TGP, the Generics Pharmacy. Di mo na kailangang lumayo, kasangga. Bili na

pa noong taong 1996 ang Chera Vibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera Vibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera Vibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera Vibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera Vibalon Travel and Tours in Chera Vibalon Travel and Tours. Keeping

89.7, ora ganun niya, it's exactly 10:34 in the morning. There you have it, a song by Sarah G, A Very Special Love. Yes, magandang morning pa rin sa lahat ng mga ating certified listeners out there. Thank you guys sa laging pagtutok dito sa amin. Siyempre, shoutout dyan sa Banyadero Anislag Relocation Site. Hello sa Rodriguez family. Hello po and hi sa inyong lahat. Oh, grabe, bumuhos ang pakikiramay guys sa pagpanaw ng award-winning singer na si Piabo Bryson. Alam ko at kilalang-kilala nyo siya mga kauragon dahil marami siyang napasikat na kanta. So, nagdadalamhati ang mga tagahanga sa buong mundo matapos pumanaw ang batikang mga awit na si Piabo Bryson tinig sa likod ng ilang Disney theme songs at sa klasikong love duets sa edad na 75 years old. So, yun mga kauragon, talagang alam natin yan na grabe ang nagbabalik tanaw mula sa mga fans at kapwa musikero na nagpaabot ng kanilang pasasalamat sa pamana ng kanyang musika. So, kinumpirma ng pamilya ni Bryson na binawian siya ng buhay nitong Martes or kahapon guys sa US Eastern Time sa Marietta, Georgia. So, ayon sa ulat, nakaranas siya ng stroke nagdaang linggo at sumailalim sa medical care hanggang sa tuluyan siyang pumanaw ng mapayapa habang kasama ang kanyang pamilya at malalapit na kaanak. So, ayan, condolences sa talaga namang sikat na sikat. Lalong-lalo na guys sa kantang Beauty and the Beast and A Whole New World. Siya yung nagpasikat ng mga kaurago. So, talaga namang nakakalungkot, no? So, eto na nga guys, dahil talaga namang gustong-gusto natin siya, talagang alam natin na talagang magaganda yung kanyang mga musika. So here's Love Always Find a Way by Piabo Bryson. Keep it right here only here on Big Double I 9.7.

0: na mas minadalong ka ng mga babae habang naguguran?
1: Huh?
0: Siguro, pero sa kaso nung hindi ka man naguguran.
2: Mas sa Bicolano, Uragon!
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Natuwang mo ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: show mo kay mama mo kang nagpa-detox siya sa kuya. Pero ang beses na yun inatake. Tulong beses na siya inatake. So per me 200 ang BP?
1: Yes.
0: Pero ang nag-detox siya sa kuya, pero ano sa nasa BP niya after 1 month?
1: 30 over 80.
0: Tapos per me nagpapa-blood chem.
1: Yes.
2: Ang main sumulong sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang main sumulong sa Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang main sumulong sa Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Naaala.

0: sa iyo.
1: Kaysa rap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan, dito lang sa Oracon Retro Morning.

Nakatutuka 90.7 Radio Orago.

0: Moonlight 90.7. Ora ko niyas. It's exactly 10:53 in the morning. Oy, there you have it. The song by Inigo Pascual. Dahil sa yes, magandang morning pa rin sa lahat ng mga nakatutok sa amin simula sign on hanggang ngayon. Yes, abangan nyo na ang programa ni Managers Magallanes, ang programang New Normal. Yan, batiin ko muna ang lahat ng mga certified listeners natin dyan sa Daraga Public Market, Albay Public Market, and Legazpi Public Market. Hello po and hi sa inyong lahat mga kaurado. Kamusta naman ang lahat. And syempre batiin ko rin ang mga hindi nagsasawang tumutok sa amin dyan sa Legazpi Port and dyan sa Victory Village. Hello po sa inyong lahat mga ka-Uragon. Yes, tuloy-tuloy lang ang ating ligaya. Mamaya samahan niyo ako sa programang Uragon sa hapon hanggang alas 3. Yes, mga ka-Uragon, kaya dyan lamang kayo. Just sit back, relax, and here's hayaan mo sila. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7 Uragon.
1: Yeah. Ta-da. I was done. XP.

0: The time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Plemix. Pag may ubo-uhi ka, Plemix agad. Basta lagundi, Plemix!
2: Uy, pare, Mar Cafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
3: Naku, mali ka dyan, Mare. 1221 kaya yan.
2: Ha? Ano yun?
3: 1221, Mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman na isang box ng Mar Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
2: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
3: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, Mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
2: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mar Cafe pala.
0: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mar Cafe. Ang Mar Cafe at ang mga produkto ng JMAR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ditong kwento mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
1: Ayun po, ito yung maestra po kung ang ito.
0: Mapabaak na punta.
1: Oo, tapos sabi ko, dahil na lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Oo, bukol.
0: Oo, ngunyan, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano sabi sa imo?
1: Ang ano niya, ma'am.
0: Wala ng bigon? Oo, grabing pasalamat sa imo.
2: Ang Mims Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Mims Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mims Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
2: Kita-kits po tayo!

0: service of the Bicolanos Region Y.
1: Ang oras po mga tugang sa Radyo Oragon, eksakto na pong 6, makailisan 11 yung pagkauto.
2: This time check is brought to you by Liveraid sa Limerade Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Sama pa ang Liveraid, it's Liver Lover. Boys,
3: uni na ang programang Kompletos Ricados. Tutukaron mga isyong napapanahon. Ididitalye mga preskong bareta. Kakaulayon mga tao sa likod kan istorya. Asimataong opinyon susug sa tamang impormasyon. Inian, bakbakong normal. Kuya na ang sa idong perming kaiba, Kuya Jess Magallanes.
4: Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kansang guniang panlalawigan kanalbay.
5: Good morning! Good morning!
6: Basta Bicolano, Oragon!
7: Basta Bicolano, Oragon!

Kita na po magsabay-sabay din sa programa ng bagong normal. Although kita ngunyan mga tugang ni Miyerkules, Mother of Perpetual Health Briefings at Rest, kanbulo na Hunyo 2026. Sa lumat po Marino Ortuno sa mga prantabay niya tulig di sa bilog na 70 barangay kansyonan ni Legazpi, dyan po sa Banwaning Daraga, Banwaning Kabalig sa 1st, 2nd and 3rd sa Kamprobisa. Asin na kapirang party kan Bicol, panagos pang pinagabot kan Samuyang Makusog, asin malinaw na signal. Reporting for duty na po kita ngunyan. Kasabay ko sa Rado Technical, si Manito Pedel, na duman sa tower, si Manu George Valderrama. I have

Sang anak po kan mga congressman kan ako Bicol siya na congressman John Chan, congressman congressman Philo Garbi na siya mga tugang sanggunang panalawigan kang albahay sa Panginoon at mga tugang ni Vice Governor Diday ko. Kinatawan bilis sa baday sa kinatawan Carol Sigaso ang pambato kan segundo de sito kung albahay sa sanggunang panalawigan na siya na ang presidente kan liga ng mga barangay. Kinatawan Milabal ang sakuyang tunay na amigo po na itong sanggunguyan Milabal Manggirara. Kinakamasterting tao sa bilog na kinaba naging liga president kan Legazpi Albaya. Asin ngunyan mga tugang ang SK Federation man kan siya ni Legaz kan SK sa bilog na probinsya kan Albay. Good morning tabi kinatawan Macho Gamboa. Aki pa may abilidad na may aram na bako mga tugang araw kang nagapir nagpaparatarangan sana sa kaysa may times it gave a helping hand sometimes we didn't care. Ang media sa rong sa pinakamagayon na profesyon sa bilog na kinaban, nalagad mga tugang detabi nindo pagkabusong, di ka mo mag-aragawan ng kwarta sa matawo. If I had only one friend left, I'd want it to be you. Sa mga espesyal niya itong amigo, nag-antabi na kunya ng pagkaka, maray na agad tabi sa inyo ka bonsa. Sabi ko kanya mga tugang madali makakakimigo, difícil makakitultol na amigo, may mga amigo na pinasiba muna sa palad mo. Pati braso makakitultol na amigo, may mga amigo na pinasiba muna sa palad mo. Pati braso mo gusto pangkaw ng kaingatan nindo mga tugang mga tawo.

Sunyan mataram-taram kamo sabi mga tukang ni Senate President Alan Peter Cayetano kinakaypuan mga tukang ni may patulfo an magtukang na tulfo. Ang salaming tingaram nino mag-reserve kamo kang problema kan may magkaragom na mas nga ni mga tukang abuo na sulalaki o subabayi perito nino na magkasaruan pa para din na maraot ang pamilya. Pigdadabal ka na arog mga tukang kan piga si kaso ko kang sarong aldaw pigdadabal na mga tukang subabayi okay lang.

Tol-tol dan kemudian mengatukan operasion kan STL. Gari mengatukan Irak man, gari saya sepurusin tu senapelan mako kokan mengakabo. Ay bako kabo mga koreador, 6% sa napalanan mga kukua. Irak man mga tugang ano kan mga kabo. O kan mga koreador na yung uragan kipataya. Kamu pala namang nagpapasasakan pirak. So mga barangay sekretary nagibo kimodo sa pirandi para mga tugang ipagtago ang mga benepisyo kung taan ang kitatao. Sana tabi magtakatarap lang mga damang kamuning supoga. Appointed man sana kamo. Rumdumong tabi nyo do. Appointed man sana kamo. Masupog tabi kamo sa sadiri ni

nangungumus sa mga tugang sa bilog na Pilipinas, sa bilog na kinabahan si Congressman na dating Congressman Saldi Kokanako Bicol. Sa aga mga tugang abanganta at tamarisum na mga tugang investigasyon with regards mga tugang sa flood control controversy na kinakambilto ang mga tugang kanagapin ang persona pinaginitan nindo si Jenggo Estrada pinaginitan ang kadangagan mo niyang kan familia Rebilla aram na nindong pigigipit na kamo nagsusok pa kamo duman pinapiyar din na kamo kanakaging eleksyon sa mga kapamilya nindong nagbuto pa lumang sa impeachment complaint kontra kay Vice President Sara Duterte samantalang kanakaging eleksyon mga tugang saro ang pamilya Duterte sa nagkapangkapang para mga tugang palibreon si Rebilla tapos mga tugang pagabot kanong rasino ulas pa

Gentlemen, mga tupang sa mga paroma, para sila na nagantabay na pong ngayon pagkoto. Marina, morning. Good morning, man. Kini kini Bruce Lumerio. Asin, good morning, man. Tabi kay Edward Mallorca. Primo Edward, good morning. Tabi siya. Asin, good morning, man. Kita Pedro. Edwin Sinana, Gloria Mallorca. Diyan sa Barangay San Vicente, Guadi, Kanban, Juanin, Daraga. Sa ano tabi ka mo, sa nagantabay na ngayon paggaga. Marina, morning. Sir, man, tabi. Good morning, kay Councilor. Ato, banyadulila si man si Councilor Sunshine Imperial. Kansang ko niyang paglungsod ka di Catherine.

Ang 54 barangay Kanbanwalin Daragan nagpapabot po ng good morning si Mayor B kasabay na po tabi ang mga miyembro kang sanggunian. Ang si Laura Bob Magalona. Ang kagawad Kanbanwalin Daragan kamabutan mga tugang makatapang sa mga daragin nyo and of course mga tugang attorney ayan makasina ang kagawad na may alam. And syempre po si kagawad Pilo Dilomen. And sa kabos payatong amigo sa kuyang padaba sinamumutan na barangay sa pangingin at po ni barangay Captain Nelson Magaliano kasarabay na po sa kuyang bilog na pagkakibo sa council kagawad ting kagawad ng Arjaya kagawad doon na sa mga may gusming senior citizen kinang TC Balasok kinang Iling good morning Sir Pedro Imperial good morning kasi man kikagawad balin Imperial kang barangay humapon kang ligas pero yung ngayon sa mga nakapilang barangay official nakakikwasi na mga tugang kitroning ngunyan dyan sa mga dyan mga tugang sa barangay humapon

0: tanggap dari sing Montreal kan barangay pandan ang kapitan na may alam ang may ang kapitan na may paninidugan para mga tugong sa karangin kan baruana. Oy, sa mga nag-aputabi mga tugong uya putabi ang minsay padangong kusendo ang minsay mga tugong ni Congressman Saldico. Galanta, sabi nga ni mga tugong na bibigla siya ngunyan sa mga nangyayari mga tugong kasi maabot niya na maaraman. Kung ano na ang nangyayari sa tuyang nasyon, galanta, yao na mga tugong sa mga yudimons. Sometimes we didn't care. Kung yan na pagkaal daw, o saaga mga tugang mapo na po tabi ng investigasyon ka na Committee on Blue Ribbon na dapat na panginutan mga tugang ni Congressman ni Senador Rolante Barcoleta ang kagawad na may alama ang pinakamagayong kong amiga. Good morning tabi kami kang Marlene Clemente Mondihar siyempre po mga tugang kaya din Daria Den. Good morning Den. Who understands me, knows me inside out. Uy, mga tugang unyan, ang pagungumusta ni Congressman Saldico para mga tugang sa mga Pilipino asin man sa mga Bicolanao.
1: Is ang mga balitang aking nakikita, ang mga pagdakip at panggigipit umano sa mga taong walang kalaban-laban, lalo na sa mga nagsasalita at kumukontra sa administrasyon. Para bang may mga taong natatakot na lumabas ang katotohanan at nais pagtakpan ang mga tunay na may pananagutan sa usapin ng flood control project scandal. Natutuwa ako sa mga pagbabagong nagaganap sa Senado, lalo na sa bagong pamunuan at sa pamumuno ng Blue Ribbon Committee. Ramdam na ng ilan ang pressure dahil alam nilang unti-unti nang mabubunyag sa sambayanang Pilipino kung sino-sino ang mga sangkot sa katiwalian, lalo na ang mga pinakamalalaking personalidad na inuugnay sa kontrobersiyang ito. Kapag muling umusad ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee hinggil sa flood control project, naniniwala akong magsisimula nang lumabas ang mga detalye at mas mapapalapit ang publiko sa katotohanan. Kaya naman humihiling ako sa inyong lahat na isama ninyo ako sa inyong mga panalangin na bigyan pa ako ng lakas, mahabang buhay at tamang panahon upang maibahagi ko ang mga nalalaman ko. Kung nais ninyo ng mga susunod na update, hinihiling ko rin ang inyong suporta sa pamamagitan ng pag-share ng video na ito at pag-iiwan ng inyong saloobin sa ibaba. Maraming salamat sa inyong pakikinig, suporta at panalangin. Kumusta na kayong lahat? Nagpasya akong magpakita ngayon dahil hindi ko na matiis ang mga balitang aking nakikita, ang mga pagdakip at panggigipit umano sa mga taong walang kalaban-laban, lalo na sa mga nagsasalita at kumukontra sa administrasyon. Para bang may mga taong natatakot na lumabas ang katotohanan at nais pagtakpan ang mga tunay na may pananagutan sa usapin ng flood control project scandal. Natutuwa ako sa mga pagbabagong nagaganap sa Senado, lalo na sa bagong pamunuan at sa pamumuno ng Blue Ribbon Committee. Ramdam na ng ilan ang pressure dahil alam nilang unti-unti nang mabubunyag sa sambayanang Pilipino kung sino-sino ang mga sangkot sa katiwalian, lalo na ang mga pinakamalalaking personalidad na inuugnay sa kontrobersiyang ito. Kapag muling umusad ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee hinggil sa flood control project, naniniwala akong magsisimula nang lumabas ang mga detalye at mas mapapalapit ang publiko sa katotohanan. Kaya naman humihiling ako sa inyong lahat na isama ninyo ako sa inyong mga panalangin na bigyan pa ako ng lakas, mahabang buhay at tamang panahon upang maibahagi ko ang mga nalalaman ko. Kung nais ninyo ng mga susunod na update, hinihiling ko rin ang inyong suporta sa pamamagitan ng pag-share ng video na ito at pag-iiwan ng inyong saloobin sa ibaba. Maraming salamat sa inyong pakikinig, suporta at panalangin.
0: Yan mga tugang ang party po ng bayad ni Congressman Saldico de Lanta. Sabi nga niya mga tugang namumundo siya sa mga nangyari sa tuyang nasyon. Asin mga tugang pagdakop duman sa mga personal na supposedly yung nasa likod kan na controversial na flood control anomaly. Kaya sa aga, abangan talaga mga tugang kasi po tabi nagtaram na ano? Nagtaram na mga tugang, nagtaram na, nagambog na, nagpasali na. Ngunyan may mga surusurbay na kaya mga tugang nasa sa tuyang manggalin nga nasa sa tuyang kamot man giralay ang desisyon pagabot mga tugang kan oras. Yo, grabe na ang nangyari sa tuyang nasyon from national down to the local down to the barangay level. Sa national mga tugang yun na po tabi ang pangbululoko sa barangay iyuman mga tugang yun ang pakikiaram. Yan ang pakikiaram kan bako man nila trabaho gustong pakiaraman. Tapos mapurupasali ka pa. Ayun na pumurupundo ko kan kanukuhan mo. Kaya sabi ko nga ni mga tugang, ang sitwasyon po niya, nasa 50-50 ang sitwasyon. Kung magkakaigwa mga tugang kibarangay LSNS kay election, dilantang ko niyan, ongoing pa po tayo ang pinagigibo. Pero sa araw kayong sitwasyon, nilinganin yung mga tugang 20,000 na pigtaong pinagtaong mga tugang na supposed scholarship dumang educational assistance. Sinulo sila mga tugang kanaka mga tawang unason. Always thought you were the best. Kaparong mga dilakan balidar, good morning manoy ko, good morning asin, good morning man tabi sa bilog ng mga taga Dilapas. Sana po sabi po ni kagawad Grace Marhalino. And of course si manoy Marlene na kabakolasi, good morning. Joanna Sapiera, good morning. Times we took. Ang pinakamatibay asin pinakamabut kong amigo, good morning po kimamila. Lara, saro sa mga naging rason para mga tugang mapakarhaya. Only one friend left I wanted to be. Ang kamugtakan, sige na niya, testingan na niya, magpasali ka tayo radyo taman ikaw. Sometimes. So pinakamagayon niya ako na aking kang samoyang chief tanod. Si Ivory Galario, mapasali man daan. Fair. Sometimes it gave a helping hand. Sometimes we didn't care. Garuni, bako ka man bagay magpasali. Oy, kay Manay Belen, lalo na kagayon. Together. Ano lamang Manay Belen, naisira mo Manay Belen? Dream come true. If I had only one friend left, I'd want it to be you. Masiram ko na pikadilyong turingan. Ano nang irling? Kumusta ka na? Maray ka na nang irling? Nang tisi Balasco, good morning. Asi Mankin ang Yule. Manay Bill Maputistante, Manay Dilya Ringal. Asin sa bilog ko bang kamarangay na nagantabay yung napagagala na potabi ang mga senior citizen. Nang Mila Lorilla, good morning. Asi man kibading Solenga. Net, good morning. Kinet, asin good morning man sa pinakamagayong kong inanak. Good morning, Vicky Joanna. Ano na, Ibe? Sabi mo, Ibe, yun na ma.

Tama talaga mo na ibinin. May ito sarang kalonggay. Ano yung tapos ning pisag percoles, tapos may bangot na tinapa. O kaya buloy na bagang laya. Diyos ko lang siya. Mga kapatid, pangaral mo kan malingawan mo. Dahil na nga niya, kamo magparapakabit. Ang kabit mga tugang depisil. So, din naman ko ka nakaging Lunes, nagpakabit man mga tugang. Tapos, siguro, nagiling man kantul po, nagpaurag-urag man. Pag nadalian ka nila, nasampan ka kimagakanigong kaso, Diyos ko na sana. Baka mag-arakiya ka. May agom ka na, binayaan mo, tamaanap ka kibang lalaki. Gini ka ka na kontento. Pero saan ang gumo na nag-agi sa tinampo? Tama na, baka na ang gumo, ano mo, piparaot ng Marian Rueda mo. Ipipa ano mo yan, sana tabi, kunigwana ka mo kimang agom. Dahil na tabi ka mo maghanap, at dyan tabi nararumpag ang pamilya. Bako lamang tabi mga tugang karaw-kara, kaya ang lalaki nagkukakiabit-kabit mga dangag. Ang ehemplo ko sa inyo mga tugan, anurig po pag nagmamaro yung pigbabayadan. Tapos yung mga lalaki winako akikabit, subabayo yung pigbaba. So, tunay na agong pigpaparutuyan. Maiwal-iwal ka mo dyan sa mga kadangagan ninyo. Naglaog ka mo sa arog ka na sitwasyon. Sana tabi na kamonitor ka ta para dangog ta ka. Sana tabi di ka mag-ibon ng arog ka. Hindi ka na magdurudrama pa. Na maurag ka pa, magkarigos ka ng ala. Maaro ka muna ng tubig, mailingan ka mong alas dos. Ano ang kikibunin doon? Mapakro?

sabi ko ni siguro panahon ng mga tugang para makaigwa kita ki ano magkaigwa kita ki ano nga ni diyan apo diyan makaigwa kita mga tugang ki divorce sa Pilipinas kasi irak man ng mga kababaihan itong di naman may mga tugang kag nakagilo ni si uragan ako sabi ko magibo ka muning kalukuan tapos idadamay pa ng pamilya imagine no makairak man mga tugang ka irak man kan mga kababaihan pag minalo ko mga tugang kalalakihan kaya sana magibo na ni magkakanigong pagi kan DSWD kan PNP sa mga arok kaning sitwasyon dapat siguro masampan tulos kay magkakanigong kaso.

they're supposed to be Tabby Harold, be a good. At ayo tabi kagawad ano, kagawad Ryan. Ta, kan, sa, nung sa daldaw, may piga dun kami. Tapos nabasa ko sa mga chat ng babae. Sabi ko, iuragan ako sa arog kayan because mga tugang may familia ka na. Bago ka maglaog sa arog ka na buhay. Kaya, siguro mga tugang mag-aragum-agum na minaalabi ganyan ribanan. Orgulyo tayo na. Dakulang orgulyo yan mga tugang. Because, yaon ka mo dyan, truth seeking team. Nagsumpaan ka mo because sa arog kayo ni sa hirap at ginawa, magsasabayan ka mo. Paano kung gusto lang nindo ginawa? Abo ka mo kan hirap. Ako proud na proud ako because si mama kasi papa siguro masisintang taon na nag-iba na. Ikatabi Ate Malin, bilang sarong ano, ano ang masasabi mo kay ni Ate Malin? Tapos ngunyan, sumagtugang na Ratulfo, nagpaparibok mga tugang, ang sulaminting araman siya na mag-ariglar kan kaso kan may agom-agom, ay inda pumundo ka mo kan mga kadangagan nito. Siya na nga nito kagawad Ryan, so mga kapitan sa inyo, takada ko na nag-chat kay ito sa kuya kang sarong aldaw. Sabi ka ito mga nag-chat sa kuya, tama nga yan, tabi sir, tamay, may utak yan, may abilidad yan, may aram yan. Kasi po ngunyan, sabi po kan Department of the Interior and Local Government, as in mga tugang kanagapirang sektor, pinakay po anda po tabi, kung ikamala o bilang sarong barangay official, particularmente ang pagiging barangay captain, dapat daw po tabi at least sa college level ka. Kasi mga tugang pag-abot sa pagiging barangay captain ng three branches of the government, kapot mo executive, legislative, and judicial. No, paano kung de kulang ka mag-abot ka mga tugang sa executive? And then remember tabi, de ka mo makaka-implementar kaya ano man na bagay. Kung dahi mga tugang ang approval kang sanggunian. Kaya sabi ko kang nakaking aldaw kan makaoron ko si Mayor Francis Zamora kan ano kan barangay kan Kusanuan. Sabi nga niya 50% pa kung siya din apoputon. You know it's true. Okay lang sa tultol, okay na okay. Duman sa mga pasaway, Diyos ko na sa nang tulong tao na lawi ko na. Ngunyan po tabi, bukas ang opisina kang ombudsman. Sabi kan sa kuyang amigo niya, duman nagtatrabaho sa ombudsman, pag nakareceive na mga tugang kikomplain na automatic mga tugang pipa suspender mo na ninda. Tanganing once and for all ko na kay guaneng investigasyon. Ngayon ang mga tugang makaka-implementia pa. Dumantabi sa Subanuan kan liga kan sa UAS. Ang busy alkalde asin ng mga miyembro mga tugang kansanggo ng paglungsod suspendido ko niyan. Alagad mga tugang kaso bago nag-urun-urun kami ni Manuelito. Sakod plan mo niyan. Dahil pa mo mga tugang nare-receive kan mga kan vice mayor. Asin mga tugang walong miyembro kansanggo niyang bayan. Ang ordinance ang naging desisyon mga tugang kang Office of the Ombudsman para mga tugang suspendido. Lalo na po tabi sa mga barangay official. Pagtultol ka mo kan sa inyong gibugibo tanganin di ka mo makigwan yung problema. Sabi nga ni mga tugang ni kagawad makasinag kan banwaanin daraga. Duman sa mga barangay official, the signatories can check it. Pagabot mga tugang ning oras maski tapusan sa inyong termino, di man ka mo makakaligtas kung may kasong ipinaabot sa inyo. Sa liwat po nagpapaabot man yung good morning sa bilog ng mga taga Dilapas si kagawad Daya Marbella Malihana. Ricky Nebres Lomerio, good morning. Inyo tabi, Erberta, dapat talaga magtultol, dapat forever. O yun, ang sulaminting burak na miyembro kang sanggo ng bayan kay kang kanya. Good morning, tabi, imadin kagawad, Edna. O dapat pag nag-agom na, tumultol na, arugon na lang ang... Arugao na saan ang pamilya. Yung tabi, Ate Malin, ano? Ang sulaminti po tabi, mga tugang pamilya, truth-seeking, tinan pamilya ang kasabay mo.

Agnagatinda ko ati Marining Prex. Ano ito naram ko? Kung anong papiliyon ako? Agom, tugang o magurang? Sabi ko ati Marin, an magurang, din na nasa salidahan. An agom, pwedeng salidahan. Pero mga tugang pagabot sa magurang, an magurang mga tugang yao na yan. Maski anong mangyari mga tugang an magurang yao, yung magmaraot yan magtama, magsala yan magtama, magsaludo kamuta magurang yan. Iyo? May kasabihan ba kita ng magurang? Di pwedeng ipasubuan aki, pero ang aki pwedeng ipasubuan magurang. Kaya sabi ni Linda, grabe ka man, said yes. Ang agong pwedeng salidahan, ang aki pwedeng dagdagan. Araw kan mga tugang sumabayi, pigdadabal, sumabayi, pigludugan. Kano'n dapat mukha nagibuhon? Bako? Oy, nagpapabot man yung good morning sa bilog ng mga taga Dilapas, si Kagawa Giamora. Lost the will to carry on. We don't believe no more. Wasn't it we that said? Dahil yung pag-arugon mga tugang susarong ano? Dahil yung pag-arugon susarong ano? Dahil yung mga tugang pag-arugon susarong barangay official. Na nagkuha na mga tugang kipang tultog, nagkuha pa kipang solsog. Tapos maampang ka sa mga constituents mo. Paano ka makaariglar? Sa mga constituents mo may problema. Sarong ka na bagay. Tope, tope.

Ay, siyempre mga tugang, good morning, mantabi kay John Paul Miraflores, ikagawa John Paul Miraflores kan Barangay Market Side. Hindi ba gano'ng ate Malin? Ang agom na sa salidahan, ang aki na dadagdagan. Pero mga tugan, guraan magurang through thick and thin. Hanggang awang buhay, yaw na mga tugan ang sayamong magura. Kaya kung kanyang salaminting kogmahan ko, pogmoon ko ang gurang ko. Ano pa, nakatama ka na pa sa weteng? So mga kapwa ko dyan na barangay official sa Banwanin talaga na may planong magkandidato for higher position. Hindi ka mo napili. Hindi ka mo mag-hadit. Hindi ka mo matakot. Dahil ang taan mga tabong ma-endorse sa indo. Hindi mo yan mabuto sa barangay nito. Arog mga tugang, susaro kong amigo. Lantaran mga tugang na tinaraman. Lantaran na pinasubgan. Ako ang gibuan ka na arog kayo. Di malas na. Dito ka nga ni Surusim Bagun. Di malas na. Aram mo nang lulukon ka man sana magduman ka pa ay inda kada nga ganyan ako pan gibuhan mo kayan de kada man kita dayta kada man isang tuhon ano na kagawa di ano lamang di kagawa di ang pigigibo ay good morning man tami kay Maling Alma ang siya mo yung pinakamaygos na BNS ano bise ha pero nagiging

Pero importante mangilayon ang agom. Ayun ba? Inda ko sa natabi, ano, at malin kung si Daisy, maboto nining agom.

Ano tabi, Colonel Nunez? Nagimata ka na. Ano tabi, Colonel Nunez? Legal ang operasyon kan STL digdi sa probinsya kang Albay. Legal na tabi, Colonel Nunez. Nagpabilog ka kay Press Corps. Bata officer ako mga tugang sa Albay PPO Press Corps. Baka sabi ko pagabot ka ng oras ay nailing ko naman sa pangaran ko naman. So just magayalis ka nag-receiving nga ng payolahal sa Weteng. Sa istorya kang buhay ko iuruba na ako mga tugang sa broadcast nila. Mga ko nagigibo ng araw kayan to. Ako mga tugang magdildil kay Asil. Sabi man kanina nag-chat ako, sabi mga tugang nito 111. Ang problema tabi sir, tining taga ka ining ka barangay me, aktibuhon sa simbahan. Pero balik tad man ang ugali kay di ang babayi labi-labi on yan sa rapo. Kaya naramdaman ko mga tugang kag nakaaging ano, May 2023, nakagawa kami ng renewal kan sa mga commitment as mga minister. As in, so ibaming commentators, collectors, and others. Sabi mga tugang ni Father Baluar, Ancora paro ko kang Albay Cathedral. Sana tabi kung mga aktibo ka mo sa simba, dapat aktibo ka mo. Ako na naging oro aktibo ka mo. Piniling ang sumakataning me. Kasi napataho kami kan gabo sa mga commentators. Iyon. Ang problema paano sir sa iba, mataram na mapin. Day po. Kami po na mga barangay official, day po kaming right. Day po kaming diretso na magpabulagan sa mag-agom. Kami tabi, magibo lang ki investigation kayan ang bawsi, chairman, pag-arukan mga tugang na problema, pag-uulayan lang po yan. Pero po tabi kung maagad ka mo sa muya na magkaigwaning separation, no, day po kaming right kayan. Pwede i-refer yan mga tugang sa opisina kang MSWDO. Pwede yan mga tugang i-refer sa DSWD. As in masapin, para mag, pero kami po as para sa inyo, kami mga tugang ng mga barangay official dahil kaming right na magpabulagan sa inyo. Or kung magkagwari ka mo, kung gusto ninyo yung legal separation, magduman po ka mukhaan sa korte. Magduman ka mukhaan mga tugang sa korte. Kinagasaro ka mukhaan, iyo nga ni Ate Malin. Ang problema Ate Malin, tapos minsan magkano, irak ang filming lugi ka mga kababaihan. Because, yun nga Ate Malin na, may close friend ako Ate Malin na sarong teacher. So lalaki nagbinua. Now, ang problema Ate Marian, gusto man ko talaga niyang mag-agom. Kaso lang, di man siya pwedeng maka-agom. Dahil talenta siya sarong public school teacher. Sabi niya, pig-ingatan ko na ganang reputasyon ko bilang sarong paratukdo. Kaya nalugi siya mga tukang gang nagadan. Marengan ni Ate Marian, takan magadan so lalaki. Siya pang nakabugtak naman sa benepisyo. Gabos mga tukang na benepisyo, napakan tunay na agom. Pero sukabit, nagnganga. Pero nangagan mga lalaking magibo ng araw. Ano tataraman tapo kam? Ako mataram ng tapo. Arugunin nyo sa kuyang pinakamatibay na amigo ang nating regional director kan na Owa Bicol. Sir Sammy Madrid, good morning. Doon ako sa emusan nakaampang kaswapon kan pigagdama ako magkapi-kapi kita dyan sa SM. Ang sa kuyang kamamila, good morning Kinong. Marino, no? Good morning sa emunong. Ini masorte na ng akit na mabuto na ng akit mga tuba. Day po kami, kami po na mga barangay official, day kaming right na magpabulag mga tugang sa mag-agom. Ang solamenting advice ko niya, ligdi siya nagahapot. Kung kamo magibunin kalukuhan, ang primerong gibuhon nindo, ang primerong apoto nindo, ano ang magiging konsekwensya? Ano ang magiging wiltada sa buhay nindo? Kasi po ang gabus na bagay na ginibo mo, mabwiltada, tamabwiltada sa imo. Sabi ko nga ni mga tugang, makalusot ka sa primero, pangduwa, pangtulo, paano ka na? Anong klaseng gimmick, anong klaseng alibay ang gagamitin mo? Pero kung tuwad ka namang loko, mas kanong gibuhon pag ikasinabing manluloko, manluloko ka na. Sa masunod na kagawad ka na kinaku, good morning kay Kevin Soto.

Ang baybay sa albay, lalong nagalangkaw mga tugang ang presyo. Sabi nga ni mga tugang, di pwedeng ibaba ang albay. Kaya kaso makan makauron ko si kinatawan na Brian Arandia. Ang chairman kan Committee on Environment sa sangguniang panlalawigan kang albay. Sabi niya mga tugang po on January sa gungunyan. Di man lamang kireport na pigtataw sa sangguniang bayan panlalawigan para maaraman mga tugang kumpira man lamang ang koleksyon kan kuwari sa probinsya. Alagad mga tugang kan magtukaw si Glenda Bungaw bilang governor kan albay. Sabi nga niya mga tugang koleksyon kan kuwari na papakinabangan mga tugang. Boulder para sa mga holder. Holder. Bye-bye para sa anak buhay. Graba para sa pag-eskwela. Ngunyan ano sana, dahil lamang mga tugang kimaray na programa konsen gagamiton ang bye-bye. Ang nakokolekta mga tugang sa kwari. Kang panahon ni Governor Bechara pigagamit mga tugang sa mga social services. Ang nakokolekta mga tugang sa operasyon kan kwari sa probinsya. Ngunyan, kinakaypan na makaigwan ang mga tugang kidisulting. Kinakaypan mga tugang na magandanan mga local government unit. Kung in kaso mga tugang makaigwan na kimakbulos ang uran, baka tabi ang mga barangay Skandaraga, ang nagkapirang barangay Skandaraga arukan Matnog, Banyadero Bujaw. Ang salbasyon, Missy, baka na mga tugang pagabot ng oras matabunan.

0: Sabi kaning amigo ko, sagod mo niyan kami tabi, wa dahil nag-intindihan sa barangay. Kapi na kiaraman paano so 20,000 bagang ayuda para sa mga estudyante. Nakotaan na kong isipin, council ang ma-decision correct. Council po ang ma-decision kay ni. Ako mga tugang sisay na Poncio Pilato. Oy, 15 minutos sa po bago mag-abota na last 12. Baka, ganyan ko tayo, may nanakaw na copy ka po na ako ni Mayor Bragais. Sabi ko, Mayor, tortor na. Magandang umaga po sa aking kaibigan. Good morning, Kim Amanji Bon, ang Media Relations Officer na Senator ni Senate President Alan Peter Cayetano. At ako po si Ma'am Bell, ang Butihing Secretary ni Mayor Francis Zamora. Ano tabi, Kaproding Lisay, kan Balagay, San Vicente, San Rafael, Candara. Good morning tabi sa iyo, amiga. At man, good morning kay amigong Dante Acosta. Sa bilog kong kabarangay, nalagantabay ngunyan, good morning, Lana po Kimanang. Wad, mas maray tabi, naatab na muna maaraman. Ako po tabi, di man ako magpaparataram ng araw kayan, maski ta... Ako hanggang trabaho lang. Ang trabaho ko hanggang Nobyembre pa ako. Yeah. Dahil muna na ako pagparapotot, ako na ako mataram. Ta ako, sasabihin ko sa inyo, dahil man ako malaog ng mapapirdi ako. Pag naglaog ka dyan, tope, siguro doon mo magana ka makoto pa eh. Kung abo sa iyo mo ang saro, dahil ka magsusuot dyan sa sadiri mo, lakulo na nagampang. Lakulo mga tuga nag-alat. Sabi nga, kay Puan ko sana ang matamis na oo. Kaso lang yaon pa ako, nagtutukaw pa ako. Kaya sabi ko, kung nailang mga tugang nagkataon na igwa kitang problemang piga si kaso bigdi, igwa akong pigmamabot para sa barangay mi pig. Di mo na ako nag-iro, taba ka sabi naman kanya, aro kanya, aro kanya. But till now, yun niya, go na po kita. Ano masigarin yun na kita? Oy, kamutabi niya na sa smoke-free committee. Nagbilog ka mo ka nakagingal daw, gurano, nagpailing ka mo kansedong mga urang. Kung paano ang pagdakop naman sa mga ninigarilyo sa mga pampublikong lugar. Good morning tabi amigong Dante, na nagdadakop sa mga pampublikong lugar na ninigarilyo. Ngunyan gari naging ningas kukunan implementasyon nindo. Paano man sa mga tawong nagkadarakop nindo? Kaya kung ma-implementar ka mo kan ordinansa, kung ma-implementar ka mo kan lay, dapat tabi implementasyon na bako ningas kukun, implementasyon na tultol. Tanganing pagabot kanur sa tawong dapat manimbag, mapanimbag nindo bako? Ilisan ang bawal na magtapok ng basura sa mga pampublikong eskiwlan. Kansarong alaw mga lugar. Kansaro pong alaw na pikon si Congressman Pilo Garbin dalang tanadiskubri mga tugang sukaalaban ka na kamilya. Kadakol duman mga tugang itinarapok na basura. Sabi kay itong yaon duman na naglilibot mga tugang kadakol ang mga itinarapok na kondom. Kaya na lamang nito itinarago ang kondom na gamit na kamukikondom. Imbis na itago nito itapok pa nito duman sa mga basura. Tinarabagan ayam bako na yung oragan? Ano man ay offer na nagtama ko yun or to may pa alam ko na lamang man ay offer ang commission nindong nakukuha ko yan kamong mga tap kamong mga koreador. Sabi sa ko ni Kwan ngayon Jess 6% sa nababaon Iraq man ano? Ano ba kanyang nun yes? Nung unang galing mong magpabuo ng press corps tapos ngunyan takot ka ng magatubang sa mga taga-media ang kataba ang kampang mong mga taga-media sa mga puroy-pudoy kaming mga taga-mainstream media. Takot ka sa muna magampag, dalang tamaapot kami siya sa imo. Ano kung musa ng operasyon kan weteng? Ano yan, legal na weteng o FTL o igwadyan kibokis? Ano nangyayari? Bako na ma-implementar ka mo kan anuman na bagay, implementasyon na ningas kogon. Sabi mga tugang ni 1148, maguna ako tabi diya, sa laog ning tulong bulan, matapos ang tulad diyan sa Kilikaw. Yan bagang sabi po ni Secretary Vince Dizon, na nakaurunda niya si Congressman Caluiloria, kan Segundo Lucito, kan Albay. Gabus man sana po yan taram, imagine sa ampangan ni Secretary Sherwin Gatchalian, mataram ka mga tugang ng solaminting solusyon daa, para mahali ang problema kan Albay sa pagtuko kan Bulkan, ilipat na mga tugang ng Bulkan mayon sa Albatana. Gibo daw yan kan sarong Congressman, ang kampang mo, Secretary kan Department of Social Welfare and Development. Babalik ako mga tugang, pakalis po, ninagkapi lang palagatak.
1: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibusa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta Lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Hi Lola Roselinda, ano po ang masishare mo about sa Nescafe?
5: Napakulog ang sakuyang. Kuning mga lawas ko, yung tiag ko. Hindi mo siya na ang tigang maintenance ko. Sabay pa manap na gamit maintenance ko na high blood for me, normal ang dugo ko. Normal for me, ang pagpapano ko, nanonormal. Dahil sa kape.
6: Ang Mains Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan

0: 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mings Wellness Center, Kidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Kidoran, Albay. Beside Kidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Hi, naku! Ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kompletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
5: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.

0: 2006, ang Cherry Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Cherry Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, magiging LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Cherry Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Cherry Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD 2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cherryballontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Cherry Balon Travel and Tours in Cherry Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
1: Radyo Bravo. Nagbabatingaw sa interong Kabikulan. Ini ang istasyon kan mga Bikulado. 90.7 Radyo Urago.
0: Ang programang ini hatod sa inyo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kansangguniang panlalawigan kanalbay.
2: Eksakto na pong 7 bago mag 12 nin pagkanto.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Litin Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: Balik po kita mga tugang sa programa. Good morning, tabi kami kung Jameson Ibarra, si Mansi Kikigawa, Larry Lianareses, Tanggaya, Matnog Kandaraga. Ano na Manuwili? Kumusta na tabi Manuwili?

sa dalagatabi, day pa man na day pa tabi na aprobarans kan sanggunyang panalawigan ang ordinansa para mga tugang sa pair increase. Dalan tanak kay gwapo kay technicalities kasudma. Igwa sigurong na ipugtak duman sa ordinansa. Siguro pig-iling ini mga tugang ano pig-arog po ini sa sanggun sa lokal na gobyerno kan Legazpi. Instead mga tugang na municipality of Daraga, sangguni ang bayan of Daraga ang nakabugtak digdi mga tugang iyo tabian na local government city government of Legazpi sangguni ang paglungsod e nakabugtak digdi ano. Now, sabi po digdi sa pigpaluwas na payag mga tugang ni kinatawan na Brian Arandia, ang chairman po kan Committee on Peace Committee on Transportation. Isang gunang bayan kanda ini mga tugang na Municipal Ordinance Number 18 Series of 2026 of the Municipality of Daraga. So May 21, 2026 mga tugang. Ang nangyari po digdi imbis na okay na kota na Attorney Makasinag, sir. Nagkaigwatabi ki problema digdi dalan tag nakabugtak digdi sa legal opinion ni Attorney Marieta Belhica Cladera. However, it is observed that the second paragraph of the explanatory note of the ordinance city site section 3457 section 3 article 6 of the local government code of 1991 imbis mga tugang na ibugtak po digdi ang functions of sanggunyang bayan of Daraga ang nakabugtak po digdi sanggunyang panglungsod. So pagabot mga tugang diyan sa sanggunyang panalawigan mitikuloso ning maray kaya mga tugang na kaigwaning technicalities kaya na supposed to be maibababa na maaproba na kuta na kasudma ang municipal ordinance. Dahil mga tugang nangyari, dalanta nagkaigwa mga tugang kiproblema, iniputabi na last paragraph, instead of sanggun ang bayan of Daraga, ang nakabugtak mga tugang sanggun ang panglungsod. Iyo po, kaya ang ordinansa, resolusyon kan mga barangay, pigribyon mga tugang kan sanggun ang bayan o sanggun ang panglungsod. Now, kami sa Daraga, maugma kami mga tugang because ang chairman po kan Committee on Laws, talagang matibay mga tugang mag-review si Kagawad Makasinag. Iyo, apulan ko daw. Tanganing maaraman niya. Sir, iniputabi ang problema. Kan ordinansa dyan sa sanggunyang bayan. Kan Daraga. Dalanta, nasala mga tugang instead of sangguni ang bayan, naibugtak mga tugang

Sabi po ni Kap Narasing Monreal, dapat ngunya na panahon mag-urup-urup mga tugang ang mga yaon sa barangay. Ah, okay, oo. Sabi po ni Kap Narasing, maray na udunotabi sa bilog ng mga taga-Pandan. Ayun nga ni Pano, ang among the 42,100 barangay, punong barangays through the country which is currently executive service eligibility rank 4, equivalent to regional director, assistant secretary Anka, IUCS rank is rank number 1 for undersecretary, validation of SESO. Kaya dyan sa Pandan, maswerte ka mo because mga tugang igwa ka mo ki barangay captain. Na sabi nga ni mga tugang may pagkasabot, may pagkaara mga tugang salay, sabi niya. Kaya po kamong mga yaon sa barangay, mag-urup-urup kamo kung sisay ang karapat dapat na mamuno sa sendo. Ang pagpalakaw mga tugang kansarong organisasyon, especially mga tugang ang pagpapanalagan kan mga kabarangay. Kan barangay bakuyan mga tugang sa kadakul kang amigo, at kadakul kang inaanak, kundi mga tugang ang may alam. Yo. Kung piguna ninyo na kung sisayan makakatabang sa indo, yan ang tawa ninyo kay magkakanigong tsansa. Yan ang tawa ninyo kay magkakanigong importansya. Yan ang tawa ninyo kay magkakanigong tawa ninyo kay magkakanigong tiwala na magpadalagan kayo sa indong barangay. Kasi po tabi, kung di ka makapot kisarong organisasyon, bako lang mga tugang kundakul kang padihon. Bako ka mga tugang kadakul na padihon. Kung ano-ano pa. Big sabihan ko na ni Agoma, open ako visit to Karun Tire. Ayun nga ni June 8, TM invited na po. Kayo po tabi, ano? June 8, Monday. Don't worry po, yaw na ko dyan.

Pigapunan ko sa kuyang idolo, ang sa kuyang amigo, dalanta, sabi nga niya mga tukang saro ini sa mga may alam, saro ini sa may mga abilidad, na miyembro kang sanggunang bayan. Informar ta, dalanta, na kay wakidikit na problema ito mga tukang na municipal ordinance kan banuanin daraga. Na suposo bi mga tukang sanggunang panglungsod, sanggunang bayan, nakabugtak ni mga tukang sanggunang panglungsod. Kaya suposo ni kasod ma, yo, maapro na ko ka ni susisim kong sanggunang palalabigan, turuki na tawan Alan Alan, turuki na tawan na Brian Arandia. Kaya nakabugtak ni mga tukang sanggunang panglungsod, instead of sanggunang bayan. Iyo, aram ko, matibay ang chairman kan committee on laws dyan sa sanggunang bayan kan daraga. So, nagkataon lang siguro na igwakin na kadikit na problema ini mga tugang na pag-aprobar kan ordinance sa kan banwaanin daraga. Kasi siguro sa kuyang amigo, sa aga na lang, apunan ko si attorney Makasi. Iyo. Sabi niya, nakaka-inlove man po ang background mo. Iyo po, tabi, kinakaipan mo niya na pinimikang inlove.

0: No problem. To us, how long could we be? Just baby, here we are. Oy, bilay ka mo maging victims of love. Oy, good morning, mantabi sa pinakamatibay na kagawad kang barangay panan. Good morning, tabi kagawad tas maraflo. Nyaarog kay ni sir na kabarangay mi, sige ang taramdama, kandidato daw siyang kapitan ta, kalukuan. Foto nino kung ano malamang nasa sabutan niya sa Republic Act 7216 or local government code of 1991. We're the victims of love. Hoy, so mga ISIS pensioners, ha, naka-receive na tabi ka mo kung sendokan sa dong dagdag pension ngo na June. Yo. Ang oras, mga tukang, eksakto na pong 1 minuto, makalisa po ang alas 12 ng pagkorto. Maparam na ako sa programa ta. Alas 12 na. We had no... Salamat po sa ngaran ni Vice Governor Dideco, kasabay na po ang kinatawan kanto ng Lucito Kamprovisa. Sa mga espesyal niya, itong amigo na gantawin ngayon ng pagkaga, maray na morning, we Kasi Merang. Wala siya dyan sa barangay de La Paz, good morning. Good noon na po. Salamat mga tukang sa ngaran ni Tupi dyan sa Lado Technical. Malibong Tupi ang pamanta ko. Naubo sa kwarta kong nawara. Nawara pa Tupi sa ATM card ko. Maruluto yan kita kan kadangaga. Bata na yung mga tukang kibulong sa danga. Dahil na po tabi ka maus sa ngaran ni Manoy Tope asin Manoy George Duman sa tower sa mga nag-text ng like sa Facebook. Para matulong tabi ding marhaya ko pansay dong nakasamay si Jess Magallanes minawalad kang tataramon. Dahil bali sa yumahan dahil siya na pagtugaan. Basta Bicolano. Basta Bicolano. Adios, mulay na ito Bicolano. Happy lunchtime.
1: Basta Bicolano.
2: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga nangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautog ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin yunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Da'y kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sasay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad. Natural man, o kalibuhan ning tao. Antabayan mo kami magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipanibig mo kami.
1: Basta

0: Buhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos, Region Y.
2: Kasangga at kalusugan, coming up next.
3: Malakas ako kapag nakakatumar ng Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C.
4: Kaya mag-Mark Capsule araw-araw
3: para always kang healthy.
5: Oh, pare, parang hindi kayata masaya.
6: Hay, maliit na naman sasakulin ko. Ilang araw ako absent. Hindi na ako nilulubayan ng sakit, pare.
5: Nako, mare, marami talaga napiktado kapag nagkakasakit. Mag-Mark Capsule ka.
6: Mark Capsule?
5: Mark Capsule Food Supplement. Alam mo, mare, naglalaman ito ng iba't ibang mabibisang herbal na sangkap kung saan itatama o napupuno nito ang ating katawan ng sustansya na kailangan.
6: Masubukan nga yung Mark Capsule.
7: Mark Capsule Food Supplement Plus C. Palakasin ang resistensya upang yung sakit tumistansya.
8: Palakasin ang ating immune system
7: with Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C.
8: Kasama si Kasanggang Engmar Camoyas.
2: Masabi ng ginhawa sa kalusugan, kasangga at kalusugan. Susunod na!
8: Si Kasanggang Engmar Camoyas dito sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.
7: Kasangga at Kalusugan. Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa.
9: Nakakaabot pa
7: saan mang panig ng daigdig. Sa bayang napapakinggan, on air, online, at sa social media. Sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga. Ito po ang Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamayan!
8: Magandang umaga! Ito na ang inyong Kasangga at Kalusugan!

0: Mahoya.
1: Magandang umaga, magandang umaga.
2: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga kasangga. Kumusta na po ang ating mga tagapakinig? Malusog na umaga po sa ating lahat. Yung ating mga kasanggang suki ng ating mga produkto ng GMR Herbs Incorporated. Malusog na umaga po. Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Hatid naman sa inyo ng GMR Herbs Incorporated.
3: Good morning!
2: Kumusta na ang ating mga parents, mga nanay, good morning. Welcome sa ating programa. Yung ating mga tatay, syempre, lagi silang nakasubaybay sa atin.
3: Good morning!
2: Kaya, kumusta po tayo? Kumusta ang ating kalusugan? Gusto ko pong kayo'y maging malusog. Lagi lang nating i-maintain ang pagkonsumo ng ating mga mabibisang produkto ng ating company, ang GMR Herbs Incorporated. Kaya nawa po'y talagang kayo'y maging malusog sapagkat yun naman po yung aming gustong mangyari. Kaya tayo'y patuloy na nag-re-research, makatuklas pa ng ibang produktong nababagay sa ating mga parents para sa inyong kalusugan. Luzon, Visayas at Mindanao, good morning! Malusog na umaga po sa ating lahat. Yung mga kasangga natin sa bahaging ito ng Calabarzon area, Memarupa, Kabikulan, Kabisayaan, good morning! Sa mga taga Metro Manila, yan, Kalakhang, Maynila, ang lugar ng ito pong Central Luzon at Kalakhang North Luzon. Good morning. Malusog na umaga po. Welcome sa ating programa. Sa mga taga Visayas sa region, maayong buntag sa inyong atanan. Maayong adlaw, mga parents kong minamahal. Yung mga taga Samar Province, grabe ang pagkonsumo ng ating produkto. Ano, daghan ang mga bili nila ng mga product natin. Ano po, kaya maraming salamat po.
4: Maraming salamat.
2: Mga taga Leyte Province, ha? Mga taga lugar pong ito ng Eastern Samar. Yan, good morning sa ating lahat. Eastern Samar, yan po ang mga lugar kung saan marami tayong produkto. Dito sa Bicol Region, lalo na po mga kasangga, no? Salamat nga po pala sa mga taga Bicol, ha? Salamat po sa inyo. Dagang salamat.

0: naman talaga nila yung ating produkto since 2011 pa po naman yan hanggang ngayon. Kabay consistent mga parents kong minamahal yung pagdadala natin sa distributor. Sabi nga kinukulang kaya minsan nakakadalawang beses kami mag-deliver sa buong Bicol doon po sa ating mga distributors. Ano po? Kaya maraming salamat po sa mga distributors natin. At kayo po ay patuloy ang kasipagan para madala ang mga produkto natin dito naman sa mga lugar kung saan mga sulok, ha? Sa mga drugstore, pharmacy, grocery, ano po. Kaya maraming salamat po sa inyo, mga kasangga natin. At siyempre dito sa ating mga suki ng ating mga produkto, maraming salamat, dagang salamat sa mga taga Bicol region mula dyan sa bahagi ng Camarines Norte, Camarines Sur, itong Catanduanes, itong Albay Province at Sorsogon Province hanggang sa bahagi po naman ng lugar ng Masbate Province. Ano? So, ang malakas po sa atin, siyempre, ang Marca 55 ng Plus One Coffee Mix, itong Marchoco 9-in-1 Plus One Chocolate Drink, at itong Marcafe with brown rice extract. Ano po, salamat po ng marami sa inyo. At syempre naman, yung ating Marcapsule din, honey. Kaya salamat po ng marami. At tinatangkilik natin ang ating mga produkto. Katulad din po nitong Mark C Vitamin C Plus Zinc. Maraming nagbabitamin C sa ating mga taga-Bicol. At ito pong Mark Up Capsule para naman sa ating mga kasangga. Siyempre sa mga nagsasabon, ang gandang natural po yun mga parents kong minamahal. Tapos yung gumagamit ng alternative sweetener, yung nga pong Mark Stevia na binanggit ko sa mga parents ng mga nakaraang panahon. Ay sabi ko ang Mark Stevia, darating ang panahon, yan po ay irerekomenda ng iba't ibang tao para po makatulong sa kalusugan. Ayan na nga po mga kasangga. At medyo naubusan na rin tayo ng ating produktong Mark Stevia Alternative Sweetener. Malakas din po yan sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok mga parents kong minamahal. Ha?
1: Shop now!
0: Kasi nagkakaubusan sa mga drugstore nitong Mark Stevia. Kaya nangyayari yung iba dumidirekta na ngayon doon sa malaking distributor ang Shopee at Lazada at yung sa TikTok. Ano po? Kaya maraming salamat. Basta trago kayong mag-atubili yung atin pong... pwedeng sanggunian sa Shopee at Lazada, yung pong Jmar Marketing Online Shop Store. Yan po yung legit mga parents ko, ha. Tandaan po natin yun, ha. Yung Jmar Marketing Online Shop Store para tama po ang produktong makararating po sa atin. Salamat, mga kasangga. So, yun po, mga parents kong minamahal, sa lahat po ng nakikinig, good morning. Infanta Pulillo area, good morning.
2: Good morning! Good morning!
0: Malusog na umaga po sa ating lahat. Sa lahat po ng nakikinig, malusog na umaga. Sa mga nagbibigay ng mensahe sa ating programa Kasanggat Kalusugan mula po sa 0918-277-7888. Thank you very much po sa inyo, mga parents ko. Ano po? So, yun po mga kasangga, ano man ang ginagawa po natin sa mga oras na ito, mag-ingat po tayo palagi. Kung tayo may nagmamaneho, mag-ingat po tayo. Lagi, ha?
3: Correct!
0: Lagi mag-ingat, huwag makalimot sa puong lumikha na manalangin na sana po ay lagi tayong ligtas. Kapag tayo po ay may, sabi nga, pananampalataya sa puong lumikha, tayo po ay hindi nakagagawa ng... masyadong kamalian, hani. Kasi kung ikaw ay hindi paladasal, ang init ng ulo mo, lagi, ano, lagi kang kinakapitan ng init ng ulong, ha? Yung sabi nga, nawawala ng mood, kaya pag nagda-drive nga, yun, nag-iinit ang ulo, ma-overtikan lang, nagagalit, mapitadahan, nagagalit, ano. So, hindi po natin kailangan yun. Ang kailangan po natin, magtimpi palagi. At kailangan po natin kapag tayo'y nakaka-encounter ng mga balasubas diyan sa kalsada, ang kailangan lang po natin ang mahabang pasensya. Ha? Kailangan po yun. Ha? Kailangan ng mahabang pasensya doon sa mga taong hindi matitino. Yan. E kung kayo po ay nanalangin, ay di maaalala nyo pong lumika. Diyos ko, bahala ka na sa mga yung mga pasaway. Hani, huwag lang akong madamay. Hani. So yun po mga kasangga, maraming salamat po. At... magbigay lang tayo ng paalaala sa programa Kasanggat Kalusugan. Tapos babalik po tayo ulit mga parents kong minamahal. Ako po ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Enjimar Camonas. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
3: Si Kasanggang Enjimar Camonas.

0: Bar Cafe.
1: Ang sarap ng natural.
2: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
3: Dahil ito na
2: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
3: Oo!
2: Tamang narinig din nyo.
3: Extended na!
2: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manalo ng 500,000 pesos.
4: Pero teka, hindi lang yan.
2: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
2: Itodo lang inyong pagsali.
4: Dahil sa J-Mar Todo Panalo,
2: todo ang saya,
4: todo ang papremyo.
2: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
4: tutok lang sa inyong paboritong radio station
2: sa programang Kasagad Kalusugan.
4: At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page,
2: J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
5: Good morning!
6: Wow! I feel good. I knew that I would.
7: Good morning!
8: Ang sarap ng pakiramdam
9: kapag nakakainom ng Mark Cafe 5-in-1 plus

Good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga tagasubaybay. Ano man po ang ginagawa natin sa mga oras na ito, palagi po kayong magbaon ng pag-iingat, ha? Lalo kung kayo'y nagmamaneho ng inyong sasakyan. Mag-ingat po kayo palagi sapagkat minsan kung ano yung pag-iingat ninyo, hindi naman maingat yung inyong kasalubong, yung inyong mga kasabay. Kaya dapat laging alerto ang ating mga nagmamaneho ng pampribado at pangpublikong sasakyan. Daming aksidente mga parents kong minamahalan eh. Dami nating napapanood sa social media yung mga aksidente na mga nakakatulog na mga driver. Grabe mga parents ko ha. Dapat atin pong talagang

0: dyan, mga parents ko. Kapag ang isang sasakyan na let's say yung katulad ng truck, pag nakita natin yung truck ay dispalinghado na, yung po bang kita mo yung mabubulok na talaga pati body, ano, talagang luma na, ay dapat yan hindi na pinapayagan. Sa totoo lamang ha, sapagkat kung anong luma nung sasakyan ay siya na ring luma ng brake niyan, eh lalo kung hindi mahilig sa maintenance, ano po, eh kawawa talaga yung driver pag nawala ng preno. Sapagkat walang maayos na maintenance eh. Kaya maraming aksidente nangyayari sapagkat mayroon po tayong kapabayan pa rin dyan sa mga lumang truck. Dapat laging may maintenance. Yung preno na lamang. Kaya ang katwiran ng mga driver kapag na-aksidente na walang daw silang preno. Eh anong ginawa ninyo? Bakit nawawalan ka ng preno? Sapagkat yung inyong mga ano ha, mga piyesa ng inyong truck ay mga segunda mano. Kinukuha nyo dyan sa mga ukay-ukay ng ano, ng mga shop na nagtitinda ng mga piyesang second hand. Eh kaya yun, ang tawag dyan sa amin, sa mga mekaniko, ang tawag dyan sa mga sasakyang ginagamitan ng mga lumang piyesa, ang sabi segunda mano, eh gamot kabayo, ani, gamot kabayo. Kaya mag-ingat po tayo mga parents ko ha, huwag nating tipirin yung ating sasakyan. Kapag kailangan mag-change oil na every 5,000 yan. Para mapalta naman yung mga piyesa kakalog-kalog dyan sa loob. Yung lalago-lagutok dyan mga parents ko ha. Iba talaga kapag may maintenance tayo. Kasi yung mga, lalo na sa kasa, maganda sa kasa talaga, medyo mahal lang talaga sa kasa ha. Pero bakit na mahal? Kasi may program yan eh. Eh kapag talagang hanggang dun lamang ang tagal ng iyong piyesa, pinapalta ng bago yan. Eh anong gusto nyo? Ma-aksidente, mas mahal. Mas mahal po mga parents ko. Tsaka mapiperwiso po kayo. Eh kung kayo gagastos din na sasakyan nyo, gastos na ninyo para sa inyong buhay. Opo mga parents kong minamahal, ano? Kaya mag-ingat po tayo ha, mga kasangga. Mag-ingat po tayo palagi. Good morning sa mga kasangga natin Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik ng ating mga mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Yung pong ating mga produkto available sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Kapag ka po mga ano, mga katulad ng vitamin C, yan po sa drugstore at pharmacy. Tapos yung markup capsule, tapos yung ating isang Mark Capsule Herbal Food Supplement. Baka po kayo malito mga kasangga ha. Yung pong Mark Capsule Herbal Food Supplement, ito po yung may 12 sangkap for immune system at resistensya. Prevention po yan sa mga sakit na nandyan sa paligid natin. Maganda po kapag tayo tumutumar ng Mark Capsule, may napapagaling po sa ating kalusugan. Kasi nakukompleto natin yung nutrients sa katawan. Yung po namang markup capsule, ah, magkaiba po yan eh. Mark Capsule Herbal Food Supplement, yung isa ay markup capsule food supplement. Ito po naman, yung mga ingredients niya, yung pampainit ng katawan. Sa mga nahihirapan magkaanak, pwede po makatulong yung markup capsule. Tapos, yung markup capsule, mahusay din po sa pagtulong para po maging maayos po yung ating pag-ihi mga parents kong minamahal, sapagkat na rin yung mga ingredients na kailangan po natin. At si Mark Up, ang kagandahan po kay Mark Up, nakakatulong po ito para sa pagpapalusog ng ating prostate. Kung kayo po may tinutumar na pang prostate problem, ay di samahan natin o sabayan natin ng Mark Up Capsule Food Supplement with So Palmetto. May So Palmetto po ito na sangkap, ha? Yung po yun, wag ho kayong malilito.
1: Kasangga at kalusugan.
2: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
3: Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Engimar Camonias! Engimar Camonias! Camonias! Camonias!
0: So balik po tayo mga parents kong minamahal. Atin pong pag-usapan ang mga produkto natin dito sa programa Kasanggat Kalusugan, produkto ng GMR Herbs Incorporated. Alam mo yung Mark Juice, mga parents ko, ito pong Mark Juice ay hindi po ito ordinaryong juice lamang. Hindi po ito yung iniinom natin na dyan sa restaurant na katulad ng iced tea. Hindi po yan, mga parents ko. Ano? So, iba po ang Mark Juice sapagkat ang Mark Juice ay may iba't ibang mabibisang sangkap na pwedeng makatulong sa ating katawan. Nag-juice ka na, lumulusog ka pa. Kaya ang dami ng may paborito ng ating masarap na Mark Juice with stevia extract powder. Maganda po yun. Masarap din naman ang ating Mark Juice. Yun nga lamang po ay napapansin ko hindi naman ganun kamahalan eh. Ang tingin ko ang isang kahon nito nasa 300 pesos eh, or lampas pa eh. Pero yan po ay ang daming ingredients na pwede nating mapakinabangan. Sa tingin ko mura pa rin yan eh, mga kasangga. Sapagkat kung yan ay sa networking, napakamahal po yan. Ay tayo po'y nakadirekta na eh. Kaya swerte po natin sapagkat yung Mark Juice hindi ginawang networking. Kung networking yan, mga 700 pesos, isang kahon na may 12 sangkap o may 12 piraso. Oo, may 12 piraso po ang isang kahon yan. So, ibig sabihin, talagang malaki po ang kamurahan kung ikukumpara po sa 700 pesos per kahon. Ngayon po, nasa 300 plus lang yan, mga parents kong minamahal. Ano po? Kaya kung kayo po ay talagang mahilig sa inuming juice, ang kailangan po natin yung may mga sangkap na katulad ng chia seeds, yung pong maliliit na buto na nagmula po sa halamang Salvia hispanica. Yan po yung chia seeds. So mayroon tayong sangkap na buamera. Abay, yung bumera, yan po'y sumikat sapagkat alam naman natin kung paano nakatutulong yung extract ng isang prutas o ng isang katulad nitong bumera na talaga namang nakilala bilang isang red fruit na or Pandanus conoideus na nagmula naman sa bulubunduking bahagi ng Papua Indonesia. Yan. Yan po mga parents ko ha, mga taga Indonesia malulusog gani. So yun po, buamera po yun. Sikat po yung buamera na yan. Yan po ay sangkap ng ating Mark Juice. So meron din tayong sour soap ha, sour soap o sour soap. Yan po yung sour soap na sinasabi ng guyabano. At napag-aralan po na talaga namang nakatutulong ha, na protektahan tayo laban sa karamdamang cancer. Sapagkat yan po'y mayaman sa carbohydrates, vitamin B1, B2, at vitamin C. Naku, dapat pala lagi tayong humigop ng Mark Juice kung tayo'y mahilig sa juice. Ay hindi po tayo nagkamali ng sangkap sapagkat ang guyabano po ay sadya po yung malaki po ang naitutulong sa kalusugan natin. Maaaring makatulong yan sa pagpapagaling ng masasakit na kasukasuan, pamamaga, asma, at nakapagpapababa ng lagnat at presyon sa mga taong mayroon nito. Kaya swerte ng ating mga parents kung kayo'y nagmamark juice. Nariyan na po ang mga hinahanap nating sangkap. Nariyan din po ang sangkap na Garcinia Gambodia. Nariyan po ang sangkap na Mangosteen. At ito pong pampatamis without worries ang Stevia Extra. Tapos meron niyang sangkap na Guarana Extract. Yung Guarana Extract powder, yan po'y talagang napakagaling na klaseng prutas. Tapos, mga parents kong minamahal, baka hindi natin alam na yung Mark Juice, yan po'y may sangkap na L-carnitine. Meron sangkap na L-glutathione at may sangkap na marine collagen powder. Yan po yung Mark Juice. Siguro, kulang tayo sa paliwanag sapagkat unang-una, hindi ganun ka ingay ng ating Mark Juice kung ikukumpara sa produktong Mark Cafe. Pero sa totoo lang, mga parents kong minamahal, napakarami na pong pumukonsumo ng ating Mark Juice. Ikaw ba, nanay? Bumibili ka ba nire? Eh kung kayo bibili din lang ng Mark Cafe, isabay ninyong Mark Juice, yung mga produkto natin, isabay na po natin para lahat po ay mapakinabangan natin. Kung nagkakape ka sa umaga, healthy yan kung Mark Cafe. Kung nagmamartsyoko ka sa umaga, healthy po yan sapagkat produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Eh kung ikinagmamark juice, abay mas magaling din mga parents ko. Sapagkat mahilig ka sa juice, eh di yan ang iyong inumin sapagkat nariyan yung magagandang ingredients. Yan po mga parents ko. Sa mahilig mang Mark Capsule, eh di Mark Capsule po ang inyong tumarin. Mga parents kong minamahal, ha? Kaya walang ligtas. Lahat ay available ang mga kailangan po natin sa ating pagpapalusog. Nariyan din yung ating Mark C Vitamin C Plus Zinc, yung ating Mark Up Capsule, gandang natural herbal soap, Mark Stevia Alternative Sweetener, ay kompleto po tayo baga. Kaya yung ating mga parents, kung kayo po napunta sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, hanapin natin JMR Marketing Online Shop Store, nariyan po yung ating mga mabibisang produkto. Mamili kayo dyan. Pero kung ako po sa inyo, sapagkat kayo naman halimbawa ay malapit sa drugstore, pharmacy, grocery, sadyay na po ninyo para makapamili po tayo. Pero sa hindi natin mahanap ng mga produkto sa ibang mga tindahan, atin na pong tunguhin ang Shopee at Lazada. Kompleto po dyan. Sinisigurado ko sa inyo. Makararating ang mabibisang produkto para sa inyong pagpapalusog. Ano po? Kaya maraming salamat po at malusog na umaga sa atin lahat. Welcome mga parents kong minamahal. Maraming salamat po at kayo po ay laging nakasubaybay sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Thank you at malusog na umaga po sa atin lahat.

0: Sa mga nagtatagay ng karamdaman, dalangin po namin ang maaga niyong pagaling. Idalangin po natin sa puong lumikang ating karamdaman, maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa mahaging technical, dagang salamat, maraming salamat. Nakasangga natin sa FB Live, nakasangga natin si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasanggang News Update, nari naman si Kasanggang Alvin Enriquez. Para naman sa Research, nariyan naman si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, mga parents kong minamahal. Walang iba kundi si Kasanggang Jimar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
1: Inyong narinig ang programang Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Basta Bicolano

0: Babes, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga, no. Parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lola's yun.
0: Gaya din noong binyag ni Junior, ang dami nagkikain.
1: Siyempre, Lola's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
1: Siyempre, sa Lola's yun. Sa lahat ng okasyon, Lola's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lola's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nanggamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lynn's Wellness Center at salamat sa Panginoon.
3: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Means Wellness Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran, Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 9.7.
5: 9.7 FM.
1: Radio Uragun. The newest.
6: I know what I came to do, and that ain't gonna change. I ain't gonna do your laundry. I ain't your mama.
1: And the most requested.

0: Miss, Miss, pwede ko mag-ilusyon?
1: Iyo, pwede man.
0: Oh, talaga?
1: Iyo nga, ni, basta ba kung sako?
2: Mas sabikulado o ragon?
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Han, tulog na ba si baby?
6: Shh! Huwag ka maingay, baka magising.
5: Ay, sorry ah. Han, oras na.
6: Oras na para.
5: Natural na ginagawa ng mag-asawa, di ba?
6: Ay sige, hintayin mo lang ako at maghahanda na ako. Han, halika na. Ready na.
5: Oh, ano yan?
6: Mark Cafe, ang natural na sarap para sa mag-asawa.
5: Eh, ikaw talaga, Han.
6: Oh, di ba natural ang sarap ng Mark Cafe?
7: Mark Cafe 5-in-1 plus 1, ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you.
8: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!

0: na itong panto mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
1: Ay po, si maestra po kung aki po.
0: Mapabaak na punta.
1: Oo, tapos sabi ko, hindi na lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Oo, bukol.
0: Oo, oh, ngunyan, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano ay, sabi sa imo?
1: Ano niya, ma'am?
0: Wala ng bugon? Oo, oh, grabing po, salamat sa imo.
2: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Mall San Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo! Okay.

0: Uy, pre, si Rui dito.
1: Daling ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Naka-schedule para sa third visit.
0: Libre lang ito, pre.
1: Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV, at PCV, ituturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
2: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, views that matter, and more prizes. This

0: Ma, nagtutugod ka sa First Love Never Dies?
1: Oh, yun baga.
0: Kaya nga, di baga, ili niya anak ang batugan asin babaero mong ama. Hasta ngunyan, buhay pa.
2: Sa Bicolano, Tuhagun!
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: We're bringing back your favorite OPM love songs.
7: I'm sorry, my love.
6: And we're doing it right now. Right here on Uragun sa

KBWI 90.7, Orago na Nails. It's 36 minutes makalipas ang alauna ng pagkahapon. Grabe, apakailit ng panahon kasing init ng ulo mo. Bakit? Bakit ang init ng ulo mo, be? So, yows, hello sa lahat ng mga maiinit ang ulo. Para sa mga greetings and messages, you better send it now sa aming number na 0961355-6393. Yes, sa aking pagbabalik, guys, babatiin natin, gigisahin natin ang mga nakatutok. Yan, tutok na tutok. So, here's Bakit Ka Iiyak by Jeremiah. Stay tuned in only on Big Double 9 90.7. Orang.

0: Philippine Standard Time. It's 1:40 in the afternoon.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Sabi, landaya talaga ako sa murang kaswago. Ha? Ano man? Nagsisyapa pa kaya magkapritik at ibigay ba akong sentensya doon? Ngunin, ay, ito sabi pa natin ako sumano ko. Kaya pati lubod ikan na pwede sa pusta.
1: Ay, dahil nang gayon pwede.
0: Kasi na, ha? Ano yung sabi mo?
1: Nagpusta ako pwede sa baliyo.
2: Masabikulado o ragod?
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Ratsiambao po, nagpiflex for Plemex.
4: Kapatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: pangalan mo?
1: Edwin po. Hindi ko bilang mo pa-exam.
0: Ano dangi ko dyan? Katarata? Glaucoma?
1: Katarata po.
0: Kumuya ka-operahan?
1: Hindi po.
0: Hindi kayo nagpa-opera?
1: Dati po hindi ko manabuhon ng parang alapaap.
0: Ah, di mo niya. Naglinaw-linaw. Nanawaran na sa alapaap?
1: Nag-nilipis na po ang alapaap.
2: Ang Mings Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Mings Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Hi, naku! Ang sweet-sweet talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kompletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
5: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
6: FM.
5: Radio Urag.

ating mga certified listeners na hindi nagsasawang tumutok at sumubaybay sa ating mga programa. At eto guys, Andre Clark sa Banal, handa na sa Mr. Universe 2026. So, meron palang Mr. Universe ngayon. Walang... Yan, mainit na pinag-uusapan pa rin sa pageant world ang palaging pagpasok ng Philippines sa mga laban. So, malaking hamon ito sa pambato ng Pilipinas si Andre Clark sa Banal, ang kasalukuyang Miss Universe Philippines 2026. Matapos niyang koronahan bilang Mr. Bataan 2026, mabilis siyang umangat sa spotlight at ngayon ay sasabak na sa Mr. Universe 2026 na gaganapin sa Universal Studios Hollywood, California mula September 20 to 27, 2026. Grabe, meron na palang Mr. Universe. Pang Hollywood pa ha, sa Hollywood pa gagawin mga ka-orapin. So sa Hollywood Finals, makikipagtagisan si Andre laban sa mga delegado mula sa iba't ibang bansa at inaasahan maging isa sa mga highlight ng event sa ang kanyang performance. So yan lang mga ka-Oragon ha, dyan lamang kayo. Here's If I Ever Fall in Love Again. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7 Oragon.

0: Yan. Tumod ka na mas minadalon kaming mga babae habang nagugurang?
1: Huh?
0: Siguro, pero sa kaso, hindi ka man nagugurang.
2: Mas sabikulado o hagol?
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee.

0: Herbomix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Jonis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang insight mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

Oragon and Yells, it's exactly 2:34 in the afternoon at kasama nyo pa rin ang babaeng nakaka-LL, charota. Yan, hello and hi din sa lahat ng ating mga certified listeners dyan sa Ilawo Daraga, most especially sa ating mga manong drivers on the road na mga Rawis B and Daraga Legazpi route. Uy, hello dyan sa Irish at Karimbaria. Magandang afternoon. Uy, hello din dyan kay Presco Irubin Salcedo aka Jose ng Barangay Dita, Legazpi City. Yan kay Ivy Salcedo ng Barangay Dita. Hello din sa lahat-lahat ng mga taga Dita, Legazpi City. Shout out to you all. Yowza, para pa din sa inyong mga pagbati, sige na, send na sa aming number ha. At syempre batiin din natin ang mga staffs ng Pacifica Agrivet. Hello dyan kay Claro, Reynard, John Lloyd, Marvin, Justin, Jen, Michael, and Eileen. Syempre batiin din natin dyan sa Import Daraga. Sa mga naghahanap ng printer, ano, mag-aayos ng printer, go lang kayo dyan sa Import Daraga. One call away, one chat away, one text away yan. Si na Sir Joven Buhatin, si Kuya Jerome Buhatin, and of course si Ate Gina. Always fresh, mas fresh pa sa jowa niya. Yeah, so dyan lamang kayo ha. Just sit back, relax, and here's Pag-ibig Ko Sa'yo'y Di Magbabago. Wedi nga. Matiling nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Oras.

0: Marites ka ng Marites.
1: Eh ano ngayon?
0: Ikilala mo ba si Marilo?
1: Sino ba yan?
0: Siya lang naman ang kabit ng Mr. Bo.
2: Mas sa Bicolano o Hagon?
3: Tuhod, siko, baywa.
4: Aray!
3: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagta-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lins Wellness Center at salamat sa Panginoon.
6: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
7: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
8: Para sa samut-saring party ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbo Mix.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
10: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
9: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: The sweetest melodies.
13: So beautiful.
12: And the unforgettable memories.
13: I miss your love since you've been gone.
12: Played in one playlist.
13: Na is cool.
12: You are Uragon.

0: baby. I'm a fireball.
1: Nakatuto ka sa 90.7 Radyo Urakun. Tumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
2: Masabigurado o ragun?
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: pigilan mo na nga yan paglalasin mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak.
1: Eh bakit? Lumabastos ka din naman sa mga kulorete mo, di ba?
0: Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Hmm? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Mas sa Bicolano, Oragon!
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay

0: equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tiana de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tiana de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tiana de ibalon tours96@gmail.com. Kung mag-likes ka talang FB page, Tiana de Ibalon Travel and Tours in Tiana de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
1: This time check is brought to you by Liveraid Silymarine Capsule. Liveraid, it's liver lover. Boys,
2: you want it.

exclusively. Right here on Uragun Express.

0: ano mari, ang ganda mo talaga.
1: Pedro, lasing ka na.
0: Oo talaga mari, kahit doon pa eh,
1: crush na talaga kita.
0: Pedro, tumigil ka ha, kanina ka palasing.
1: Alam mo mari, feel ko na eh, mahal na kita.
0: Pedro, tumigil ka, asawa mo ako!
2: Sa Bicolano, Oragon!
3: Uy, pare, Marcafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
4: Naku, mali ka dyan mare, 1221 kaya yan.
3: Ha? Ano yun?
4: 1221 mare, 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Marcafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
3: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
4: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid mare. Ugaliin maging mapanuri. Hindi pocket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
3: Ngayon alam ko na pare, bibili na rin ako ng 1221. Este, Marcafe pala.
5: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid, piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Marcafe. Ang Marcafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
6: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex! Easy!
7: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

noong taong 1996 ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-likes ka talang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keep

0: the time all over the country. It's 4:20 in the afternoon. This time check is brought to you by Liverade, Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex. Pampatay lagundi, Plemex!
2: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Import Enterprises. Install continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Import Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center, dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center, located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
7: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
7: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: The most wanted love songs of the 80s. '90s.
8: I had it all, but I let it slip away.
0: And today,
8: God gave me you.
0: You are Uragon.

0: tama po ng inyong mga orasan. Alas 4:40 ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: So, ano pangalan mo?
3: Pastorolo po.
2: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa nails?
3: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
2: Dati, kinakapos ka na?
3: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
4: Ang Means Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Mga San Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
0: Tuhod! Siko! Baywa!
6: Aray!
0: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: You want it.

0: ikaw.
1: Tay, pwede pa mag-apot?
2: Kita.
1: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
2: O mag-apon kaming nakauragon.
3: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
4: Uragon!
5: Uragon!
4: Uragon!
5: Uragon! Uragon!

0: balita mapo ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex. Pag may ubo-uhi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Natuwang mo ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Tatay, anong pangalan mo?
1: Si Silverio.
0: Nagtanong digdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
1: May nagkukulungan pa yung kome. Anong dagang ko nagkukulong?
0: Tatay, dati ka ng pasyente digdig?
1: Yun lang.
0: Ano dati ang mga helang mo na pinacheck up mo digdig?
1: Sa puso.
0: Sa ano pa?
1: Sa baga. So, sa kidney ko.
0: Oo, narahay ka po digdig?
1: Iyo po. Narahay ako.
2: Ang main Sinulong San Fermin branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang main Sinulong San Fermin branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang main Sinulong San Fermin, Fideran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran, Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
4: Gusto mong lumakas ang resistensya mo laban sa mga sakit? Try mo ang Ashwagandha, isa sa mga pangunahing sangkap ng Means Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Ang Ashwagandha ay kilalang nagpapalakas ng ating immune system, panlaban din sa epekto ng stress, nagpapabuti ng memorya, kayang kontrolin ang antas ng blood sugar levels, numero uno sa pagpapababa ng kolesterol, nagtataglay din ng mga anti-malarial properties, nakapagpapahusay din ng sexual potency para sa mga mag-asawa, tumutulong para mabawasan ang pagkabulok ng selula ng utak, at nakakatulong din para mabawasan ang pagkabalisa dala ng depresyon. Yan ang Ashwagandha, mahusay na sangkap ng Means Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili na sa Radyo Ragun Legazpi at sa lahat ng Means Wellness Center branches region-wide. Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7 Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos region-wide. Ito na ang panatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkain natural, mga beauty tips, at samut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
0: Ano ang nararamdaman mo?
5: Makakupo.
0: Hindi mo maibuka?
5: Hindi po. Nahihilo ko ako palagi.
0: Pag binubuka mo? Ilang buwan ka na nakahiga lang?
5: Ilang buwan po. Pag naupo po ako, minuto lang po.
0: Sumusuba ka na. Pag kumakain ka, sumusuka ka?
5: Po.
0: Inainom kita ng supplement ko. Anong himala yung nararamdaman mo?
5: Pinawisan na po ako.
0: Tapos, hindi ka na nahilo?
5: Hindi na po. Namulat na po ako.
0: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka.
5: Hindi po.
0: O, gagaling ka na in Jesus' name.
5: Salamat, Lord.
2: Ang main Sinulong San Fermin branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang main Wellness Center, Fideran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran, Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
6: Ako po si Corazon Sagali. Pwede pong mata po.
0: Nat, ano na ang igwakaan? Glaucoma? Ano, for operation?
6: Iyo po.
0: Ngayon, anong ginibo mo?
6: Ano lang po ako, ay spa lang po ako.
0: Oh, so, isa na ba yan mong detox? Okay. Pirang bulan kang ice spa?
6: Sige.
0: Apat na bulan? O, di ka nagpupundo? So, after pirang bulan, nagbalik ka sa doktor sa mata mo, ano sabi sa imo?
6: Magayon na po ang findings niya.
0: Glaucoma free ka na?
6: Glaucoma free na po ako.
0: Di ka na da-operahan. Uy, wow!
2: Ang main Sinulong San Fermin branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang main Wellness Center, Fideran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran, Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
7: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman ko ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Means Wellness Center at salamat sa Panginoon.
2: Ang Mims Bunga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Mims Bunga San Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mims Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
8: Ako po si Yubi Baranda. May pigmate ako sa Kuyang Heart. Nagtiga ko dito sa Mims Wellness Center. Okay, 2 months pa lang, nakamatay lang ang karahaya. Hindi na po tinatake na parang kumikirot minsan ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako. Tapusin ko ang 4 months na binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
2: Ang Mims Bunga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Mims Bunga San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mims Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
0: Ano pangaran mo?
9: Edwin po. Ang pipagulang mo kay Edwin, mata.
0: Ano dangi ko dyan? Katarata? Glaucoma?
9: Katarata po.
0: Kumuya, kaoperahan?
9: Hindi po.
0: Hindi kayo nagpa-opera?
9: Dati po, hindi ko manabuhon ng parang alapaap.
0: Ah, di mo yan, naglinaw-linaw na, nawaran na sa alapaap?
9: Nilipis na po ang
2: Ang Mims Bunga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Mims Bunga San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mims Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
0: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo. Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo, 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya. Gano'ng kalaki?
10: Parang 2

0: aking bumulwak at hanggang din sa kamay ko.
1: Nana naman yun.
2: Ngayon, maliit na baga siya nakita ko.
0: Oo, kuyusos na siya.
3: Ang mismo na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay, beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
4: Sir, ano pangalan mo?
5: Dr. Royo po.
4: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NILS?
5: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
4: Dati, kinakapos ka na?
5: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
3: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Means Wellness Center Federan branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Federan Albay, beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo. Anong pangalan mo?
7: Maria Lopez Mangampo. So, sa puso ko, kaya puso ko po noon.
4: Pero dapat ang blood sugar mo, sabi kang doktor?
7: 160.
4: 160? Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses.
7: Apat na beses.
4: Anong makulog? Tulak?
7: Tulak.
4: Very ano?
7: Mag-ausun.
4: O nga niya na, nag-inom ka ng isang bulan sa mga supplement, ano po ang nangyari dyan sa kulog kang daghan mo? Yaon pa?
7: Nadal naman ang panakulog.
3: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Means Wellness Center Federan branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Federan Albay, beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
8: Hi, Kim. Kung nag-inom po ko ngayon, 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano,
4: dugo.
8: Tapos yung, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
4: Wala na yung
8: bukol.
4: Bukol. Tapos yung kate.
8: Opo.
4: So, ano nakatulong sa'yo? Yung NINS kape? Yan lang ang iniinom mo.
3: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Means Wellness Center Federan branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Federan Albay, beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo. Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan mo?
9: Lourdes.
4: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
9: Kasi po, yung mata ko,
4: malabo.
9: Malabo.
4: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
9: Medyo malinaw.
4: Nakakakita ka na ng konti?
9: Oo.
4: Oh, so maganda ang eyes ba?
9: Maganda yung eyes ba.
3: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Federan branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Federan Albay, beside Federan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
10: Consent. Mahal, ang isa sa pinakamabisang sangkap ng Means Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Ang konsental ay responsable sa pagpapalaki ng daloy ng dugo sa ating mga utak. Epektibong pangbawas ng pagkabalisa, nakakatulong din para mabawasan ang stress. At probadong nagpapalakas ng ating cognitive health. Ibig sabihin, mas focused ka dahil pinapalakas ng konsental ang iyong concentration at mental flexibility. Konsental, isa sa pinakamahusay na sangkap ng Means Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Available na sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng Means Wellness Center Ranches Region 1.
11: Ano ang patotoo mo kay Mama mo kang nag

0: Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
2: Kita-kits po tayo. Tatay, anong pangaran mo?
3: Desiderio.
2: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
3: May nagkukulugan pa yun ko. May anong dagang ko nagkukulog.
2: Tatay, dati ka ng pasyent ka digdig?
3: Yun na.
2: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo digdig?
3: Sa puso.
2: Sa ano pa?
3: Sa baga. So, sa kidney ko.
2: Oo, narahay ka po digdig?
3: Iyo po. Narahay ako.
0: Ang main Sunoa Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
4: Ang main Sunoa Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang main Sunoa Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
2: Kita-kits po tayo. Ano pong pangalan mo?
5: Maricel po.
2: Anong na mga nararamdaman mo?
5: Yung mga masasakit po, minsan parang nagbabaray mga ugat, yung naninigas ng mga kamay ko, pati paa. Tapos yung minsan yung paghinga ko, nagpapaltikate yung hindi ako nakakatulog.
2: Ilang oras na lang tulog mo?
5: Minsan dalawa, tatlo.
2: Ngayon, ano ang unang binili mo?
5: Yun po yung minced coffee.
2: Ano ang unang na gumaling sa'yo?
5: Pagdumi po, dati minsan day, nakagawin niya isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
2: Yung pagtulog mo?
5: Mahapaganda na po.
2: Ha, dati ihi ka ng ihi?
5: Opo.
0: Ang main Sunoa Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang main Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
2: Kita-kits po tayo.
6: Alam niyo ba na ang Goto Cola ay isa sa mga pinakamabisang sangkap ng Minz Cafe? Ang Goto Cola ay kilalang nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, nagtatanggal ng stress at pagkabalisa, nakakapagpatalino, nagpapagaling ng mga sugat at peklat, magandang lunas sa sobrang pagod, nagtataglay ng antimicrobial properties, mabisang nakakatanggal ng sobrang fluid at sodium sa katawan, nakapagbibigay ng sustansya at suporta sa ating central nervous system. Kilala rin antioxidant at anti-inflammatory agent. Minz Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili dito sa Radyo Uragon at sa lahat ng branches ng Minz Wellness Earth.
7: Yes, hello! Magandang hapon mga kaibigan. Andito na po ako, ang inyong lingkod, si Ma'am Nins Rosal. Kumusta po kayo dyan mga kaibigan? Sana ay okay tayong lahat. At hindi lang ako, sana kayo rin. Sige po, mag-share ng live ko para manalo ng mga school supplies. Ilang school supplies ang ipapamigay natin ngayong araw na to? 10 sa mga mapipili natin. Kaya, sige na po, pinapamigay na lang para po sa inyong lahat. Hello sa mga nakikinig at nanonood sa Wow Smile Radio. And sa mga nakikinig sa atin dyan sa Eagle FM, sa Sigaw FM, sa WGB FM, and sa lahat po ng mga nanonood sa atin sa live natin. Sige, mag-share lang po ng live para po kayo manalo. Ano? Mag-share lang po ng live. Sir, pwede ako pahiram nung ano? Nung pabola-bola natin? Raffle box na ano? Ah, maliit. Okay. Sige, kanina po ay dalawang barangay ang ating pinuntahan. Nung July 1, EM South, June 1, EM Barrio, 1, 2, 3, and South. So, apat na barangay nung Lunes. At tayo po ay nakatulong sa 800 na batang mag-aaral ng EM Barrio. 800 na bata ang ating nabigyan noong June 1. Kahapon naman sa Sagpon tayo at sa Sagmin. So ito po, 300 na bata ang nabigyan natin ng school supplies. 200 sa Sagpon, 150 sa Sagmin. Okay, ngayon, kanina po nagpunta ako sa

0: Imperial Court, ito, masaya tayo dahil nakatulong tayo. Dyan po sa may, sa mga yan, talagang napakaraming bata. So, yan, maraming salamat sa mga barangay health workers, sa mga laging tumutulong sa atin, sa mga kapitan na bukas ang isip para tayo ay makatulong. Sabi nila, wala namang pong problema. Kahit po kami, kami po ang iniisip namin, yung aming mga constituent. Hindi po kami nag-iisip ng politika, basta para po sa mga bata. Okay, salamat po sa Imperial Court, Kapitan, at mga BHW at lahat ng kagawad at tanod na tumulong sa amin. Nakatulong po tayo sa 200 na student kanina. And syempre, lumipat naman tayo sa hapon sa Binanuahan. Binanuahan West, at nagbigay tayo ng school supply sa 200 na mag-aaral ng Binanuahan. Bukas, andyan po kami sa Tinago. Sa Tinago, mga 100 din pong bata ang mabibigyan natin bukas ng mga school supplies. And June 4, Kabangan East. East ba to? Okay, 150 student ang ating bibigyan ng school supplies. Doon po sa mga hindi na namin maaabot, pasensya na po kayo kasi alam ko 70 barangay po tayo. So, parang 30 ang barangay lang yung mapupuntahan ko. Yung 40, hindi ko na maabot kasi opening na po ng klase. Pero, kung halimbawa, dagdagan ko yung school supplies nila, di ba, sir? Pwede rin. Okay, kasi yung iba kulang pa talaga. Alam naman natin na sobrang hirap ng buhay ngayon at yung ginagawa ko po ay tulong, malaking tulong para sa mga magulang. Sabi ko nga po, yung mga mayayaman, mag-donate na lang kayo sa akin. Yung mga mahirap, bibigyan natin, di ba? Sa June 5, ano ba ang June 5, sir? June 5 Friday. Is Friday. Bukas, Tinago tayo and Kabangan. June 5, Friday, Kabangan West. June 5, hapon, Mauyod. Ay, by the way, mga kaibigan, tuloy po ang ating check-up sa Nins Wellness Center. Tuloy po ang ating panggagamot sa lahat ng branches ng Nins Wellness Center. Huwag po kayong mag-alala. Meron po tayong, dire-diretso po tayo sa panggagamot natin, ha? Okay. Ginagawa ko lang po to para makatulong po tayo. Since wala pong ibang gagawa, ito'y malaking tulong galing po sa ating mahal na gobernador. Tulong po sa mga mag-aaral. So, ako po ang namimigay. So, si Ma'am Nins naman, ang pinapamigay naman ng Ma'am Nins ay yung ating mga food supplement at yung ating mga libreng check-up, libreng supplement, libreng gamot, libreng therapy, libre lahat ng services, eyes pa, ears pa. So, yan po ha. So, iikutin po natin ang buong Albay, hindi lang po ang Legazpi. Buong Albay po yan. Okay, hanggang hindi po ako napapagod, hindi ako titigil. Buong Albay, mga ilang taon ba natin maubos ang buong Albay? 2 taon. Kasi meron tayong 770 barangay sa buong Albay. Ang isang taon, 365 days lang naman. So, pasensya na po kung hindi ko na po maabot yung iba ha. So, June 7. June 7, mag-overtime po ako. Sunday yan. Magpapaalam muna ako sa asawa ko. Hindi muna kami magde-date. Ha, so, June 7, punta po kami ng Kumon. 7 is Sunday. June 7, Kumon Kamalig. Para sa mga batang mag-aaral dyan, hahabol pa natin. Meron daw po silang 115 estudyante. So, dapat bigyan natin. Kumon, 150. And Buntunan, Kamalig, Albay, 150 din pong estudyante. Yung mga hindi pa po nakakakuha ng school supplies, ang gawin nyo, i-share nyo na lang po yung live ko. Tapos pag nakita ko may share buds kayo, ililista ko na yung pangalan nyo. O di, makakakuha na po kayo ng school supplies, di ba? Okay, sa mga nag-chat po, nagsusulisat, pasensya na po ha. Ako na lang po mamimigay sa mga barangay. June 8, Bagong Bayan. Wala po tayong Bagong Bayan, hindi po tayo na-approve. Hindi po pinirmahan yung ating, hindi tayo makagamit ng barangay hall. So, sorry mga taga Bagong Bayan, alisin ko na lang po dyan yung aking tawag dito, ibibigay, ilipat natin sa iba. Okay, so June 8, Lunes? So, baka maghumapon po ako. Sa humapon, may libre po tayong mga supplement at check-up. Mga libreng services ng NINS Wellness Center. So, lahat po ng gusto pong magpa-check up, pumunta na lang po sa humapon. Especially yung mga taga-bangkiruhan na hindi ko po na-check upan. Okay? June 8. Isa lang siguro sa June 8, sa Lunes. Yung banyo, ilipat po natin sa ibang araw. Ha? Yung puntahan po natin, yung magpapagamit lang po sa atin ng mga covered cord. Kasi kawawa naman po tayo. Ang init-init sa labas. Ngayon, kung hindi po tayo paggamitin ng barangay hall dahil alam niyo na ayaw ng kapitan, hanap po kayo ng isang magandang pwesto para, halimbawa, sa school, para lahat ng mga bata dyan ay mabigyan na natin. Okay? Okay, June 9, lamba sa morning, 9 a.m. June 9, puro sa hapon. Malaki po tong mga barangay. So, almost 200 na bata dyan ang ating bibigyan. Okay, June 10, buknot sa morning. Buknot ba to? Okay, June 10 sa hapon. Magburagwis po tayo. Pero sa Buragwis ata, dun tayo sa school. Covered court ng school, okay? Monday, June 11, humapon. O, yun. June 11 po talaga yung humapon. June 11... yung Friday, June 12. Bakit Friday? Ah, Thursday. Ah, okay. Monday kasi, sabi ko sa humapon na lang tayo. Okay ha, humapon. So, ayusin ko po yung schedule. June 12, Dita sa umaga. June 12, San Joaquin sa hapon. Ito pong mga barangay official na to ay nagpunta po talaga sa akin para mabigyan yung kanilang mga bata dyan sa kanilang barangay ng libreng school supplies. Kaya alam niyo po mga kaibigan, pag napili namin kayo, maswerte po yung mga tao dyan. Kahit hindi po tayo pinayagan ng kapitan. Okay? Doon tayo sa covered court ng eskwelahan. Okay? So, Saturday, June 13, Victory Morning. Victory 28, Barangay 28. 300 na mga bata ang bibigyan natin. Victory sa 13, sa Victory Barangay 27, sa hapon. Okay, so, kasi po mga kaibigan, baka mga kaibigan, wala na kasing oras kasi, ano na nga, kumbaga, opening na ng klase. Pero kung tingnan natin, kung makakatulong pa yung aming mga school supplies, dediretso po kami, okay? Okay, so sige po. Ayan ha. Sa mga nakikinig po, yung mga gusto pong makakuha ng aming mga school supplies, sige, dito ngayon sa live ko, mamimigay ako at sa mga magte-text sa akin. Number ko, andito po kayo bukas sa Iriga City. Bukas po mga kaibigan, ang aming check-up ay sa Nabwa at sa Iriga. Okay? Sa hapon naman, sa Friday naman, sa Goa. Pag Sabado naman, sa Pulangi at sa Tabaco. Yan, sana naman po ay magpunta kayo para makainom na kayo ng aming mga supplement. Ha? Tingnan mo. Ito po yung mga natulungan namin na may mga sakit. Nakakatulong po kami sa may mga cancer. Basta po hindi pa stage 4. Kaya kung gusto niyo pong gumaling, sabayan niyo po ng mga supplement ang inyong iniinom na mga produkto. Pakinggan niyo po to ha. Ito po, mga bagong patutuon namin. Pakinggan niyo.
1: Morning, madam. Anong pangalan mo?
2: My name is Roswita Villagracia.
1: First time mo dito?
2: First time,
1: okay,
2: ma'am.
1: Ano yung kwento mo sa kape? Nasabi mo may kwento ka na sugat mo na hindi gumagaling. Nung uminom ka ng kape, gumaling.
2: Nung ano, ma'am, yung sugat ko, gumaling sa college. Truenest Cafe.
1: Ba't ano nangyari sa sugat mo?
2: Gumaling na siya, ma'am, yung nawala na siya. Ako kasi, ma'am, takot ako sa sugat.
1: Oo.
2: So, sabi ng anak ko, ma'am, mapicturan mo. Sabi ko, ayoko. Tapos,
1: ma'am, malaki ba yon?
2: Oo, ma'am, lumaki kasi di nga ako makalapad sa paa ko.
1: Namaga?
2: Dalawang nista pinang ko ang nainom ko noon. Tapos nung nabinat siya, opo, nung nabinat siya, 2 coffee rin. Tapos na ano ko, na mayroong akong bukol dito na nakakapa ko nung ano. Ngayon, medyo dumit siya, ma'am.
1: Dahil sa pag-inom mo ng Nescafe?
2: Sabi ko, tatry ko ng Nescafe, magkukontinuous na ako niyan. So, ngayon, ma'am, bumili ako nito ng pambenta.
1: Ah, talaga?
2: Opo, bumili na ako ng 4 na kape, 4 box, yung pambenta ko po. Opo.
1: Patry lang nila, kasi pag natry na nila, bibili na lang ulit yan.
2: Opo, sabi ko, eh, ano ko kayo, ma'am, niya, then, magtitinda na lang ako ng ano, para awa ng Diyos.
0: Okay, yan mga kaibigan, sana po kayo rin magtinda rin po kayo ng Nin's Cafe para

Para po kayo ay gumaling din. Ang Nin's Cafe nakaka tulong para sa mga mapanormal ang mga laboratory nyo. Ha? So, kailangan po natin uminom ng mga product ng Nin's para hindi po tayo magkaroon ng sakit. Okay? So, ano pa? Mga bukol na hindi na po kailangang operahan. Napapaliit ng Nin's Cafe. Oh, di ba? Ang ganda-ganda ng ating mga product. Oh, ito, June 5, Kabangan West, 200 to 350 student. June 5, Mauyod. Afternoon po 'yan, ha?

Sa mga hindi pa po nakakakuha ng school supplies, pasensya na po ha, hindi po natin lahat mabibigyan kasi kulang na po tayo sa oras. Babalik na lang po ako sa mga gusto pong magpa-check up. Libre po check up, tsaka libre ang mga supplement. Okay, ililista ko maya-maya yung mga nag-share ng live natin. Yung mga nag-share po ng live, yung mga nag-share po ng 5:45, hindi ko na po isasali ha. 5:30 lang po. Ayan, nakikita naman ko ng oras po kayo nag-share ng live. Okay? So, sige po. Mga 5:45 to 6, hindi na po yan kasali. Okay, mag-topic naman po tayo. Pag tumatanda na tayo, maraming na tayong nararamdaman. Pag tumatanda na tayo, nahihilo, nagsusuka, hindi na nakakatulog. Pag ganyan po yung nararamdaman nyo, delikado na po kayo sa dialysis, ha? Nahihilo, nagsusuka, at hindi na nakakatulog, mataas na ang creatinine. So, sino ba dyan sa inyo ang nahihilo na, nagsusuka, hindi na nakakatulog, at laging masakit ang tiyan? Parang laging pag kumain, hindi mo maintindihan. Okay? So, yung mga nangyayari po sa atin, lalo na pag tumatanda na tayo or senior na tayo, eto po, iwasan nyo po at tingnan nyo. Kung baka isa na ito sa mga nararamdaman nyo. Okay? Mga nanay, tatay, lolo, lola, pag tumatayo, huwag agad pabigla-bigla. Parang alam mo yung na nabigla ka, biglang tayo. Hindi po yan maganda kasi baka mahilo ka, ano? Habang tumatanda, mas nagiging karaniwan ang pagkahilo. Kapag biglang tumatayo mula sa pagkahiga o pagkaupo, ito ay maaring dahil sa pansamantalang pagbaba ng blood pressure o tinatawag na orthostatic hypotension. Okay? So, ang dahan-dahang pagtayo ay dapat natin gawin para magbigay ng oras sa katawan na mag-adjust sa pagbabago ng posisyon. Dapat po nakakatulong na mabawasan ang pagkahilo at pagkawala ng balanse. Dahan-dahan na pagtayo. Ang dahan-dahan na pagtayo ay maaring makatulong na mabawasan ang panganib ng pagkadapa at pagkasugat. Totoo po yan. Minsan ako po, bigla akong tayo kasi naalimpungasan po ako. Nahihilo ako bigla. Okay? Gawin na lang pagkagising, umupo muna sa gilid ng kama ng 20 to 30 seconds. Kung kailangan, humawak muna sa matibay na suporta bago tumayo. Alam nyo kasi mga kaibigan, lalo na pag tumatanda na tayo, medyo brittle na po ang ating mga bones. Kaya minsan pag natumba po tayo or yung isang ating kamay or isang shoulder natin ay baka pwede pong magkaroon ng problema pag natumba at yun ang naisagang mo. Kaya dahan-dahan sa pagtayo, dahan-dahan para hindi po tayo matumba. Okay? Tuwing pagkagising at pagkatapos ng matagal na pagkakahiga or pagkakaupo, yan, dahan-dahan po ang pagtayo ha. Sino ang pinaka nakikinabang? Mga matatanda, 65 years old pataas. Lalong-lalo na yung mga umiinom ng gamot sa hypertension o mga gamot na nagpapaihi. Delikado po kayo, okay? Pahiwatig kung madalas kang nahihilo o nagdidilim ang paningin kapag tumatayo, magandang magpatingin ka na sa doktor para po masuri na ang root cause ng nangyayari sa iyo or ma-check ang inyong mga iniinom na gamot. Baka meron po kayong may mga side effects sa inyo. Papalitan nyo na po yan, ano? So, sabi dito, uminom daw po tayo ng isang basong tubig pagkagising sa umaga. Pinakamasimpleng paraan para makatulong sa kalusugan. Habang natutulog, nawawalan rin ng tubig ang katawan sa pamamagitan ng paghinga at pagpapawis. Okay, kaya importante po na magkaroon po tayo ng pag-inom ng tubig oras-oras. Kalahating baso or pag malaking bulas, isang baso. Okay, so gawin mo, mag-iwan ng isang baso o bote ng tubig malapit sa higaan o inumin bago magkape or mag-almusal para hindi ka na bababa, papanik, tataas, bababa para kumuha ng tubig. Eto, number 2, stretching. Morning stretching, 5 to 15 minutes or walking,
30 minutes. So, itong simpleng stretching sa umaga ay nakakatulong para mabawasan ang paninigas ng katawan at ng mga paa natin at mapanatili na maayos ang paggalaw ng mga kasukasuan. Alam niyo mga kaibigan, meron tayong simpleng exercise para hindi manigas ang ating mga paa. So, pag nagpunta kayo sa akin, ituturo ko po yan sa inyo. Okay? Ang regular po na stretching ay nakakatulong sa flexibility at mobility ng ating katawan. Nakakapagpaayos ng daloy ng dugo pagkatapos ng magdamag na pahinga. So, mas maganda, maligo muna bago magpa-init sa araw para kung tayo ay may pasok alas 8, alas 7 pa lang ay tapos na tayong magpainit, di pa tayo pwedeng maligo. 9 to 10 pa tayo pwedeng maligo. Kaya magbunis ka muna ng alcohol tapos pwede ka nang pumasok sa opisina, hindi ka na malilate. Ayan. Okay. Habang nasa kama pa, gawin ang ankle circles. Di ba? Alam niyo yung ankle. O, yung circular movement nyo lang po yan. Mga 30 seconds parehas paa nyo. Okay, so dahan-dahan ang pagbaluktot ng mga tuhod, banayad na pagunat ng katawan, hindi kailangan pilitin ang anumang galaw na masakit. Kasi ibig sabihin, mayroon pong problema yung katawan pag masakit, kailangan ayusin natin. Okay? So mga quarter to 5 at to 6 po ay magsusulat na po ako ng mga nanalo. Sabi ni Seth Guyena, si Guyena to, ayusin mo ang pangalan mo. Seth, hindi ko alam talaga ang pangalan mo. Guyena, ikaw baga ay nanalo, di ba? O kunin mo na lang yan sa wellness ko. Anytime kung anong gusto mo, para naman sa mga bata ay meron na po silang, pinadalan ko na po yung mga wellness ko, pero chat nyo pa rin po ako kasi baka hindi nyo makuha dahil hindi alam ng aking mga secretary. Okay, ang morning sunlight exposure ay nakakatulong sa pag-regulate ng body clock o circadian rhythm. Maaring makatulong para mas maayos ang tubig or ang tulog sa gabi. Ang mga iniinom nating tubig ay importante po sa katawan dahil kailangan natin ng tubig. 80% ng ating body ay tubig. Ano? So, kailangan maraming tubig para yung mga fats ay madaling ilabas, yung mga basura, mga toxins, madaling ilabas. Okay? Nakakatulong ang vitamin D production. Depende sa oras, lokasyon at dami ng balat na naabot ng sikat ng araw. Nakakatulong na mas maayos ang tulog sa gabi. Nakakatulong sa mood at overall well-being. Ayan. Sino ba dyan ang ayaw magpainit, ayaw umitim? Ako pag nagpapainit, nakatalikod lang ako. Tapos nagsasayaw-sayaw ako. 30 minutes. Kaya lang namimiss ko na yon, hindi ko na masyadong nagagawa. Okay? Sa umaga, lalo na sa gawin na lang, maglakad-lakad sa labas, magdilig ng halaman, or umupo sa bakuran, habang umiinom ng kape, nakatalikod ka sa araw, 15 minutes, nakaharap sa araw, 15 minutes, tapos gawin mo na lang yung paa mo, ang i-exercise mo, ankle circulation, ankle circle, ayan, 60 seconds, 1 minute na yan. Okay? So, ano pa? Ang paglalakad ay isa sa pinakamadaling paraan para manatiling aktibo ang isang tao habang tumatanda. O yun. Pag ayaw niyong magpawes, ang mararanasan niyo po ay puro sakit pag edad niyo 50. Kaya magpapawis po kayo, ha? Sa regular na maglakad para sa kalusugan ng ating puso at baga. Alam niyo yung pagpapainit, nakakatulong po yan para sa ating puso at baga. Nakakatulong para sa balanse at paggalaw. Kasi yung ating pagpapainit, maaga pa hindi agad tayo mamatay at mas mahabang panahon ng pagiging maliksi at independent. Gawin mo maglakad-lakad ka ng 10 to 15 minutes sa komportabling bilis. Mas may saya kung may kasamang asawa, kaibigan or kapitbahay or may music ka. Okay? So, maraming salamat. Mag-share na po ng live ko at magsusulat na po ako ng mga nag-share. Okay, mga kaibigan, ha? Ayan po. Ayan. So, dito muna tayo sa pinakataas yung mga unang nag-share ng live natin.
si Bernadette Rutubio, Cha Arimado, wala pang sharer badge, sigaw, Mary Grace Magalona. Okay, Mary Grace, nanalo ka na ba? Mary Grace Magalona. Isusulat ko ha. Char Arimado, wala ka pang share buds. Bansuela Ibarra, nanalo ka na. Isusulat ko po ulit, baka manalo ka ulit. Mary Grace Bansuela. Manilin Lirio Collar, wala pang share buds. Geneva Atun. Mark Angelo, nawala yung share buds mo. Sana mapili, ma'am. Ma'am Mary Grace Magalona. Taga saan po kayo? Pag nag-comment po kayo, sabihin nyo kung taga saan kayo at anong grade ang inyong mga anak. Okay? Hasmin Del Aire, Geneva Atun, Eric Villanueva, Mark Angelo, Ayisha Kining, Bansuela Ibarra. Uh-huh, walang mga baguhan. Yung mga baguhan, wala pang mga cherry buds. Eric Villanueva. Tapos si Mark Angelo, Ayisha Kining, Manilin Collar. Manilin Collar. Ayan ha, si Geneva Atun, wala pang sharer bud. Si Manilin, meron na. Bansuela Ibarra, meron na. Na sharer bud. Si Alfeo C. is watching. Hello, Alfeo. Oh, Eric Villanueva, hello. Mary Ann Doblado, Maria Lirio Collar, Mary Grace Magalona, Eric Villanueva. Mm-hmm. Sino to? Ethan Matthew Okate. Ma'am, good eve. Napanood po ako ng live nyo. Napili po ako sa pambili ng school supplies ng anak ko. Ano po? Hindi po ako nagbibigay ng pera. Kung napili ka po sa school supplies, pwede mo pong i-share sa akin yung picture na napili ka para po makakuha ka ng school supplies. Ano? Hindi po pambili ng school supplies. Meron na po akong school supplies. Mali po yung info mo. Okay? Manood ka ng ano, Rachel Belmonte. Okay? Si Quit Dayaw, Quil Dayaw. Mary Grace, Richard Belmonte, Geneva Atun, Barangay Dapdap, po ma'am. Janice Osma, Rachel Belmonte, Edita Atuli, Jeneline Colorado. Sa Libon, wala pa po kami ma'am schedule sa Libon. So, tsaka po, mag-opening ng klase, kaya matitigil na po yung aming school supplies. Depende po, kasi maka nakabili na, sayang madadoble tayo. Ano? Okay. Si Ruby Santo Tomas, nag-share, kaya lang wala pang share badge. Si Florentina Toledo, Dan Hart, react and share. Tama, Dan Hart, Dan Quel Dayaw. Ano ito? Pag nag-share po kayo, mag-react at mag-like. Yan ha. Sino yon? Si Florentina Toledo. Mga kaibigan, pag kayo po ay natawag ko, yung pangalan nyo, hindi ibig sabihin na nanalo po kayo ha. Nililista ko lang. Ang mga nanalo po, yung mga na-picturean ko po, Kabangan, Kamalig, Ma'am Nins, Baga Makahabol. O, alam niyo po, yung Legazpi 70 barangay, wala, sa 15, pang 25 barangay pa lang po, hindi na kami makakahabol. Hayaan niyo po, punta naman ako dyan, pero hindi na school supplies ang dala ko. Ha? Meron pa rin po akong dala-dala para sa mga kaibigan natin dyan, sa mga barangay na yan. Si Elnalyn Mimay. Elnalyn Mimay. Mm-hmm. Ay, mga kaibigan, hindi ibig sabihin na natawag ko kayo, panalo po kayo, ha?
Tingnan nyo na lang po yung pinapost ko ng mga pangalan. Kung andyan kayo, nanalo kayo. Binabasa ko lang po kasi kaya na naririnig nyo ang pangalan nyo. Okay? Quel Dayaw. Mag-share lang po na kayo ng mag-share para manalo kayo. Okay. God bless po, Ma'am Nins. Thank you. Caller, baka pwedeng mahabol yung Magugun. Elementary school po, Magugun. Ah, hindi po. Oh, wala na po kaming oras. Ayan na. Sa 15, hindi na po kami mamimigay ng school supplies kasi opening na po yan. Okay, baka madoble tayo. Eric Belianueva, Mark Anthony Ate. Bigyan naman natin yung iba. Ayan ha, Precious na Soleda. Wala ka pang share buds. Rachel Belmonte, natawag ka na. Nakasulat na yung pangalan mo. Hello, Ma'am Pedis. Galing ako dyan. Okay. Annalyn Mimay. Grade 1. Good afternoon po, Ma'am Nins. Thank you sa nakuha ko pong kanina school supplies. Maraming salamat, Ma'am Marco. Sana mahagip ng blessing niyo, Ma'am Nins. Rachel Belmonte. Mm-hmm. Sino ba dyan sa inyo ang limang anak? Okay. I love school supplies. Quill Dayo, sana Ma'am Nins, kahit Nins Cafe na lang po. College na po ang anak ko at grade 12 na po. Aha. Bunso ko. Dati niyo po akong katulong. Quill Dayo. Marisa Herrera is watching. Michael Mel. Oh, ito na po ha. Yung mga napili ko ay pipicturan ko po ang papel nyo tapos ipopost ko. Kayo po ang nanalo. Okay? Okay. Okay. So, sige. Yung mga bubunutin natin, i-raffle natin. Ito. sige. Ang dami. Maraming salamat sa mga nag-share ng live ko ngayon. Oho. Lahat po kayo nakasulat ha. Yung mga nag-share lang po, may share buds. Yung mga may share buds po ang sinulat ko. Yung mga wala pong share buds, hindi ko po sinulat. Kaya share na lang ng share para magkaroon ng share buds. Si Julie Belmonte Nocedal. Nag-share po ito. Julie Nocedal. Nocedal. Okay, si Rachel Belmonte, nakasulat ka na po. Si Marvic Dula, si Lizal Armes. Sino ang asawa mo, Lizal Armes? Anong pangalan? Huwag po kayong pupunta sa wellness ng umaga, ha? Hindi po kami nagbibigay ng umaga. Pumunta po kayo sa wellness after 3 p.m. Nori Clapis, sana po mapili po. Then share po from Barangay Buonot, Legazpi. Uy, meron akong Barangay Buonot. May Buonot kami. Norority, ano ito? Clapis. Meron kaming ano sa Barangay Buonot. Bukas ata Barangay Buonot may palugaw pa. Yung ating leader dyan, tingnan ko ha kung kailan yung Buonot. Mga taga Buonot, maghahanapin niyo na po yung naglilista dyan.

0: Okay? Mga taga-Bunot. Barangay Bunot. Ah, kailan nga ang Bunot namin? Meron po kaming Bunot baka bukas. Okay, sige po. Lahat po ng nanalo ay babasahin ko na. Nanalo si Florentina Toledo. Nanalo ka ng... Nanalo si Quel Dayaw ng Nin's Cafe. Nanalo si... Eric Villarreal ng... School Supplies. Si Julie Nocedal. School Supplies. Nori Clapis, School Supplies. Aha. Rachel Bella. Marilyn Collar. Mary Grace. Ano pangalan ni Mary Grace? Wala po kaming bugtong. Hindi ko nakita yung bugtong. Kasi po yung iba na mga kapitan, ayaw naman po kaming pagamitin ng barangay hall nyo. Ano? Kaya kung hindi kami papagamitin, hindi po kami magpapa-schedule dyan. Mary Grace Magalona. Ayan, gusto niyo pong magpa-schedule kami dyan sa inyo? Kausapin niyo yung kapitan niyo na pagamitin kami ng barangay hall kasi kawawa naman kami. Doon kami sa labas gumagamit, ang init-init. Ah, yung binibigay naman namin ay para sa mga bata, hindi naman po to pamumulitika. Okay? Kaya lang, yung sa kabila, ayaw talaga kami pagamitin. Okay lang po yun. Doon na lang po kami sa covered court. Ah, hindi. Doon na lang kami sa school. Okay? Rachel Belmonte, ma'am, napili po ba ako sa school supply? Wala. Wala ka, Rachel. Ah, meron, Rachel Belmonte. Meron ka isa. Sabi ko, 10 ang pipiliin ko. May dalawa pa. Dalawa na lang, ha? Yung mga... Napili ka... Tsaka si Julie Nocedal, napili din. And, kulang na lang ng dalawa. Araw-araw, mamimigay ako ng 10. Kaya share ng live, baka kayo pa ang mapili. Okay? Makadoble kayo para meron pa kayong isang anak, dalawang anak, di meron na pong school supplies. Si Collar, meron na ba si Collar? Marilyn Collar, meron ka na. Si... Mary Grace, meron na. Si Quill, mayor na. Meron na. Oh, yan. Mga kaibigan, bukas po, nandyan po ako sa Nabwa, tsaka sa Iriga. Sa Friday sa Goa, na Sabado sa Tabaco, tsaka sa Pulangi. Mm-hmm. Yung mga taga-Kamalig, Libon, Owas, wala na po tayong oras, pero pupunta po ako sa inyong barangay hanggang meron tayong pang-ikot. Iikot natin yan, ibibigay natin yan sa mga tao. Hanggang meron po tayong nakukuhang donation, ibibigay natin yan sa inyo. Ayan, ha? Mm-hmm. Okay, maraming salamat sa mga nag-share ng live ko. Yung mga pinipili ko lang po yung may mga sharer badge para mapili rin po kayo, share kayo ng share, okay? Alam niyo yung parang may sharer badge, parang yung may tao. So yan ang tinitingnan natin. O, pag wala pa po kayong sharer badge, idiretso na lang ang pag-share. Siguro mga 2 days, magkakaroon na kayo ng sharer badge. Ay, sa mga nanonood sa internet TV. Aha. Eric Villanueva, meron ka na. Okay, bye-bye po, mga kaibigan. Punta po kayo bukas. Ano bang schedule natin bukas? Yung mga nanonood at nakikinig ngayon, ha? Pwede po kayong pumunta. Okay, bye-bye. Thank you.
1: Nanay, anong pangalan mo?
2: Medyo matanglayan na lawas ang mga damon, nangungitan, tupon.
1: Kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapag...
2: Maray po.
1: Maray na. Kang nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahay?
2: Maray ang lawas ko ay garo. Ang pagpagdur, kumakukin naman po.
1: Ayun, sa pag-CR mo. Maayos na. Maray su kape.
2: Ayun po,
3: ang main sumula sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang main sumula sa Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanuangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang main sumula sa Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita-kits po tayo.
5: Alam niyo ba na ang turmeric ay isa lamang sa mga mabisang sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Ang turmeric ay nakakatulong sa pag-iwas sa nausea o pagduduway, panlaban din sa pamamaga at sakit ng mga kasukasuan. Malaking tulong sa pagpapabuti ng digestion at pag-iwas sa ulcer. Mabisang panglaban sa sipon at ubo. Nakakatulong din para maiwasan ang cancer. Kilalang nakakapagpababa ng blood sugar level. Nagpapatanas ng kaisipan. Mahusay din para sa mga nagbabalak magbawas ng timbang. At probadong nakapagpapalakas ng ating immune system. Yan ang turmeric. Isa sa mga pangunahing sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili na dito sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng Nin's Wellness Center branches region-wide.

0: pigilan mo na nga yan paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh bakit?
1: Gumagastos ka din naman sa mga kulawete mo, diba?
0: Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Hmm? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Mas sa Bicolano

0: itong panto mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter.
1: Eh po, ito yung maestra po kung ang ito.
0: Mapabaak na punta.
1: Oo, tapos sabi ko, dahil na lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Oo, bukol.
0: Oo, ngunya, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano ay, sabi sa imo?
1: Ano niya, ma'am?
0: Wala ng bukol? Oo, oh, grabing pasalamat sa imo.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
2: Kita-kits

The Twilight Zone. Nakatutuka. Sa 90.7 Radio Oragu.

0: Sa Bicolano, una agun!
1: Hello?
2: Si sa'yo po ini?
1: Buddy, si Ronald ini. Pasensya na kung iso oras na.
2: Oh, Madignal!
1: Buddy, pwede mo na tabi akong matabangan. Kasi si Madi mo, mga lagi na garo. Ako magdalagan ka ng auto ko. Di ba at makaligti ka?
2: Awi yun. Okay, Buddy. Padyan na ako.
3: Buddy, congrats sa wakas. Nakalalaki ka na.
4: Salamat talaga, Buddy. Dahil ka ng duwa-duwang tabangan kami. Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa bihon, maaasahan, matibay, mabuot, magalang, makadiyos,

0: sa Bicolano o Hagon.
1: Sir, para na tabi, dyan lang po sa kanto, kuni po subayad, salamat.
2: Ay sus, nawalatkan pasahero subag niya. Ay, miss, nawalat po subag mo sa tricycle ko kasubag.
1: OMG, salamat po sir, tayo binalik mo ang bag ko, yaon pati dyan ang pang-tuition ko.

0: Okay lang yan, miss. Sige, maduman na po ako.
1: Sir, thank you talaga. Uragon ka.
2: Uragon, tataramon sa Bicol. Nabuot sa bihon, unesto, matibay, mabuot, magalang, maasahan, makadyos, may pan.

Buhok mo'y gris ang tindahan sa may baklaran, napatingin na tulala sa iyong kagandahan.

pinagdaman. Magmamang maghatod kanimo sa kamatuhan o kasiguruhan sa imong kaluwasan. Niyan. Hulihan sa kamatuhan. Sa katog lamang ipaluluhan sa Seventh-day Adventist Church Local Conference. Tinubahan sa samang

0: istasyon ng tigdadaog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon.
4: Uragon.
3: Uragon.
4: Uragon.
3: Uragon.
1: Uragon. Uragon.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, urang, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig.

0: Broadcasting live on air and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Ang oras mo mga tugang sa Radyo Oragon, eksakto na pong 40 minutos na wakalisan na alas 4 ng pagkaga.
2: This time check is brought to you by Liveraid sa Limerade Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid, it's Liver Lover, boys!
3: Uni na ang programang mapukaw sa Indo. Maistorya kan mga pangeno sa Barenda Kanaldao. Mapainisik ang mga pagkirundo. Swerte sa dugo. Asin pakunsuelo. EDR. Maray na aga. Uragon. Maray na aga. Uyan na ang sa regular na para pukaw. Huya Jess Magallanes.

maski pa mga itong ang pigisabing professional, kung ikaw mamas, talagang sabi nga niya mga itong, ano ang pakilabot ko sa inyo? Ano importante, siguro may ligtas mo ang siyemong sadiri ka dumantabi sa may mga amigo na sobrang tiwala. Pagkatabi, pagkabot ka ng oras, iyo mo.

Siguro si Erning Mular sobrang kaugmahan mga tuwag na napatalsik na si Senate President Iguan na kiwa kong Senate President pro tempore. Grabe siguro ang kaugmahan ni Erning Mular.

Kaya ngunyan ang mga taga-media ang naglog mga tugang sa politika. Ngunyan, ibanan sa itong pagtubod, ibanan sa itong pananaw, pagkabot mga tugang sa pirak, grabe na sa bagay, win money talks everybody listen. Ano man yan, pakilabot ko sa inyong importante maprotektaran ko ang sa kuyang sadire. Si Chisis Kudiro, daing bayag. Makasupog ka na gani, kachupot. Kaya kasiguro binayan kan dati mong agom.

I don't know, ako mismo bilang sarong Bicolano, hindi ako sana. Kung makareceive ka pa sa kanya, kiboto ka. Kung makasupog ka na. Si Jess Magallanes pa ini, kasamay ko sa Rado Teknika, ang Simone Topedia na dumaan sa Tower Simone Jus Valdera. Kung po kamo din komentar o action switch tone, pwede po kamong mag-upload as in mag-text sa mga text line. 09770435. Sabi ko nga ni mga tukang Ural daw, Diyos bago ang gabon.

0: Ka Coronel, salamat po na tinawan mo naman kami ng panibagong buhay ngunit na pagkaalawa. Igiyan mo man po kami sa mga dapat may gibuho na sa'yo mag-ibo po kami kasabay ang obligasyon na dahil kami niya ka-perovision din ka po. Kagurang na, nilikay mo po kami sa ano mo na Pilipino sa pag-ibo mi kasabay ang obligasyon ngunit na pagkaalawa kasi minagad man po kami kasabay mong kapatawaran sa mga kasalan na nakomitin mi sa imarugan tataramon sa isip sa gibo asin sa kababayan. Yan po, inaga ni Uli kay Kristo na sa mong kagurang. Amen. Sa inyo po, gabas!
1: Good morning! Good morning!
2: Good morning!
1: Good morning!
2: Good morning!
1: Good morning!
0: Basta Bicolano, Oragon, ang mga tugang kang ginibo ni Jesus ko niyarong ipinabaka ng sayang pagkatawa. Garinay kang bayan, garin nervyoso ka. Ang solamente man sanang kahaputan niya, ano ang pigdatakutan nindo kamong mga kamong dating onseng senador? Ano ang pigdatakutan nindo kabuunin niyo magkaigwan ng investigasyon sa ang Blue Ribbon Committee? Grabe, ano, makatakot na mga tulong araw na palang ngunyan kabastos ang Pilipinas. Araw na kayo ni kagarapal ang mga Pilipino. Senador Chisis Cordero, makasupog ka na, sir. Kada mong supog na Bicolano.

Kamu kan ko shanting bukasa kasi ang establishment ni negosyo. Good morning, tabi sa inyo kamo. Ingat lang tabi kamo sa pagbantay kan sa inyong negosyo. Dahil may kasabihan po kita mga tugang nasa sobrang sakit kanya-kanyang racket. Ano malay offer? Dakol ka na lamang patama ngunyan malay offer. Nagre-reklamo, nagkapir ang kabo ngunyan mga tugang koreador. 6% doon sa napalaan. Nata, tagigulpi man nito, general o colonel. Nun yes, ano igwala man kamo kayo ng monitoring? Yan sa opisina kang PCSO, Ma'am Nelly Loyola, ano igwala man kamo kayo ng monitoring? Nakapigluluko na sana ano pinalamang ang malaw kayo ni sa kaban kan gobyerno. Lalo sa mga local government unit.

0: Sir Pio tapos si Kagawad Balin Imperial nagantabay na po kunya na pagaga morning tabi sa inyong jowa ano tabi amigong Sir Jason Puyo na ang mga bayli mo no talagang pandiurag na ikan ang pinakadabes
1: thank you
0: pwede ka nang maging instructor kan na dancing
1: the love you give to me
0: si Ma'am Eva Buara Pio Puyo ano yung po siya mo dam kunya sa Bicol College
1: and my fantasies fly away but my feelings make me stay.
0: Kalawasan po kasabay ko ang mga miyembro sa Kanuragon Patrol na palagos mga itong naglilibot para sa pagkalap ng informasyon. Ang mga congressmen ka na ko Bicol, lalo mga itong si Congressman Pilo, Congressman John John. Ang sanggol ng palalawigan ka nalbay sa Panginoon mga itong ang device Governor D. Deco kasabay na po ang kinatawan kantulong distrito kang probinsyo na nagantabay na po kunyan pagkaga good morning. Kinatawan Brian Arandia. Sir, salud ako kan urak. Bye! Ngayon kan pagiging aki pa mga tugang ni kinatawan na Brian Arandia. Magang ngunyan mailing mo ang urag kayo dyan sa sanggunan palalawigan kang albay. Ako mga tugang arog ka na kaya parang miyembro kang sanggunan na gabusman sa napakiyot. Ako ngunin yung mga tugang antibay ni kinatawan Brian Arandia. Kaya maswerte ang mga taga 3rd day sa kang albay. Talagang nagmana sa ama. Ang ama kaya ni the best mga tugang na miyembro kang sanggunan palalawigan kan kami parang kanyo ang paini dyan sa sanggunan palalawigan. Amigang fans, good morning! Hindi kami ka nagtitinda duman.

Sa kabus po na nagkantabi ng unyan na pagaga sa mga senior citizens sa Bilog na Albay. Nagkantabi po unyan na pagaga maray na more. Sabi nga di, kamang sa kuyang inspirasyon. Kamang sa kapag ko pa mga barangay official room dumuntabi niya doon barangay pigtatabangan de pigtatabagan. Magtabang ka mo bako na magtabag ka mo. Iguad ang mga tugang kiminako aning barangay ID. Antara mo, hindi naman mataw ning ID. Tadi na mga barangay eleksyon si sisay mo nagtaram talagang may naanaan laman tak mo. Bako ka mga official sa barangay. Nakikiaral ka. Ayang kadangagan mo. Dapat sa mo ipako ka sa krus. Hello, Sir Pio, kagawad balin. Duman mga tugang sa tracing senador na gustong maging Judas Bicolano pa. Si Chis Escudero. Kaya siguro si Chis Escudero binayan kandati niyang akong tabaka siyupot. Igiisip mo sana sa iyong personal na interest. Ano ang pigtatakutan nindo dyan mga tugang sa investigasyon kan Senate Doribon Committee duman sa flood control? Ang magtugang na tulfo maali man kota na kamo sa broadcast. Arogo nindo ang sabuyang manager, ang sabuyang station manager. Simple hunun sa mga tugang ang buhay kay ni. Pero may abilidad dyan, may credibilidad dyan. Tulfo, para ka muna katungtong duman sa Palasyo Malacanang, para ka mga tugang nakadukot sa nagkapilang politiko karaot na kanugali, Ido. Yan talaga mga tugang ang tawaan, sarong tawo, mga tugang pagdeng kaka, sabi, deng kabasugan sa buhay. Magibot na magibunin kalukuhan. Hainang unyan ang pelosopiya. Pigahanap po unyan, sumakuha po ni dating Presidente Cory Aquino City. Nagrabe ang tinaram sa Mahabas. So tiyuon mo, so pinsan mo, ano, number one ang protector kan Mahabas. Si Senador Bama Aquino. Sa bagay, dekan man mga tugang kilauman kanini because inot ang naglu wasan informasyon na nanggana ni mga tugang bilang senador kang Pilipinas dahil sa magic and smart matika. Kaya tabi si Garcia bako naman mga tugang katubod-tubod pa na maging chairman kan commission ng election. Let this be amigong Perfecto Peralta na nagantabi na po ngunyan ng pagaga. Good morning. And syempre mga tugang sa lokal na gobyerno Candegas besa Panginoon po ni Mayor Isham Ismaela ang alkaldeng nagpapasiring mismo sa mga barangay para madagog mga tugang ni nagrangay kan mga barangay. Good morning tabi Councilor Pio o Councilor Mayor Isham Ismaela. Kagawad ka rin bang gold. Good morning. Asimang si Kapitan Danilo Agripa kang barangay saan sa Caligaspe. Sa kamus pang kapag kumarang officials. Yan po sa barangay Padang Caligaspe. Good morning tabi Kapitan Villan Weber. Oh no no. Yeah. Padang Pawa. Sa kadakul-dakul kong paradagong pagaga. Salamat po ning maray. Lalo na sa mga naging busita may kang piyesta. Sabi nila nga, sir, para ang tabay mo kami pagkaaga. Salamat po ning maray. Kaya mga tugang kami po, yan ang pigdasabi may na dapat simple sa ng buhay. Ako lang po minataramang prangka. Pag ikaw may problema sa ko, tataraman takang prangka. Kaya sa mga pasuro sekreto pa kita. Ang 54 ng barangay Kanbanhuan in Darga sa panginginot po ni Mayor Vic Perete kasabay na po ang mga miyembro kang sangguniang bayan. Kagawad Baba, Kagawad Pilo, Kagawad Ayan Makasina kasi ng gabus pang miyembro kang sangguniang na. Ingat ka mo dyan, kamong mga taga talaga, ingat man tabi ka mo, baka pagkabot ka ng oras magkaburudul-budul man ka mo. Igwa dyan mga tugang kisampulong tinaram, onsi anutik, makatakot na. Kaya Sir P.U. Imperial, good morning. Ang sa kuyang padaba, sinamo mo tayo barangay. Sa panginginot po ni barangay Captain Nelson Magallano. Arog ako kan mga tugang magpadaba sa pagiriba ko maski may kasabihan kitang numan ni San Island, you cannot leave alone, no. Ano ang pakilabot ko maski magsulo na ako basan importante pigpanindukan ko. Pag ako sinabing pula-pula ako. Pag sinabing puti-puti ako. Bako ako mga tugang technicolor. Kung ikaw magiging public official, di man kinakay po na paingurag kang alaray. Di man kinakay po na paingurag kang bodyguard. Di ka man kung naraw mo sa di kang salas niya mong swag sa diri, ano ang kikatakutan mo? Sa mga may gusming, Barangay Taron, good morning. Tabi sa inyo ka, boss. Salamat ang mga tugang kipading, Rocky Monte Castle. Giovanni, buong karasanoy. Happy birthday mo yan, Giovanni. Happy birthday! Sa mga maigusming senior citizen, good morning tabi sa inyo ka boss. Kinang Tisya Walas, kinang Irling, good morning. Ano lang Irling, kumusta ka na? Good morning, wang kimanay bilin makanyana. O nung barang manay bilin ang pamawan ta manay bilin. Masyara manay bilin pansit na may balong pichay tapos may bangot na ibig.
Tapos may batag ka dyan na kalibo si Ramsan. Raymond kan malang ka man sugar ko ta. Ano man yan eh. Bakit tabi ka gawad balayin? Kagawad ting, kagawad ang Jason, si kagawad Roland. Asin man mga gabos ng mga taga Porok Tres. Sabi po ni Manoy Tami mulit, maray nagratabi sa bilog ng mga taga Porok Tres kan kinako. Ang pinakamatibay kong amigo, good morning Tami, Barangay Kapin Buhit Aton, kan Barangay 52, Mata Anagligas, Basiti. Good morning Tami sa imo amigo. Nag-ano ka lamang amigo ngunin na pagkagagari, nag-imas-imas ka naman kasi mong tukong na manok. Kay Kapitan Toto Barcoma, kan Barangay 12. Yan po ang dapat sa sarong mag-amigo dahil iwanan dahil hurasan. Magluto ka naman ay balin pansit na may salok na may salak na pichay. Congratulations sa kulang inanak. Good morning kay Grace. Tapos kay Ram, new baby boy sa pamilya. Sabi nga ni mga to ang inspirasyon. Oh.

0: road.
1: Sabi nung mga taga Dela Paz, maray na ganoon tabi sa inyong gabos, sa inyong mabuuto na kagawad. Kagawad Grace, Marhalino Madronio. Sana kagawad Grace, magpadagos ka pa kasi mong pagserbi. Ano manay Ophel? Dakol ka na lamang patama manay Ophel.
2: Sometimes the world was on.
1: Ang nagtama kaso bagi mga tugang sa STL 24 ang baba ng Maraya.
2: Sometimes it gave a helping hand. Sometimes we didn't.
1: Sariwan tabi sa mga taga Burgos, maray na ganaw tabi sa inyong gabo. Sabi po ni Cap Henry Malyapre. Sabi po ni Kapitan Narsing Monreal, kamong mga residentes kan barangay mag-urup-urup kamo kan dapat ninong botohan. Ngunya na maabot mga tugay na barangay election kung nailing nito na may kakayan na magpadalagan iboto nito kung ang sulaminting aramasan na magprotektar. Sayang sa diri igilid na nito. Yamang kinakay po na kadakol kang panihon na aktibon ka sa organisasyon na pagtalikod mga tugay nga nagibo mo mang liba kaning kapwa mo.
2: And believes without a doubt that I could move.
1: Si Baling Abel Borero, good morning. Si Manchi Baling Ami Anabel Losis Morcoso, good morning. Kagawad Armando Echigoyan Lomeda kan Balagay Matno, good morning. Nancy Amata Cruzillo, good morning tabi. Asin sa mga pagriba kong Lay Minister dyan sa Albay Casirial, good morning. Ano may bago na kitang schedule? Hindi ko pa na ako sa bago tang schedule.

0: come. Ayan siya, Pantarioni, good morning.
1: If I had only one friend left, I'd want it to be
0: Amigong Dante Acosta, good morning. Kasi sa mga taga Porok Tres, good morning. Mga taga Kinapala, good morning. Tabi sa Inogabos, Kimanang. Asin ki Manay Pina Llanera. Ang sa kuyang kapamilya, good morning. Kid Gardo Losre. Nasa abroad ka pa, sir? Makamuro mundo baga mga tugang ni? Kasi po tabi pig abangan kang tao. Asing ko porsyento na sana? Grabe, ano?
1: If I had only
0: di kun makasanggatos ka palan pira sana
1: I'd want it to be
0: 250, Diyos ko na sana. Grabing kaunasan nindo dyan sa ano? Grabing kaunasan nindo dyan sa koridor. Ito lamang yung pag-iisip na kung dahil mga koridor, dahil ka mo makakaresibi ka anuman na dahil ka mo makakaiguan yung income. Grabe naman naman na i-offer. Ano? Grabe ng kaunasan yan. Kaya palan sa Ligas Pigari 6%.
1: I can't remember when you were.
0: Amigong Rona, da sin amigang Lona Bienesa, good morning.
1: When I did.
0: Ano, kamong mga taga Sorsogon, muya kamong bansaga na hudas si Senador Chisi Escudero? Makasupog-supog na mga tugang ano? Sa kadakol-dakol na tracing hudas si Senador Escudero man sana palan mga tugang. Pira pa ang tawong araw kayan.
1: Can't imagine anything.
0: Ang pigtatakutan man sana ninda mga tugang, magkaigwaning investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Duman mga tugang sa controversial na flood control because siya on duman mga tugang ang tunay na anomalya. Pero ang pigtatakutan ninda mga tugang na kung makaigwa kasi po pig-anunsyar, kaya ginibo ninda ang kabos na sabi nga niya mga tugang magkaigwaning pagbabago ang liderato kang Senado because pag nagtaram na mga tugang ang Senate Blue Ribbon Committee, maluwas sa mga tugang ang tunay na katotohanan. Kaya kami po, ako personally as a media man as barangay, barangay official, ang pag-ingat ko mga tugang sa sarili ko pag minsan may pigo offer, pag-iingatan ko ning marita, abo ko na pag-abot kanuras masangaw ta masangaw. Ang pako mga tugang, maski po nagtatago na masangaw ta masangaw, kaya makatakot mga tugang mag-ibo ka ning arog ka na bagay. Bako tabi kagawad Grace, makatakot mga kagawad Grace, ano?
1: I can't remember what I used to do, who I trusted who.
0: Amigo Rona, doon ang amigang Rona Bernesa, good morning, kasi Monkey Sheila, kasi ang pinaka-cute na apo. Kung ikaw siguro sarong lolo o kaya sarong lola, pag-arag na ka ng apo mo, gari makagana, no? Mararumduman mo kung paano ka nagpadakula kan sa iyong aki.
1: So, but through the years it seems to me, I need you more and more.
0: Ang makamurumuno talaga mga tugang ini po, hain ang unyan so nagpaparataram. Hain ang mga tugang si Winnie Monson. Ang taramon mga tugang ni Solita Monson. Ang pinakakorap na administrasyon ay yung mga tugang na administrasyon ni Marcos. Kansarong alaw, luminuas ka. Nagtaram ka mga tugang na sabi mo, dapat magdimitir na bilang Senate President si Alan Peter Cayetano. Anapot, ano masan ang pigtatakutan? Ano, Sir Pio? Ano ang pigtatakutan ni Sir Pio? Natatabo ni ng makaigwaning investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Si Lacson, dati kang miyembro kang Philippine National Police, pigahangaan mi ka. Sabi nga ni, matibay kang lihislador, matibay kang miyembro kang Philippine National Police, but sad to say this time, kang nadangog ka na. Kimali-malit ang pirak, bigla kang nagsilensyo, biglang nagbago ang ihip ng hangin mga tugang.
1: Together we were strong, I know.
0: Parehas man yan. Igwaman ko tanang pigtawang scholarship mga tugang sa barangay. Ang magibok yung magkakanig yung desisyon sa barangay council. Ano ang dapat nagibon? Siya ang dapat na mabinipisyaran. Ang ginibo mga tugang nagsadiri man kigiya. Mautik pa maambog pa. Imposible. Bakon man ay bilin. Pagabot ng oras kung ano mo ng mga binipisyong minaabot sa barangay, inot kang minasalo. Tapos ngunyan, mapalusot ka pa kanambog mo. Ako po personally, kung siguro makagiba ako mga tugang kalukuhan, di na pa ako mapaili. Yan pa ang pigdataram ko mga tugang rural daw. Kung ako siguro makagiba ng kalukuhan, di na pa ako mapaili. Kasi sabi ko nga sa trabaho mi, kung ako makagiba ng kalukuhan, maawul po ako. Kasi di na ako mga tugang kipandok pang ipapaili. Bako sabi Sir Pio Imperial,

Hainangunyan mga tugang ang prinsipyo. Hainangunyan ang personalidad ni Bam Aquino. Kaya ito nakipaglaban lang sa imong mga kafamilya para may balik ang demokrasya sa Pilipinas. Ba't ika nadapog ka sana siguro kimaleta na hanging rason para magtukaw ka liwat bilang senador kan Republika kan Pilipinas. Sa ina ang pigtataram nindo. Kaya mga tugang pagmisan, ingatan nindo ang tamong sobrang buladas. Napagabot mga tugang ning oras da iman. Sayang, ngunyan ko taan ng aldaw. Kaya kasuhapon mga po tabi, pigpadangog ko sa indo ang mensahe. Pigpadangog ko sa indo mga tugang mensahe po tabi ni dating senador o dating congressman Saldico. Siya po ang dangandaan ng magtestigo duman mga tugang sa investigasyon as in mga tugang sa pagbubukas kang Senate Blue Ribbon Committee. Iyo? Good morning kay amigong Errol Asyado Mayor. Sir Errol, good morning. As in, good morning kay Kapitan Danilo Agripa. Dan, classmate Dan Agripa dyan mga tugang sa barangay San Sakaligaspe. An award na Kapitan.

Bata nga ni mga tugang si JB Hirsito. May kasabihan kitang blood is thicker than water. But sad to say, mga tugang, ika ipinabakal mo ang sa imong kapamilya because of your personal interest. Ako iba man ang ugali ko, ano ang pakilabot ko basa ang importante sa kuya? Inot kong didepensa ng kapamilya ko. Kasi truth seeking team, yan ang tawong kasabay mo. Bako? Pero mga tugang, si JB ipinabakal na ang sayang tugang. Makamurumundo, mga tugang. Iyo po, narong na kayo nangyari ngayon sa Pilipinas. I don't know this time. Doon pa mga tugang kasun, nagdarakul na bilang kantawo para mga tugang magkaigwa siguro ng rally dyan, mga tugang, sa atubangan kang Senado. Kamangga daing supog, ano? Sa kadakul-dakul na Judas, sa kadakul-dakul na pwedeng maging Judas, si Chisis Cudero pa. Kada imong supog, aram ko, totoo itong pigtataram kay ang pangapudan ngunyan, mga tugang, ni dating Senate President Franklin Delon. Kamutabi dyan sa Supreme Court. Magluwas na kamo kay final decision para mga tugang sa ang program na appropriation kan taong 2024-2025. Si Marcos na ang pinakahudas. Siguro mga tugang, kung magsakat ko niya sa impyerno si Senador Chisis Cudero, matatakot mga tugang si Judas. Yeah. Oy, manoy ande, manoy alan, naog na tabi, kamo taba kapag abot yung oras, gaulo na

0: Grabe, ano daw kay antitakutan kan mga taong ini? Kaya, ngunyan, masarong taon ang mga tugang sa mga politiko. Ngayon, sarong taon ang mga tugang ang mga politiko. Ano na lamang ang nag-ibon ninong accomplishment? Uy! Morena ka man palantabi, kay Barangay Captain Henry Malyapre kan Barangay Burgos. Kasabay ng mga tugang si Paitubing. Paitubing, good morning!
1: Good morning! When our love is clear and
0: bright, it's our way to see. Tapos mga tugang, may departmented ka pa na soro mga tugang sa municipal accountant kan daraga. Departmented ka na solamente yung gibon mga tugang mangbuli sa kapo niya department head. Department head ka magibonin kalukuhan imbis na magtabang ka sa mga magtabang ka sa kinakabiltuan mong organisasyon nagtatabang ka pa. Nagamit man ko tala ka mo kan portion ka na no. Dumilamit man ko tala ka mo kan portion ka na no. Portion ka na daraga community ka dito pala. Iba man ang purpose nito. Good morning tabi kinang Maura Lonyo Salang Maura. Good morning tabi sa inyo. Deka halata na senior citizen ng Maura. Pagiling ko kinang Maura mga 50 plus pa sana. Dakulang kaugman po na makampang taka mo personal. Dakulang kaugman, dakulang orgulyo. Na may mga barkada kong arog sa inyo, may mga bisada kong arog sa inyo. Kasalamat abin yung maray, Mamaura Lunyosa. Abiliano kan na Santo Cristo na siya ngunya. Advance happy birthday pa lang kipaliris. Sa June 13, 82 anyos ang sa kuyang ama. Proud na proud ako ta, alive na alive pa ang sa kuyang parents. Sabi ko ngayon na Mamaura, I cannot live without my parents. Kasi isinda po tabang naging inspirasyon mo. Sabi nga niya, nagsakripisyo ka, naabot man dapat mong abuton dahil sa tabang kasi mong magulang ka. Sabi ko, I cannot live without my parents. Ang gabos na patatoklo sa pampublikong eskolahan, narikantabay ngayon na pag-aga, maray na morning. Ngunyan ko ta na mga tugang sa 18 marin. Sa 18 marin, mga tugang, ready na ko ta na sila. Na mag-testify si dating House Speaker Martin Romualdez imbitado mga tugang pigpadala na po tabi kay letter. Ay, mading ilin, congratulations, may bago ka ng apo. Ingatan ng Maray. Ano na, Grace, tapos si Ram. Congratulations.

Tigana po ngunyan, so aki mga tugang ni Kiko, si Kiko di, ang makuapo ni dating presidente, Corazon Aquino, kang inot araktibuhon kamo, kurahaw kamo digdi, kurahaw kamo duman, anapot ngunyan, harain kamo ngunyan. Ha? Ang makasupog mga tugang si Bama Aquino, natigbak ang sa idong kafamilya, dahil mga tugang sa pagprotektar kang demokrasya. Pagabot ng oras, daiman sana kamo, dinilo kayang panindugan, dinilo kayang ilabad. Ako, sabi ko mga tugang again and again for several times, maski magsulo po ako sa kinaban, nung ako nagad barion, nung ka nagad mabago sa kuyang pagkatao. Iyo? Kaya one time, pigimbitanan ako, maduman niya katakikaliluria, maano man ako, ano man ang gigibuhon ko duman? Ha? Maambog ako, madangog ako kanambog, samantalang susarong kagawad mga tugang sa daraga, na nagbuplano na magkandidatong barangay captain, dalang ta last term na siya, ano ang ginibo? Insulto pang inabutan. Deka na muna yung magkandidato. Ako ang tarman mo ning arukan ay inda. Narumduman ko kayto mga tugang igwaman kayto kisarong politiko ni Glisa Albay. Nasimbag ko man mga tugang kibalagbag. Alagad kan maging dayupot kami mga tugang kang maging close kami. Sabi ko, ikan ang pinaka the best na namid bidang ko. Deta lamang ikay papadaog. Sabi ko, ika tatao ka mag-ataman. Tatao ka magpadaba kitabo. Iyo? Pero ngunyan, iba na mga tugang bako naman personal interest ang pigiisip mga tugang kanlambang saro. Deman mga tugang pigiisip ang magiging puturo, ano ang magiging resulta kan kinakambiltan alagad mga tugang ang pigtatawan sa laki magkakadugong proteksyon iyo po tabi ang sadang mga sadiri. Makasupog, makasupog, makasupog mga tugang. Iguang maboto ang Judas Bicolano pa. Si Cheese Escudero. Ano, may bayag ka? Na kung may bayag ka, Cheese, di ka matatakot. Kung di kang sekreto, di ka matatakot. Kaya sabi mga tugang ni dating Senate President Franklin Delon, dapat makaigwa na mga tugang kiatap na desisyon. Ang Supreme Court, duman mga tugang sa ang program. Portion, kan nakaagi mga tugang na 2023-2024. Kan magtukaw si Marcos, nakaigwa na mga tugang kinakulang problema ang budget kan gobyerno. Pigahabas man sa mga tugang. Dipisil po, tabi. Na makaigwa ka kinidyo na ako mga tugang tultol ang pag-iisip. Kaya General Browner, General Nartates, ngunyan pa sa naman mag-isip-isip na kamo sa nangyayari sa Pilipinas. Ano, ma-protector pa kamo sa bangag? Ha? Para nagawang tabi sa mabalik na kagawad ka, mabalik na kapitan sa Barangay San Roque kang good morning tabi Barangay Captain Gina Calyada. Salamat tulong tabi sa imbitasyon. Ang sa kuyang kapamilya, good morning kitito John Liaguno. Makamurumundo mga tugang, ano pinag-ilingkuso nagkapira ng mga anti-corruption da. Yata ngunyan sarado kamo. Anapot man sa nangunyan, ano ang pigkatakutan mga tugang kayong nasa minority dati na mabuksan, magsagibuliwat ng investigasyon, manunungod mga tugang sa controversial na flood control. Sabi mga tugang kang inot na laging paikan 18 marine, igwa mga tugang ki mga taga-media. Ha? Pigatulan nila mga tugang ning pirak, duman mismo sa gitkan sa ilang istasyon. Pigatulan mga tugang ning pirak sa lawkan sa ilong arong. Ako dito June, 29 taon na ako sa broadcast. Dahil lamang ako nakakamati ning arong atulan ka. Kung igwaman kami mga tugang, ki igwaman kaming nakukua, yan mga tugang parte po kan pigpagalan mi. Pero kung bigla ka na sanang tatawan, Diyos ko na sana, makasupog na mga tugang, baka tabi maraman kan mga kapamilya ko, ingay mano. Bata na po sa kuya sa arong taba-taba, makasupog ng gibo mo. Iyo baga po, bako, ha? Naarog ka yan, grabing pigsa sa lulun. Kami po every time, every minute, every seconds, na mabuka kami mga tugang kan ngimot may isa at tuwagan kan mikrofono. Kadakul na tawang nagdadangog, tapos si kami siyong nagtataram ka dahil kay personalidad. Makasupog na mga tugang, naarog ka yan, ha? Bako, maski man siguro si Manay Ophel, magbarkada kami. Pagabuting oras na nalagong na naman ay open na grabe ang kalukuan ko, siguro din naman niya matyaga. Maski po si Barangay Captain Gina Calyada, kung maraman ni Barangay Captain Gina Calyada na si Jesse ngayon mandurugas, siguro din naman niya sa kuyang mga tugang matiwala. Kaya ako again and again for several times, maski mga tugang sa barangay mo, as a public servant, as a barangay official, as in bilang sarong taga-media, ang pag-ingat ko ng ganda sa diri ko, di ako mga tugang mabutas ki ano mo nataramon, di ako ki magkakanigong basihan, di ako mga tugang ki magkakanigong ebidensya, sikos makasupo ka. Di ba ka po? Ano?
kaya ining nangyayari ngunyan sa administrasyon Makamundo. Asin mga tugang iguaman ko ta na kita ki mga politiko na pigditing ala ta. Pigsasaluduhan ta. Ito palan mga tugang bayadan kamansona. Imagine na, kang inut mga tugang solid 13. Beta aram na duman plan mga tugang sa tracing senador. Ang hudas mga tugang si Chisis Cordero. Kaya kasiguro binayan kasi among inut na agom. Kaya kasiguro binayan dilang tasarap dahil kakisarong paninidugan. Makasupog na mga tugang pigprotektaran ka. Pinatalsi ka, pinalayas ka. Bilang Senate President, pinalidahan ka mga tugang kayto. Tapos nagtukaw ka. Ngunyan, ikaduman ka masuso. Makasupog ka na. Ngunyan bilang sarong Bicolano, makasupog ka. Dahil ka ng pandok sa bagay kayto mga tugang. Kang panahon kayto ni dating Presidente Gloria Macapagal-Arroyo. Pirmi meaning na interview Tito June. Kang so ang aeropuerto mga tugang, iyaong paputabi digdi sa, o yun sa old airport. Pag minaabot kayan mga tugang kayto, pig-interview mo siya. Kasi parte na po yan kan buhay me. Makakuha kami kay mga VIP sa mga dapat interviewon. Nagsusurusuan kami mga tugang. Nagkataon lang po ngunyan. Iyaong na duman sa adobo. Dahil may nakayang magpasing duman arayo na grabing oras ang masasayang. Sabi niya mga tugang kayto minataram siya dakulaon ang naging instrumento para maging politiko siya dahil sa tabang ni Presidente Gloria Macapagal-Arroyo. But what he did? Hinudas niya mga tugang si Gloria. Yaon siya duman mga tugang sa kalaman. Tirada digdi, tirada duman. Banat digdi, banat duman. Sabi niya inaanak siya ni Gloria. Sabi niya nakakatarama lang siya sa mic sa luwas. Pero napag-abot yung oras na kampang niya mga tugang si Gloria. Nasusupog siya. Oh, may supog ka pa pala ng ngunyan. Ilagdagan pa mga tugang mga birik-birik na pandog. Kadak lang digdi sa mga taong ini. Narumduman ko 2019. Ha? Eleksyon kayto mga tugang. Yaon kami. Yaon kami kayto mga tugang. Kung paano po pinag-endorso ni Sara Duterte si JB Ejercito. Paano siya mga tugang pinag-endorso ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Si Loren de Garda, ayaan mo talagang aram kan mga tugang. Pinag-endorso yan ni dating Presidente Duterte. Asin man ni BP Sara Duterte. Sara Lito Lapid. Yan si Jinggoy. Nailing mo yung mga tugang kayto dyan sa Albay Astrodome. Yaon kami yan kayto, basta iwa kayto ki mga political sorte. Yaon kami mga tugang minaatinder. Ilinganin doon yan. Ngunyan mga tugang magduman ka, magluwas ka mga tugang. Difícil nga yan na naglaylo anak ko, Bicol. Nasa pagtabang. Sabi nila mga tugang, ang solamenting party list, digdi mga tugang sa bilog na Pilipinas, particularmente digdi sa Bicol. Ang solamenting mga tugang nakakatabang kan sa inyong programa. Ang solamenting nakakatabang kan sa inyong pangangaypo ako, Bicol. But this time, as para sa inyo, galing mga tugang, balik na po tabi anak ko, Bicol. Balik na po tabi mga tugang sa ora mismo. Sabi ka, sumak, kansa mo yung amiga. Abangan ang i-anonsyar na liwat na mabalik ang tamang ora mismo. Amigang Mama G, good morning.

Good morning man kay Marichel Badol na nagantabi ng kunyan mga kachel. Good morning sa imo. O dyan sa talaga mga tugang makakabakal na po tabi ka magkibarat ng 20 pesos na kada kilo ng bagas. I don't know kung na rin ipapabakal. Baka kunyan na pagkalo makigwan mga tugang kipagpapabakal kang 20 pesos na kada kilo ng bagas. Diyan mga tugang sa NFA. Ang salamenting kaputan, ano ba ya ang kikatakutan nindo na abo nindo mabugsan ang controversial na flood control projects? Sa kinabang kamungdong magtugang na tulfo. Ang magtugang na tulfo, mga tugang dakulaw ng naitabang sa edad ni Presidente Duterte. Kanang tugang ninda Secretary pa kan Department of Tourism. Nagkakapot ini mga tugang kan mga programa kay ito. Saro ini sa nagkinabang na magtugang na ininyo yung mga hudas kamo. Hain na ba yan mga pandok nindo? Ako Tito John na Kuya Drew. Ang salaminting pigditindugan ko, day ko nang gadkayaan arukan mga tugang na bagay na pinakinabangan ko, nagkinabang ako, alagad mga tugang pagabot ng oras sa udason ko. Aday siguro ako minataram ning tapos siguro dahil na lang ako makakapailing. Iyo

Sabi kan paradangog ko siya da Moreno. Ang problema bako ka man maire, mako ka man Moreno, may to munang singit mo. Maambog ka pa sa sarili mo. Oy, igwa ko niyan kay mga igwa. Ano tapos ang niyan sa mga programang Operation Tuloy? Magsabay ka na sa Operation Tuloy. Tagaling di ka na masupog sa liro mo. Dahil ka mong magsabay ang panichichis ko dyan. Mga support ka mo. Di ka mong mga supog. Pigrespeto ka mo. Tapos saro ka ng gigibunin doon mga hudas. Ang hapot man sa ano ang ikikatakot nino na abu nindo mabuksan ang controversial na investigation kan flood control. Siguro grabing pirak na kakura kayo ni ano? Mga tugang, si Ontivero, si Linjuan Ngimot, mga tugang, pagabot sa flood control. Ganantan pagkakaram ko na kay Guaman nili, mga tugang, kinsersyon. Nainot na pigtawan kayo ni kimagkakanyagong proyekto ang syudad kang tabako. Narumduman nindo mga tugang, dahil pangani 100 days in office kayo si Congresswoman Crisel. Igwa na mga tugang, kiproyekto duman sa syudad kang tabako, alida mga tugang, kirisa Ontiveros. Ang nangyari mga tugang, nakatiwangwang sa proyekto. Ngunyan, pwedeng tanuman nindo kikurakding o pwedeng tanuman nindo kipercoles. Maburakon muna nindo taganing ngayong mapag-

0: Si Joseph Derek nagabag mga tugang kan Operation Tori na sa Sagibo kan nakapilang lugar. Baka na makasabay na siya sa Operation Tori na gigibon kan sa Legazpi tapos na. Sa Banuan kan talaga tapos na. Magabang ka na lang kan mga LGU sa iguanin Operation Tori na ganing makasabay ka na lamang. Iyupig abangan ko mga tugang si Kiko ni. Sabi ni Winnie Monson, ang pinakakorap na administrasyon yung mga tugang na administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Alagad mga tugang kang sarong alo nagpailing mga tugang si Winnie. Ang taramon mga tugang ni Winnie Monson magdimitir na bilang senador o bilang Senate President si Alan Peter Cayetano. Ano na bayadan ka naman? Napadarahan ka naman po tabi Kimaleta? Ulingan ni Dungunyan si Moreno. Nawara so ambog mga tugang ni Bayan ni Moreno o roitnib niya? Nawara mga tugang si Moreno. Si Magalong aray ng unyan. Si Pambari 4 ang makasupog mga tugang na konbako ang tabang ni Sara Duterte. Di siya magiging alkalde o magiging gobernador kan si Bo. Ba't di siya mga tugang hinudas niya sa so mga tabong nagtabang siya? I don't know. Baka mga tugang sarong termino man sa si Bari 4. Baka nabutan kayo ng mga tugang maging Bari 5.
1: Mga pinag-ugid na local report. Mga nagbabagong baret sa Laog as

0: Siyente naman nasuluhan sa Banuan Kandaraga na magtaunin magmamalimbaga ang personang nasa likod kaya nasabi ng insidente. Mianta Santo headlines 1 kan mga balita sa lado National Senator Chichis Cudero inuda sa Pagiriba. Senador Alan Peter Caetano Bacona Senate President singun sa Magic 12. Kampo ni Vice President Sara Duterte pinapabasura ang article of impeachment. Paglangukan kaso ni dating DPW Secretary Manuel Bunuan si Man Secretary Senator Jingo Iswana. Pinagok tama. Mientras santo paglipat kan sarong senador na napurnada ni Nuliwan sa mga kaagadan na dating Senate President Franklin Delon inagad sa Korte Suprema na madaliuna ang unprogrammed decision. Mientras santo headlines 1 kan mga barita sa lado international presyo kan mga produktong petrolyo naglangkaw na naman nino sa paigpit na negosasyon kan US kan USA man kan Iran. Asin sa lado ni Kalawat Gilas Girls ganyan na ang laban kontra sa Vietnam asin sa Asia Cup Siva Qualifiers. Mientras santo headlines man kan mga balita sa lado ni showbiz ay sa sigera kabalo bilang 8 Bulaga Director. Nagpapabot ng good morning sa bilog ng mga taga-Malinal si Punong Barangay Malo Mirandilla si Man Shimanoy Koy Mirandilla. Manoy Nelson Magaluna good morning si Man Shimanoy Magi Magaluna and of course kagawa Doka Rivera. Manoy Willie Milian dyan sa Barangay Piña Francia Candaraga. Yan mga tugang ang headlines kan mga balita ni Talis po pakalisin nagkapirang hanap buhay.
1: Tuhod Siko Baywa Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Means Wellness Center at salamat sa Panginoon.
1: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
2: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!

2006, ang Cherry Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Cherry Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement

ang itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chana de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chana de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa chanadeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa katalang FB page, Chana de Ibalon Travel and Tours in Chana de Ibalon Travel and Tours. Keeping

0: mababatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulado. 90.7 Radyo Urago.
1: Ang oras mo mga tugang sa Radyo Urago, eksakto na po nga 30 minutos sa makalisan alas 5 ng pagkaaga.
2: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
1: Eksakto na po nga 30 minutos ngayon sa detalyes na kan mga bareta sa lado lokal.
0: Express mga baretang lokal. Local news.

0: minuto sa makalisan na lasing kunin pagkagadeng malino na programa ang gobyerno probinsyal Canalmaya kung napapasin ang kwaring na kukulikta. Inanag ni Pag-ini Kinatawan Brian Arandia, chairman kan Committee on Environment sa ginibong interview sa kan Uragonusa. Sayang sinabi na kan panahon ni dating Gobernador Glenda Bungaw. Igwa kay Marina programa kasi napapakinabangan ang mga koleksyon na alis sa kwari. Alagay sa kunya din na masabutan kung napapasahid asin ano ang pinagigibong programa kan gobyerno probinsyal sa koleksyon kan kwari sa probinsya. Marina kaman tawag kay Manay Sonia Asiman kay Kevin Soto. Ang masunod na kagawad kan kinako. Kada iyon minuto sa makalisa na lasingko din paggagang unyan sa detalyes kan bareta sa kamugtakan kan panahon na salin niya si Sir Jaime. Sir Jaime, maray na aga po. Please come in.
1: Marahay na aga man po sa mga paraan pabay ka Radyo Oragon para sa satuyang weather forecast. Ngunyan na aldaw na weather state siya 4 kan bulan ng Hunyo. Padagos nga ning nakakatiktar ining habagat o southwest monsoon. Digdi sa northern as in central Luzon maging digdi sa sulnupan na porsyon kan southern Luzon. So digdi sa Capicolan dahil pa man kita pigaabot kan epekto kan habagat. Kaya generalmente sa bilog na maghapon makaka-experience ang girari kita ki magayon na panahon mainit as in may mga posibilidad mang giraray ki bidagla ang pag-uran darasang localized thunderstorms. Ining mga pag-uran na ini day man yato piglalaoman na mahaloy pero may mga oras na medyo makukusog talaga ining pag-uran na tara kang mga localized thunderstorms. So sa ngunyan wara man kitang nakabandera ilwanik sa mga kadagatan na sakop kang Kabikolan pero di isa sulnupa na porsyon kang Bicol region lauman saan na medyo moderato sagpod sa maalo na kadagatan epekto mang giraraan kan habagat.
0: Mm-hmm.
1: So pigkakarkulutang nasa 1.2 sundong 3.1 meters ang kaupan balod o alon. Kaya mag-ingat po lalong-lalo na suragagaramit sa radit na bangka.
0: Oh.
1: Sa tuyang temperatura sa bilog na maghapon, kinakahababa na sa 25 degrees Celsius. As in pinakahalang kau posibilidad umabot sa sundong 34 degrees Celsius.
0: Mm-hmm.
1: Igwa kitang pigmo-monitor na sarong LPA sa Luas Pamaninikan sa Tuyang Area of Responsibility. As in, sa ngunyan, igwa siyang medium chance na maging sarong bagyo sa masunod na 24 oras.
0: Mm-hmm.
1: Kaso bago pong aga, pigkakarkulota ang distansya ka na sabing LPA na nasa 600 kilometers. Sulnupan po yan kan na paknotan duman sa probinsya kan La Union.
0: Mm-hmm.
1: Iniwara man siyang piglalauman na epekto sa tuyang region, dito sa Bicol region, pero posibleng pakusugon kay ni Anhabagat sa mga masunod na aldaw habang piglalauman man na malaog ini duman sa northern part kan sa tuyang area of responsibility.
0: Sir Jaime,
1: so, padagos po na.
0: Sir, yes, kung oras po tabi makikwa na kita kaya habagat, makakanamit na po kita kaya mga pagbulos kang pagbugso-bugso kan oran?
1: Ang habagat kaya ang premierong apektado kay yan, susulno pa na parte kan sa tuyang nasyon. So since ang Bicol, ano sa Sirangan, so nasa ibong kitang ano, porsyon. So na-apektuan lang kita kan habagat kapag kaigwang nag-aaging pagyo duman sa Pacific Ocean na iyo ang nagpuputong kang habagat. Na iyo ang nagpapauran sa tuya.
0: Oo, tapig haditan baga po, pag nakaigwa na nga kimakusog na pagbulos kanuran, delikado ang manakatambak na debris dyan sa Bulkan Mayon.
1: Iyo po yan. Sa kang mga nakaagulan na naupadagos o pagbuga kang PDC, so na-accumulate na siya. Possible talaga ito na pagka nagkaigwa kipag-uran, posibleng mag-rasa yan.
0: Iyo po. So, ano? Go ahead po.
1: Sige po, tapusin ko lang hindi. So,
0: okay,
1: ang sa tuyang duros, magiging maluya man sa na sundo sa moderato, hali sa sur, sundo sa sur Sirangan, pero digtingan sa western section, kana Bicol, medyo makusog-kusog yan, hulingan sa nabagat, moderato sagkod sa minsan makusog yan hali sa sulnupan.
0: Mm-hmm.
1: So yan po ang sa tuyang update para sa kamugtakan kan sa tuyang panahon hali po dito sa pag-asa Diyos Tilagasti Jaime Bordales po sa liwat mahay na aga.
0: Salamat po Sir Jaime Bordales kan pag-asa ni Gaspi. Nagpapabot man ang bilog na maranaga sa bilog ng mga taga-Manabog si Kagawad Erwin Monsalve. Amigo, good morning. Si Mang Kirikin ni Bruce Lomirio. Iyantasanto sa iba pang details kan mga balita sa lado lokal de nakaka-receive ng informasyon ng sanggol ng panlalawigan kang albahay kung piraman ang nakukulikta bulan-bulan kang probinsya para sa operasyon kang kwari sa probinsya. Inilaging pag ni Kinatawan Dante at Kinatawan Brian Arandia ang chairman kang Committee on Environment sa ginibong pakikipag-uli kang Orago Nusa. Sayang sinabi na po kang bulan na Mayo sakod sa presente o bulan na Enero sakod sa presente na malamang silag informasyon na nakukamanan ko sa koleksyon kang kwari. Ipinaliwanag pa kanasabi ng official na kuniguaman kinagluluwa sa informasyon manunugod sa nakuang koleksyon kanquari sa albay. Inisubot sa Facebook man sana. Alagad pagkabos sa actual demo si Daki magkakanigong kopya. Kanta 7 minutos makalisa nila 5 ng pag-aga sa iba pang detalis kan mga barita sa lado lokal na matiyan kan mga konsumidores kan Albay Electric Cooperative or ALECO ang 300 pesos sa electricity subsidy na pinagtao kan lokal na gobyerno kan syudada. Sigon sa informasyon na nakabot sa Orago Nusa pun kan magluwas ang billing para sa bulan na Mayo na kababos sa 300 pesos sa bawayanan kan lambang konsumidores. Magigirumduman na kan mga nagtalikod ng bulan na gibo kay magkakanigong pagi si Mayor Isha Mismela na matawan kay magkakanigong ayuda ang mga konsumidores kan ALECO, particularmente ang pagtaon ng subsidy na kantidad na 300 pesos.

0: Tahun yang ocho kan persen teng tahun na ini lagi pengen Mr. Poli Lantina antara kapag teram kan DPD Albay sa pakikipag-uli kan ura mismo ini kan mga magurang mga panakapira pangisikolwes kasabayan mga barangays na nagpapabot in dakulang suporta para sa balikad eskwela program kan Department of Education. Yan mga tukang ang detalis kan mga barita sa lado lokal ang detalis po kan mga barita sa lado nasyonal pakalisin nagkapira ng hanap buhay.
1: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibusa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Gusto mong lumakas ang resistensya mo laban sa mga sakit? Try mo ang Ashwagandha, isa sa mga pangunahing sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Ang Ashwagandha ay kilalang nagpapalakas ng ating immune system, panlaban din sa epekto ng stress, nagpapabuti ng memorya, kayang kontrolin ang antas ng blood sugar levels, numero uno sa pagpapababa ng kolesterol, nagtataglay din ng mga anti-malarial properties, nakapagpapahusay din ng sexual potency para sa mga mag-asawa, tumutulong para mabawasan ang pagkabulok ng selula ng utak, at nakakatulong din para mabawasan ang pagkabalisa dala ng depresyon. Yan ang Ashwagandha, mahusay na sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili na sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng Nin's Wellness Center branches region-wide.
5: Nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulado. 90.7 Radyo Oragon.
0: 40 minutos na po, makalisa na rasingko din pagkakamarela kamantabi sa Maygos, matibay na kapitan, kan barangay Kagbakong. Good morning tabi ki barangay kapitan Gladwin Candia Cap. Good morning tabi siya mag-keep up the good work.
5: Uragon Barreta Express. Mga nagbabagang bareta sa laog ka nasyon. National News.
0: Warenta ay uno minutos na makalisa na rasing ko yung pag-agaw pansina. Ang bigla na pagbutwa ni Senador Chiche Escudero sa gindi sa pilaryo kan Senado na nagtaon ng dala na para makatoko makabilog ng kloroma si may proklama si Senador Sherwin Gatchalan bilang Senate President. Matapos ang duwang aldaw na pagkakantara sa sesyon dahil sa boycott kan mayoriya, biglang nagatindir sa sesyon kan Senado si Senador Prangal si Senador Chiche Escudero. Layo mo na naging rason para masalidan si Senador Lorin Ligarda bilang Senate President pro tempore. Binisumankan Malacanang ang nangyaring pagbabago sa liderato kan Senado. Sabi ko na sa indo, ang si Senador Alan Peter Cayetano yun sa mga tugang naging Senate President. Kada yung mga tugang kibindisyon ng Palasyo Malacanang kaya kaswapon kung nangyari mo ng siring na bagay. Sabi nga ni mga tugang may kinaraman ng Palasyo Malacanang at yung tama sa naman ang naging payag ni Senador Chingoy Iswada. Makasutong ka na, Chiche Escudero, sa rokang dakilang hudas! Sa iba pang detalis kan mga barita sa lado nasyonal, iwat na nindugan si Senate President Alan Peter Cayetano siya mangayang lehitimong presidente kan Senado sa ibong kanangaring illegal COA na kinakambiltuan kan dosing senadora. Ang siring na payag ang naging ang siring na reaksyon ni pinilawas si Cayetano matapos ang magtuka bilang acting Senate President as yung Senate President pro tempore si senadora Sherwin Gatchal matapos ang magatindir sa Senador Chiche Escudero na sayang payag sinabi ni Cayetano na siya mangayang lehitimong Senate President. We'll be right back.

43 minuto sa makalisa na lasing kunin pagaga sa iba pang detalis kan mga bareta sa lado nasyonal ibinulgan ni dating presidential spokesperson Edwin Lacerda na may saro pagkutaan ng senador na gusto maglipat sa mayoriya kan senado alagad na pornada sumutinin huli sa magagabat kanin kaagadana. Sinabi pa ni Lacerda na saro sa mga kamawutan kayo

na maging miyembro kan gabinete ni Presidente Bongbong Marcos. Kaibog nalado din naman nagangala si Elasherda Cunyata na biglang naggalipat sa kampo kan administrasyon o kan majority si Senador Chisis Cordero Anhudas Nabicolano.

44 minutos na makalisan alas 5 ng paggaga sa iba pang details kang mga balita sa Lado National. Pinag-uktabakan sa Digan Bayan Second Division ang pagbasa sa kanilang kaso laban kina Senador Jingo Isala, si mandating DPW Secretary Jaime O. Manuel Bunuana. Sa ibang kasong grab na pinagatuban kan mga ini, inaproburan kan anti-grab court at irit kan duang legal counsel ni Isala si Bang Bunuan na pag-uktaban pagbasa kan kaso. Ang gritailman sa nakabinbin pang motion na day na re-receive day pa na resolveran kan korte halis sa inyo Manila Quezon City Jail sa Payatas Quezon City. General si Senador Jingo Isada sa Sandigan Bayan nakapost ang senador si nakasuot ng dilaw na detainee t-shirt sa kan BGMP kan magabot sa korte. Samantala si Bunuan aliman sa PNP General Hospital alagad biglang naglangkaw ang pressure kan dugo kaya minabot sa 160 over 90 mantang nasa Sandigan Bayan.

0: 45 minutos na makalisan na lasing kunin pagkagang. Ngunyan sa ultimong detalyes kan mga balita sa lado nasyonal, inagad di dating Senate President Franklin Delonda sa Korte Suprema na magpalosan ni disyon mas lalong madaling panon para sa petisyon na nagkukwestiyon sa nagkapirang provision kasunod kan ang program funds as in special allocation accounts sa jail appropriation act para sa 2024-2025-2026. Sayang manifestation na liwat na pagdagog ang pinagsarong petisyon kanakaging Martes. Sinabi ni Delonda na dapat alaton pa kan Korte Suprema matapos ang taon inhuli man sa desisyon na gigibon kan Kongreso sa panahonda. Sinabi pa kan dating pamayukan sa Nilalo na maimportanteng magdesisyon ang Korte Suprema baon na isinumitir ang budget sa Kongreso 30 aldaw matapos ang State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos sa ikapat na Lunes kan Hulyo. Kasabay kanina naglalaom si Delonda na tulos man na matatawan kay magkakanding atensyon kan Korte Suprema.
1: Express mga balita sa ibang nasyon. International News.

46 minutos sa makalisan na lasing kunin pagkagango niyan sa detalyes na kan mga bareta sa lado ang international iwat na lang klangkaw ang presyo kan mga produktong petrolyo. Sa pagbubukas kan merkado kan nakaging lunis si Willie Mansa ay maigot na kondisyon sa mga negosasyon na pinagigibo entre kanila na si Man kan Estados Unidos. Sigon sa informasyon naglangkaw ng 2.5% ang US benchmark sa West Texas sa intermediate asin minabot man sa $89.60 kada barilas sa samantala napiktaran man kan paglangkaw kang presyo kan mga produktong petrolyo sa Medyo Oriente na yung mananaging rason para maglangkaw ang presyo kan mga produktong petrolyo sa Pilipinas. Parintay 6 minutos makalisa na lasing ko din paggagang unyan sa ultimong detalis kan mga balita sa Lalo International lag sa gibang iraning Johnny Swike sa sarong passenger terminal sa Kuwait International Airport na kinaloga din nagkapil ang persona sinagdala din pansamantalang pagpundo sa air traffic sigun sa mga official kan Kuwait kan nakaging Miyerkules. Sigun sa tagapagtaram kan Ministry of Defense sa si Brigadier General Saudi Abdulaziz Al-Atubi ang incident and criminal Iranian aggression na naging result sa significant materials damage kaya nasabi lang edificio. Nagtawanin pa yung statement of performance ang Gilas Pilipinas Girls sa saliling dalan sa kanakaging aldaw matapos ng prilong kayo ng Vietnam sa score na 93-47 para punan ang sedang kampanya sa 2020 si FIBA U18 Asia Cup Siva Qualifiers kanakaging Martes sa Bacolod City. Sa pagpun po sa nakankawa tulo sa nagpailing ng tibay ang mga pangbato ang Pilipinas pagabot sa basketball. Sigun sa naging pagnisan ni Aris Pacochuaga ang pangana ang panggagana kan Gilas Girls ang saro sa nag-asaro sa mga indikasyon na pwedeng makipagsabay ng Pilipinas sa mga international competition, particularly pagabot sa kawat na basketball.

0: Ngunyaw sa detalis naman ka mga ultimong detalis ka mga barita sa Ladonin Showbiz sa inako ni Aisha Siguera na kinakabahan siya sa iyang debut bilang director kan Iet Bulaga. Araw kan nagabo, sinabi kanya na inota. Sigur sa naging paig ka nasabi ng dating Miss Little Miss Philippines kan Iet Bulaga. Sobrang kaaditan siyang namamatihan sa ngunyan lalo na siya magiging director ka nagkapin ng segment kan Iet Bulaga. Kasabay kayo, sinabi pa kanasabi ng actress na palago gigibo niyan gamos. Tanganing matalayin po ang pagiging debut director niya, kan Iet Bulaga sa TV5. Yan mga tugangan katari po ng detalis. Kan mga pagbabalita, ngunyan pong aldawin ng Webes sa Pizza 4, kan bulo na Hunyo 2020 sa isa. Kaliwat po sa ngarang kan mga nakasabay niya sa programa sa Luwasan ng Pag-asa Ligasmi. Sa mga nag-text, sa like sa Facebook, salamat po ng tabi ning Marhay, nakasabay ko man sa Lado Technical, si Manito Paedalia, yuman sa tower si Manu Jules Valderrama, ako po si Jess Magallanes. Minawalat kang tataramon dahil bali sa yumahan day sa napagtugaan. Basta Bicolano!
1: Basta Bicolano! Kurakot!
2: Basta Bicolano! Kurakot!
1: Basta Bicolano! Kurakot!
0: Adios, Maray Naga, Bicolandia!

0: live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y. Ito na, ang palatuntunang gigising sa inyong mga natutulog na katawan. Pag-usapan natin ang inyong kalusugan, iba't ibang uri ng sakit, mga natural na lunas, mga pagkain organiko, at kung paano mapapalakas ang inyong immune system. Lahat ng yan, dito lang sa Kape at Kalusugan. Hatid sa iyo ng Needs Kape at ng Needs Wellness Center. Isang malusog na araw po sa ating lahat. Sa mga masugid na sumusubaybay sa palatuntunang ito, Kape at Kalusugan, hatid sa inyo ng Needs Kape. Sa pangalan po ni Ma'am Needs, Ma'am Ninja Rosal at ng Needs Wellness Center. Hayaan niyo pong makasama ko kayo sa loob ng 10 minuto para pag-usapan natin ang inyong kalusugan. Ngayon po araw ay ating tuklasin ang sanhinang diabetes. Sino nga ba ang mga posibleng magkasakit nito? Natural na gamutan at paano nga ba makakaiwas sa sakit na diabetes? Sarap talaga magkape sa umaga, no? Lalo na pag Means Kape. 23-in-1 Premium Coffee Mix ang iniinom mo. Masustansya na, pantulong pa sa iba't ibang uri ng karamdaman. At alam nyo ba na ang Means Kape ay gumagamit lamang ng stevia bilang natural sweetener? Opo, ang stevia ay kilala sa buong mundo na nakakatulong sa mga diabetiko. Ang stevia ay isang halamang gamot na matatagpuan sa maraming bansa, lalo na po dito sa Asia. Ito ay unang ginamit sa Estados Unidos bilang isang herbal supplement at kamakailan lamang matapos ang maraming kontrobersya ay naaprubahan na bilang isang produktong pagkain. Ang stevia po ay ginagamit sa pagkain at inumin bilang isang non-calorific sweetener. Ibig sabihin, ito ay ginagamit bilang isang alternatibo sa asukal at iba pang mga chemical-based sweeteners upang patamis. Pero wait lang po ha, mamaya babalikan natin ang usapin patungkol sa stevia. Sa ngayon po ay atin munang alamin ang sanhi o dahilan ng pagkakasakit ng diabetes. Taas ba bang blood pressure? Mataas na blood sugar? Naku, delikado yan. Pa-check up muna sa Means Wellness Center.
1: Ako po, si Jelinda Arcos Barbuena. Dati po, ang BP ko taas baba. Tapos, hataas ang blood sugar ko, nasa 229. Ngunyan, kan bakal ako ng Means Cafe. Yung man lang yun sa tigin ko ng Means Cafe, nakainom ako ng 3 bulan pa lang. Ang BP ko nag-normal na at blood sugar ko normal naman. Tapos, dahil ako nalilibong. Kadati pero may nalilibong ako. Tapos, ang inutig akong double kidney nga ni yan na umaya din na kaparakulog so hawa ko. Kaya sobrang pasalamat ko lalong-lalo na kay Ma'am Nins Nins Kapita ay yung naka-umay kang kamatian ko.
0: Bumisita na sa pinakamalapit na Nins Wellness Center sa inyong lugar. Okay, balik po tayo sa ating pinag-uusapan ang tungkol sa sakit na diabetes. Marahil kapag natanong ka kung ano ang sanhi ng diabetes, una mong iisipin ay asukal o pagkain ng matatamis. Ngunit mas komplikado pa ang kasagutan sa tanong na ito. Madaling maunawaan kung bakit sugar ang madalas nasisihin ng mga tao pagdating ho naman sa sakit na diabetes. Siyempre, ang pagkakaroon ng high blood sugar levels ay ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng komplikasyon sa diabetes. Bukod pa rito, ang pagkain ng matamis ay nakakapagpataas ng blood sugar. Pero ang katotohanan, ayon ho sa mga pananaliksik, walang kinalaman ang pagkain ng matatamis pagdating sa pagkakaroon ng diabetes, partikular na sa type 1 diabetes. Ang paniniwala pagdating sa type 1 diabetes ay epekto ito ng autoimmune reaction. Ang nangyayari kasi ay pinapatay daw ng immune system ang mga insulin-producing cells na kung tawagin ho ay beta cells sa loob ng ating pancreas. Ngayon, kapag nangyari ho ito, hindi na nakakagawa ng insulin ang pancreas at wala nang magkukontrol sa blood sugar. Kaya nagkakaroon ng type 1 diabetes. Pagdating naman sa sanhi ng type 2 diabetes, posibleng makadagdag sa panganib nito ang sugar. Pero hindi ito direktang responsable sa type 2 diabetes. Kapag kumain tayo ng matatamis o ng pagkain na maraming carbohydrates, tumataas ang ating blood sugar level. Ngayon, upang makontrol ito, gumagawa ng insulin ng ating pancreas para ibalanse ang blood sugar. Ang sugar na ito ay iniimbak ng ating katawan sa ating atay upang gamitin kapag kinakailangan natin ng enerhiya. Ngunit, hindi dahil sa pagtaas ng blood sugar ang dahilan kung bakit isa ang asukal sa posibleng sanhi ng type 2 diabetes. Ito ay dahil maaari kang maging overweight o kaya obese kapag nasubrahan ka naman ng pagkain ng sugar. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ho natin gaanong naunawaan kung bakit nagkakaroon ng type 2 diabetes. Pero alam natin na may mga ilang bagay tulad ng pagiging obese o kaya overweight na nagdudulot ng type 2 diabetes. Pinaniniwalaan na mayroong kinalaman ito sa pagkakaroon ng insulin resistance ng ating katawan. at basyo sa pananaliksik kapag umabot na sa punto na hindi na sapat ang insulin na ginagawa ng ating pankreas upang makontrol ang blood sugar. Ito na yung tinatawag na type 2 diabetes. At dahil ang pagkain ng maraming matatamis ay nakakapagpataba, maaari itong humantong sa pagkakaroon ng type 2 diabetes. Ngunit hindi rin tama na isipin o sisihin lang ang sugar para sa sakit na ito. In fact, lumalabas sa mga research, ang pinakamalaking factor dito ay yung tinatawag na lifestyle ng isang tao. Halimbawa, kung ang isang tao ay kumakain ng maraming matatamang pagkain at di rin naman nag-i-ehersisyo, mas mataas ang kanyang risk ng type 2 diabetes. Kaya hindi lang sapat ang pag-iwas sa sugar upang hindi magkaroon ng diabetes. Kailangan rin na magkaroon ng healthy lifestyle. Ang tanong, paano nga ba mababawasan ang panganib na dala ng diabetes? Tutok lang mga suki, yan ang ating tatalakayin sa ating pagbabalik.
2: Totoo nga.
3: Ako po si Yung. Ako, nakatira sa Tagas Daragaan. Na-try ko yung Wings Coffee. Bago ako uminom ng Wings Coffee, namamatid ang aking mga kamay at daliri. After ko uminom, naramdaman ko na gumanda yung aking pakiramdam. Yung bumamati ay nawala na.
0: Dahil na magpahuri, try mo na ang Wings Coffee 23-in-1 Premium Coffee Mix. Gibo sa purong natural na ingrediente. May sangkap na Concentral Brain Enhancer as in Guayabano Extract. Mababagal sa kabus ng branches kang Wings Wellness Center. Alright, patuloy pa rin po kayo nakikinig dito sa palatuntunang kape at kalusugan. Hatid sa inyo ng Nins Kape. Bumo naman sa aking katanungan kanina, paano nga ba mababawasan yung panganib na dala ng diabetes? Alam niyo ba na ang pinakamadaling paraan para makaiwas sa diabetes ay ang pagkain na masusustansya? Tama, kabilang na rito ang mga pagkain mayroong low glycemic load tulad ng cereals, apples, oranges, beans, skim milk, cashew, peanuts at carrots. Mainam din po ang magbawas ng red meat at sa halip ay kumain ng healthier sources ng protein tulad ng isda, lean meat at tokwa. Mahalaga rin ang pag-i-ehersisyo. At least 30 minutes ng pag-i-ehersisyo ay nakakatulong makabawas sa panganib ng type 2 diabetes. Pati na rin ang heart problems, high blood pressure at iba pang lifestyle-related na sakit. Sa totoo lang, nakakaalarma ho ang kondisyon ng diabetes sa buong mundo dahil malaking dala nitong panganib sa isang tao, lalo na kung hindi ito mabibigyan ng angkop na medikal na atensyon at tamang gamot. Kaya't marami ang naghahanap ng kasagutan kung paano mawawala ang diabetes. Ilan po sa mga dapat tandaan ng mga diabetiko ay ang pag-iwas sa mga pagkain mataas sa carbohydrates at asukal. Dapat din silang maging aktibo araw-araw at magkaroon ng healthy lifestyle. Mahalaga na i-manage ang diabetes dahil nakakatulong ito para maging maayos ang pakiramdam ng isang tao, partikular na kung ang asukal sa dugo o glucose ay normal at maganda, sapagkat pwedeng maging masigla ang isang tao at mabawasan ang pagkapagod nila. Nakakatulong din ito upang hindi maging madalas ang kanilang pag-ihi at maging mabilis ang paggaling ng mga sugat, at may iwasan rin ito ang mga impeksyon sa balat at maging sa panto. Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Nins 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ng spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, wamera, green coffee bean, guayabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Nins 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Nins Wellness Center region-wide. Sabi ko ng isang text natin nagtatanong, nawawala ba ang diabetes, Kuya Rod? Sa katunayan, hindi napapawi o nawawala ang type 1 diabetes at patuloy pa rin po yung mga siyentista sa pagdiskubre ng posibleng paggamot nito. Pero yung type 2 diabetes at gestational diabetes ay mayroong posibilidad na mawala. Halimbawa, posibleng magkaroon ng tinatawag na gestational diabetes ang isang babae sa kanilang pagbubuntis. Subalit, pwede rin ho itong mawala kapag nakapanganak na. At base din po sa mga pag-aaral, maaari naman mawala ang type 2 diabetes sa pamamagitan ng pagsasaayos ng tamang level ng blood sugar at pagkakaroon ng malusog na lifestyle at diet. Tinatawag rin na diabetes remission ang pagkawala ng diabetes. Subalit, linawin ko lang po ha, marami pa rin pag-aaral na kinakailangang isagawa upang mas maintindihan ang bagay na ito. Wala pa rin po kasing sapat na mga ebidensya kung maaari bang maging permanente ang pagkawala nito. Dahil sa marami yung kaso, pwedeng bumalik ang diabetes. Kaya importante rin yung pagsunod sa angkop na lifestyle at diet para sa isang tao kung sila'y na-diagnose na mayroong diabetes. E ang tanong, paano nga ba mawawala ang diabetes? Maraming paraan upang maiwasan. i-manage at makamit ang diabetes remission. Number 1, bawasan daw ho o iwasan ang stress. Alam niyo ba na maaaring makapagpataas ng blood sugar ang stress? Opo, totoo ho yan. Kaya't mainam na alamin ang mga paraan kung paano i-manage ang stress. Dahil makakatulong ito para mas ma-regulate ang antas ng asukal ng inyong dugo. Pangalawa, kumain ho ng maayos. Maganda kung ang iyong diet plan ay aprobado ng iyong doktor para masigurado na angkop ang iyong mga kakainin sa iyong kalagayan at treatment. Siyempre, kailangan alamin mo yung mga pagkain at inumin na mabuti para sa iyo at iwasan yung mga hindi nakakabuti sa iyong kondisyon. Number 3, kailangan mong maging aktibo. Mainam kung magiging physically active o kaya magkaroon ng plano sa pag-ehersisyo upang mapalakas ang pangangatawan at maging masigla. Subalit tandaan po ha, dapat gawin ang pagkilos at pag-ehersisyo batay ho sa pangangailangan. Maaaring humingi ng payo sa mga doktor at ka-eksperto para sa mga ehersisyo na angkop sa inyong pangangatawan at edad. Pang-apat, sundin ang self-monitoring tips. Ang regular na pag-monitor ng blood sugar levels ay importante para sa epektibong diabetes management. Pwede itong magawa sa simpleng pag-regulate ng meal scheduling, physical activity at wastong pag-inom ng inyong gamot, kagaya ng insulin. Maganda rin kung lagi niyong titignan kung normal bang inyong blood pressure para mas mapanatili ang kaayusan at kalusugan ninyo.
2: Naku, ano ba yan? Kapusta naman sa oras ang ating talakayan. Ganun pa man, sige ho, hanggang bukas ng muli, dito pa rin sa Palatuntunang Kape at Kalusugan. Hatid sa inyo ng Nins Kape at ng Nins Wellness Center. Sa ngalan po ni Ma'am Nina Rosal, ako naman si Kuya Rod. Magandang araw po sa ating lahat.
4: Iwas sa Bicolano

Siyempre, makinig ka muna. Usapang liver tayo. Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alat at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Oras na, eksakto 4 minutos, lampas na po alas 6 ng pagkaga.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: Uni na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kanal daw. Matuyaw kan mga saltong gibon. Maumaw kan mga marhayan buo. Dadagugon ang sumbong kan mga pobring tios arog mo. Uragon. Bullseye. Katabang nindo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainasisimbaga. Kaiba ang Batikana komentarista sa Kabikula. Mayong iba. Lito Sanchez sa programang Uragon. Bullseye.

0: Sige, tabi. Madyana ka mo. Ereba na naman kita sa programa alas 6 din pagkaagal down in Webes. Petsa 4 na sa bulan kan Hunyo 2026. Masubagong agang amay man itupi. Duang bisis ko na iling so bulkan mayo na nagbuga-buga ning abo ah. So bagong minaputok pa sa naan liwanag, primero, bago ko naghali sarong, nailing ko niya ako gari nagpusngak so vulkan. And then so nagbabiyay na ako pasiring na digdi sa estasyon, nailing ko kasabay man so pag-agi man kan so sarong jet plane, kaya gari may kurit dyan sa itaas. Sa kaso ikaduwang pungak-pungak kan vulkan. An paros pigya padpad so abo pasiring po diyan sa may first district Manangad ang direksyon na ano kaya talaga nga bagat na Manangad kaya ingat-ingat kita diyan sa mga kaymanwa ta diyan sa mga lugar man ayan takon sakali na medyo may mga maski nga ni so mga usun baga so laba ano nga punta kay ni so laba collapse yan na nagdudulot po ning uson o kaya pyroclastic density current sa Ingles, iyan po ang palid kan abukayan ang padpad pasiring dyan sa may portion ay ang kan first district. Kaya medyo pasiguro ang mga kaymanwa ta dyan, takun sakali man na magkaigwanin pag rasay dyan kan mga volcanic material ang padpad kan direksyong kamparos pasiring dyan sa endo. Kaya medyo ingat-ingat na lang. Bueno, ene po ang senong lingkod, Manalito Sanchez at your service! Relibong na ang balanak! Ano na ang sinado tadig sa tuya? Ano? Lintias na maguluhon. Maari na daw matatapos yan manitupi na kaguluhan dyan sa Senado, ano? Ay, inda kita. An kuan man kaya dyan? An riparo taman sa na dyan? Sagod na arog po kaya ng sitwasyon sa Senado. So, mga bagay nga ni na dapat matawan dalang kan mga senador niya to. Especialmente so mga lay na pigga para sarnin na dyan, so mga dapat asikaso na mga lay na dapat maaprobara na, maging lay na nga ni, maging batas na sa Pilipinas, ang nagkakapirinjinti, gulping mga transaksyon dyan sa Senado, ang nagkakapirinjinti, por medyo kanaro kaning sitwasyon dyan. Aragawa ning liderato. Kaya yan ang medyo masakit na nakukompromiso mga tugang sa mga bagay-bagay, lalong-lalo na para sa satuya ng mga Pilipino. Satuya ng mga ordinaryong tao. Iyo yan ang problema dyan eh. Tamaray ko ta, kondawa sinda dahil ng katapusan iriwal ninda, basta so para sa kapakanan tang Pilipino mga tao, dahil naapiktaran, okay lang. Yan problema ta. Kita na apiktaran tabi. Takasaro pa, pigisurilwan tabaga sinda, kumbaga kita ang among ninda eh. Dahil sinda nasusupog sa tuya, kan mga gibo-gibo nindang ini dyan, sa tuya na mga syudadanong Pilipino na kita ang nagpapasweldo sa inda, dapat iyan ang mangibabaw maglaw sa utak kan mga ini. Ang problema ta napapanlingaw ang mga senador ta, na sinda po pigisurilwan ta, nagsisirbisinda sa mga Pilipino, kundi iba na ang dalagang kan mga utak kan mga iningon yan. Anyway, iyan po ang kaguluhan dyan sa Senado. May mga pagbabago na naman. 11-12 na. Makalihis mga tugang tabi na magbiglang butwa si Senator Chis Escudero. And sabi mga tugang sa Senado ang kantsaw, layas, layas, layas! Igapalayas na si Alan Peter Cayetano. Sabagay, si Erwin Tulpo nga ni mismo nag-agyat. Mag-resign ka na ngayon. Ika ngaya, kunda ika ngaya magbutwa ngaya ngunyan sa Senado sa sesyon, patunay ngaya na ika duwag! Yan. Matitinda mga binutasan na pahayag ni Irwin Tulpo, manay tupi. Ang sabi pa nga ni kun si Alan Peter Cayetano ngaya, maski rapaduhon mo ngaya ning matagas na kahoy, matalbong siya na ngayon sa pando. Gustong sabihon mga tugang, sobrang kadaing supog na, na ni Alan Peter Cayetano, kapalmuks na. Ako matindi man si Irwin Tulpo pag minabirada talaga, no? Pero uyaman ang balos man ni Cayetano, ika ngaya Irwin Tulpo, baad ngayon nangangaturugan ka, bako ka ngaya sa telebisyon o kaya sa radyo. Yaong ka ngayon sa Senado ngayon, Tulpo, Irwin Tulpo. Oh, kaya iyan ang sirimbagan dyan sa Senado, ano? Matindi talaga ang iriwal. Yan, sige. And yan po ang naharos. Day taman malikayan. Tayo ang nagdudominar kan mga barita at aral daw. Lalo sagod sa mga panahon na iyo pagiranay. Kaya abo ta sa gusto. Pirming ang satuyang mga tema. Day nawawarang kan mga nangyari po dyan sa Senado. And kita, medyo pigtataga hiling-hiling talangan sitwasyon and nagpapaabot man kita kan sa tuyang sa diri man na opinyon ta alangan man na kitang mga syudadano na apektado po kanarog kaning iriwal and sitwasyon dyan sa Senado. Ang saro padigdingani mga tugang na medyo makalibong ining sa Blue Ribbon Committee. Takan supanon baga ni Peter Cayetano, ang chairman na sa Blue Ribbon Committee, iyo si Pia, si tugang niya. And igwaning mga pigkrear na subcommittee. Yan. And puwera kay ni, kasuod ma nga ni nagkaigwaning development, ang binugtak na chairman sa Senate Blue Ribbon, si Irwin Tulpo na. Kaya malibong ta duman sa ki Cayetano igwangon yan hearing ang Blue Ribbon Pizza 4. Kasuod ma sabi ni Irwin Tulpo dai man da magkakaigwana ning hearing yan sa Blue Ribbon Committee ta siya na nga ni ang chairman inbes ngaya sa Lunes na Pizza 8 ta i-review pa ngayon kan mga miyembro and mga mismo kan committee. So mga yaon dyan na pighanda kan Blue Ribbon ngani na para sa hearing hunyan aldaw. O kaya dahi ta ara malibong saro yan sa mga medyo makalibong kung igwang hunyan, kung i-insister kan kanso Blue Ribbon Committee under Alan Peter Cayetano sa panginginot mga tugang ni Pia as the chairwoman, chairperson, o iningon niya na ki Irwin Tulpo na. Na iyo ang pigasabing chairman na kan Blue Ribbon na imbis daangon yan sa Lunes na. O, tama review mo na ngaya kita kan mga bagay-bagay dyan sa Blue Ribbon Committee. Yan, saro yan sa nakakapalibong tabi sa mga sitwasyon. And lalo pa na ang issue dyan sa Blue Ribbon inipong manungod sa flood control. Kaya medyo nakaabang mangita dyan kung ano ang mangyari dyan. Ta, siyempre, baralasan naman baga sa komitiba nga ni. Kaya matapos mga tugang na yan nga ni, biglang nagbutwa and nagsabay na sa grupo ninda Tito Soto, ini po si Senator Cheese, and iguananin bagong majority. O yan nga ning bagong majority na iyan napigasabi na 12, questionably pa. Igwa pa ning mga nagbubutwa na mga issue and question dyan sa legalidad. Kaya medyo talagang malibong ano, kita na mga ordinaryong Pilipino na nag-obserbar kan mga nangyaring ini, medyo kita, bako umang kita mga matibay, matatali dyan, kaya nalilibong kita. Kaya minsan, mas mara itong ordinaryo sa nangarog sa tuya, no? Kung para sa mga sobrang inadala na, medyo malibong na, mga madudunong na, sobrang dudunong na eh. Marisa na pati, kung ang dunong na pigagamit, sa karahayan, ang problema ta, pigbabaluktot nila, so katotohanan, iyan ang masakit dyan eh. I'll be there anytime, anytime. Oh, digdi man sa tuya sa lokal ano an issue. Oh, day pa naguhuraw tabi an issue digdi sa lokal kan manungod sa quarry. Oh, pirama na agad ang presyo. Ay, Mrs. Mario, si presyo na naman ang pigurulayan tayo digdi. Ta, sabi ba ka, nagralang kao sa presyo kan quarry, kan mga aggregate. And sabi man ni RR, ang satuyang provincial administrator, na dahil niya man daaram yan. Ha? Paano nangyari? Tapos kung may mga reklamo da manungod dyan sa mga sobrang presyo na aggregates, magreklamo da sa iya. Oh, kaya medyo yan ang masakit digdi. Kundi ako man nga ni, nata daw kaya ta magayon baga kata sa so programa kaya kahit to ni Glinda, no? Ano daw kung ini, kung man sa na ini, unsolicited advice o kaya question siguro, ano? Natangarig siguro maghuraw-huraw and mapamaray ang issue kan kuwari ta di gisalbay da inin mga kontrobersiya. Ano daw kaya kung regular na iladlad sa publiko ang report sa ganansya sa kuwari? Tangarig gayod da ining mga kuwang kaya da yung issue. Ano daw kaya kung iladlad yan regular on a regular basis, iladlad sa publiko kung posibleng bulan-bulan, kung is it possible na monthly or quarterly, kung ano, basta may regular na nagpapaabot ki report ang provincial government as to the transaction, may connection po sa quarry operation sa Albay. Tangarig daing mga controversial good, ano, sa presyo, uni ang presyo, ibugtak diyan i kuan na maray itong imahiling kan publiko na mga dai nag dai kita nagdududa ta makanuson nagpaparaduruda so pigdududahan man siyempre natural makulog man ang buot kato ta siyempre ano nga isipong kan tao pigpapara pigpapara kam-kam ko kaya ang dilinsya ang nakukuang ganan siya diyan sa quarry o marauton baga kararo kaya na nagluluwas tangarig siguro daing duda. Ano daw kaya kung iladlad nindo sa publiko lugod dyan? Transparent, napigsasabi. Tangarig dahil lugod nin mga duda, dahil question. Onitabi ang presyo, prevailing price sa mga iba-ibang klase nin aggregates. May mga iba-ibang klase man pala niyan, bako man yan so talagang graba, bay-bay sana. Igoyan so mga crushed gravel, igoyan so mga kung ano-ano pa. Taday ko mang kabisadong maray kung anong mga iba-ibang klase kayan na mga aggregates. O yan ang kuyan iladlad from time to time. Tangarig din question sa social media, sa bulletin, sa kunsain na mga maski paskilan gay nindo, ibugtak nindo sa tarpulin, iladlad nindo dyan sa mga ngaan. Tangarig mailing mismo kan publiko dayo para duruda. Oo ni ang presyo kan bye-bye. Oo ni ang presyo kan graba. O di aram kan gabos. Maski si day nagkakwari, maski si day nag-aram dyan, at least na araman, pagtingag dyan, ailing, uni pala niya ang presyo nga kay ni. Una ta nga ito, susubakal ta, arong nga kanin so presyo, pinabakal sa to, arong kanin presyo. O di at least aware ang tao. Sa social media, tayo man sana. O iburog tak diyan pirmi, tangarig nasisilag pirmi kan tao, taaning daing duda, daing nagaharapot. Ano nga ito, sigen mahal. Pagabot sa probinsya, daing man niya mahal. Jesus Maria, usip kita. Ano yung nasa daan totoo? Maimbestigar nga kita. Pagluwas kan investigasyon, wala man resulta. O ano nangyari sa investigasyon? Nga. Kaya sabi ko nga ni, ano daw kung arugon so ikuan, idagusan na so programa na pig-implementar ni Glinda, tama gayon baga? Graba para sa eskwela, yan, sa education, sa mga estudyante ini. Basod para sa salud, sa health. Bye-bye para sa pagkabuhay, yan, livelihood. And so, pang-apat, boulders for Albayano elders. Oh, magayuno na ang mga programa ni Glinda. And magayon pati, talagang may nakikinabang na mga benepisyaro kay ni. Oh, di ba magayuno baga? Oh, di isipan maangal dyan ang mga nakukuwang ingreso sa quarry, nadalagan sa mga taga-albay and napapakinabangan kan sa mga nangangaipo talaga. O, isipan maangal kay yan dyan, aber daw. Sa iling ko warang maangal, tanahiling ninda and may aktual and tunay na mga nagbibinipisyo kang programa para sa quarry. Bakaw? O, ano daw kung tabi, ano, maraot o makanos o dae, abu nindo? Magayon bagang programa ini? Kung ako sanan gobernador kan Albay, i-order ko tulos na, o sige, gibuan nindo yan, dagdagan pa nindo yung programang iyan, tayaon mo sana dyan ang baybay sa Bulkan, sige, ang wawa, di man na problema yan. O, bako? Diyos ko kaya. Ano pa ang barita, digdi? NBA, ah, yan ang pinaka-the best, NBA. Game 1. Alas 8:30 manoy tupian nakabugtak digding schedule aga Philippine time. So gustong sabihan Miyerkules duman sa inang primerong kawat pala ninda sa New York o sa Texas, San Antonio. Duman pala mo na sa San Antonio, Texas. Estado po 'yan sa Texas. Oh, sige, sabi nga ni Manoy Tope, pagkaaga, NBA, pagkahapon, Senado. Iyan ang fight, ang ganyan. Oh, sige, aratyan mga tugang sa NBA kita. Ngunyan na aga, ta 8:30 a.m. Philippine time, tabi yan. Banggi siyempre duman sa Amerika. And pagkahapon naman, mga late afternoon, Senado naman ang bakbakan. Yun na yan ang kwanta, itinerary aral daw. Sabagay yan, NBA, urultan man ang kawat eh. Every other day ang kawat sa NBA. Pero sa Senado, guide, aral daw, sabagay makakuha na, ma-adjourn mo na magasinda. Tamaso na naman ang presidente.
1: Buena mano para Pareta Headline.
0: Pareta muna kita sa headline. Kan sa tuya mga pareta sa lokal Coast Guard District Bicol na kisumaro sa Brigada Eskwela. Ligao City, makakaiguan ni job fair sa June 10.

0: po sa inyong magiging tagapagbarata Marilito Sanchez. Detalye ngunyan sa Erot Salado Lokal na kayo sumaro ang mga personay kan Coast Guard District Bicol sa Brigada Eskwela ngunyan na 2026 sa Deep Ed. Segon sa Coast Guard District Bicol o Beto, kanasambit na aktibidad na makatabang sa paglinig asin pag-preparar sa mga eskwelahan para sa opisyal na pagbubukas balik eskwela sa Lunes, June 8. Nagpo ng Brigada Eskwela kan June 1 asin matatapos manini sa Biyernes sa aga, June 5. Mientras tanto, pigimbitaran kang Public Employment Service Office PESO, Ligao City ang mga albayano na makisumaro mandaas sa enda na naman na jobs fair. Nagigibon yan sa FEDSA JES ngunyan manabulan sa Kawakawa Hall, Ligao City. O kaya sa City Hall kan Ligao na may obheto na makapagtaonin mas dakulma ng mga oportunidad asin makatrabaho. Sa pakikipagtabangan kan lokal na gobyerno kan Ligao sa PESO, nag-opresir ninyo jobs fair an iba-ibang lokal na asin overseas job openings gikan sa mga mapartisipar na employer. Apwera sa mga oportunidad sa trabaho, makakaigwamanin serbisyo sa nagkapirang mga opisina kan gobyerno sa nasambit ng aktibidad o isasabay dyan sa jobs fair. Kasabay po dadig dyan DSWD, National Bureau of Investigation, OWA, PhilHealth Bicol, Social Security System, asaka Technical Education Skills Development Authority, o kaya TESDA. Time check, alas 6.25 na rin pagkaga. Pasadaan tamunan, barabaktot na report ni Your Honor, Manoy Joey, pagserbin in search warrant sa rong barangay captain sa Kamsur, naging matrayumpo. Pasok, Manoy Joey.
1: Uragon Report. Matrayon po ang pinagserbing search warrant sa Sarong Barangay Captain sa Binabista Presentasyon, Camarinesur. Kanakaaging Martes, alas 5 nin pagkaaga, pinagkundusir ang search warrant kay Kapitan kan Barangay Binabista sa Banwaan kan Presentasyon digdi sa Camarinesur. Pinagtago sa pangaran na Popong, ana nasambit na persona, 48 anyos, na kunsayin pinagkonsiderar ka mga membro kan PNP na high value target, ana nasambit na persona. Sa ngayon, si Popong, ana kadetain sa municipal jail, kan Banwaan, kan Presentasyon, Camarinesur. Dagdag na impormasyon sa lado lokal. Mga tugay ni po si Joey Boy Sarcia. Masabi ko lalo, Uragon.
2: Uragon Live. Buena malo barreta. Mga barreta ng lugar. Local news.
0: Palikanta na di ba pa mga nagkakalakag ang barreta lokal, labiman sa 300 na mga wanted persons ana nakup kan regional command kan police sa laugsananin sa rong bulan na operasyon o kaya sa bilog na bulan kan Mayo. Ini parte kan pinahibas pa na law enforcement operation kan PNP sa katuyan na madakop ang mga persona na iguanin kaso asin man mga most wanted person. Asin sa mga nagtatago ulit ay guwasindanin mga warrant of arrest. Kabali na dyan si Bato Gayud, ano? Sa report na ipigpalawas kan PNP Bicol, maabot sa 362 na mga nadakop na wanted sa manibaibang lugar sa Bicol maging sa Luascan Region 5. Ang nasambit na bilang 15 ang pig-classify bilang regional level wanted most wanted person, 21 ang provincial level wanted, 13 ang city level wanted person, 58 municipal asin man 255 ang pig-identifikar bilang mga other wanted person. Piga po nana ang pag-deliver kan mga pintura sa may 51 na mga pampublikong eskwelaan duman sa Tabaco City sa lokal o gikan sa LGU. Kasabay ni sa binutasan na promesa kan local government bilang anduyog sa nagpapadagos man na Brigada Eskwela kan mga Schools Division Office Tabaco. Mientras tanto, piglinaw man ni Mayor Ray Bragais na itatauman ang libreng gamit sa mga eskwela. Poon kinder sa good elementary o elementarya. Pagbalik na kansay ng klase para sa formal na may turn

0: over sa mga principal. Kasimbagan ini kan alkalde sa hagad kan mga magulang na medyo amay-amayan at pagpalawas sa mga gamit sa eskwela para makabawas na sendang gastuson kan mga magulang ngunyan man naralaugan o balik eskwela na. Matrayon po na isagibok ang Tabaco City Police and pangingenot ni Teniente Colonel Virgil Bibat and Hepe kan Police sa Tabaco sa pakikipagtamangan sa City Disaster Risk Reduction Management Tabaco and Sarong Simulation Exercise, SIMEX, para sa insidente ni Pambabadil kan June 1 sa Tabaco City Terminal Motor Pool, Barangay sa Pawa. Obeto kan alkalde na pakusugunan kandaan koordinasyon sa kakakayahan kan mga law enforcement personnel sa ka-emergency responders sa pagsimbag sa mga critical na insidente o rugna sa mga pampublikong lugar. Sa sinagibong simulation, pig-training ang mga partisipante sa marikas na pag-responde, pag-secure sa lugar, pag-ibakwar sa mga sibilyan, pag-manihar sa mga biktima sinman pagkikipag-koordinar sa mga medical rescue teams, susugyan sa existidong protocol. Sa huring bareta lokal, nakaresibi na ang mga parasira Santo Domingo nin mga gamit pang sira gikan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR, sa pagidayan kan Municipal Agriculture Office sa distribution tiga tindera ni Mayor Nomar Bongbanda. Siringman kan Municipal Agriculturist Gino Gregorio, katuwang si Councilor Joey Maristella, Bureau of Fisheries Aquatic Resources, obeto kan inisiatibang ini na magatod nin dagdag daang suporta sa pangmatagalan na kabuhayan. Tangarig mas pang mapakusugan na ral daw manapaghanap buhay kan mga parasira. Parte ini kan panagos na misyon kan gobyerno lokal na mag-utob nin mga programa na nagtataonin tabang asin oportunidad sa sektor kan pagsisira, pasiring sa mas mauswag asin mas inklusibo na Santo Domingo Albay. News.
1: Buena mano, barbareta. Mga bareta sa laog kang nasyon. National News.
0: Time check muna kita. Eksakto na alas 6:31 na nin pagkaga. Tignan kita sa mga pangenot na bareta nasyonal. Urog na na nagdarakula asin naglala. Ang kariribukan asin man pagiging masamok. Ay Diyos kong sinado tayo ni. Kansinado matapos na pugulan ni Senator Alan Peter Cayetano ng pagbukta kay Senator Sherwin Gatchalian bilang iyo ang bagong acting Senate President. Tinawan doon ni Peter Cayetano na siya pa manggiraray ang lihiti mo daang presidente kansinado mientras nagapadagos ang reorganisasyon sa la Senado. Naging sentro man kanurulay ang mga nakatala na hearing sa Irarom kan Senate Blue Ribbon Committee. Dagos nang natapos ang nagkapirang aldawman na deadlock sa Senado matapos na mabilog na o magkaiguaning quorum asin may pagpadagos na ang sendang sesyon. Kasunod din niya kan reorganization sa liderato asin pirang committee kan Senado nang angapudan man si President Ferdinand Marcos sa Palasyo Malacañang. Na ipagpadagos magtrabaho na ngaya ka mo, dahil magparadurula. Ah, an padagos na magserbi magtrabaho ng mga senador sa sendang mga trabaho tungkulin para sa kapakanan kan lambang Pilipino. Tama, tama.
1: Buena mano, barbareta. Mga barreta sa luwas kang nasyon. International News.
0: Sa luwas kang Pilipinas, sarong persona ang binawian ng buhay mientras naabot sa 60 ang irido matapos natamaan ni drone strike duman sa Kuwait International Airport. Sa tawyang ka nagpapalagos man atensyon sa tao ka ni Estados Unidos sa ka-Iran. Una ko baga, kuha na ini, medyo nagkarakalmada na. Sinabi kan Kuwait Ministry of Defense ang insidente bilang criminal Iranian aggression. Mientras sinabi man kan Foreign Ministry na pirang diplomatic mission na naraot sa pag-atake. Second sa Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC kan Iran, sinda na sa likod kan operasyon asin sinabing ini ang balos ninda sa naging aksyon da kan Amerika kontra sa long Iranian oil tanker asin man Qasim Island. Tinawan doon man kan Iran na target kay diyan mga US bases o military sa iba pang parte down duman sa Gulf region.
1: Buena mano, Barreta, Barretang Sports.
0: Abante na sa round of 16 kan WTA 125 Birmingham Open si Pinay tennis star Alex Ciala. Ini matapos na daugon niya si Priscilla Hahn kan Australia sa score na 6-0, 6-2. Sa enot na set, dominado ni Ciala ang kawat kung sa intinapos niya ini sa laugsanan in 22 minutos. Paglaug sa ikaduwang set, nakabawi maning kadikit na ang kalaban na si Hahn na rank 143 sa WTA kung sa ina habol pa kanyang 5-0 na pagiging lamang kontra ki Ciala.
1: Buena mano, Barreta, Barretang Artista.
0: Sa chika, ngunyan na pagkaagan, nagmumundo ngunyan ang OPM, Alternative Rock Band, na Sleep Ali. Ini makalis po ang kumpirmaro ng pagkagadan kansendang vocalist, asin miyembro na si Ali Pagaduan. Sa sarong statement na ipinaluwas sa social media kan Petsao nung unya na Hujun, big share kan banda ang mamundong Barreta asin ini po so naging parte nga ni o importanteng maray na naging papel ni Ali sa sendang grupo. Segon sa Sleep Ali, bako sa nang musikero ini pong si Ali kundi sarong tunay na barkada na nagtataon ng inspirasyon sa bilog na miyembro kang banda sa pagikan sa iyang talento asin man pagpadangat sa musika. Sa tuyang Barreta Salud, naging matrayong po ang ginibong town hall meeting with barangay captains and health leaders for 2026 Measles Rubella Supplemental Immunization Activity na pinkundukta po kan DOHCHD. Presente sa aktibidad ang mga opisyal kang barangay, health leaders, gikan sa iba-ibang mga banwaan sa siyudad kanalbay bilang paganda sa paabuton na vaccination campaign kan DOH. Sa iyang opening remarks, sinabi ni DOHB call OIC Assistant RD, Dr. Ray Meliena, na importante ang naging ambag kan mga health workers, opisyal kang barangay, asin iba pang mga katabang kan DOH sa pagpautob kan mga programa sa pagbabakuna sa bilog na riyon. Mga tugang, mga kauragon, yan natabi ang sa tuyang tampok ng mga Barreta kunya na agang amay sa Buena Manong Barreta. Nagpanday naman siyempre kan mga Barreta ta Araldao, si News Director Annalyn Salada. Pero nagaparadakul man ang natama ni Ati Annalyn ng mga manok sa kapato, ano? Dapat tagaring pirmi kitang may kuyan, pasiguro sa pagkaunta sa Araldao. Pangarap po ni SM Rod Perez, yaw niya sa Lada Technical, Chip Manoy Tope Idalia, Tower, Back to Back, George Valderrama, Rain Bartolo, ako po ang sinong naging tagapagbarata, Manoy Lito Sanchez. Salamat, kansay na po, magantambay, please tambay lang, magapanagos pa kita sa programa.
2: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibusa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Ano ba si ang problema ng mata ko, parang may mga kuri-kuri sinibubagan ng mga ano, umidumin ako. May mga blood-blood ako nagbubuta.
6: Tagal na yun?
5: Tagal na. Noong na, nilagyan ng eye drops, ang kapi talaga. Tapos, yun, nabuntisa na yung eyes ko.
6: Nawala na yung mga ano, sabi mong sinulit?
5: Wala na. Mabigati wala na. Maliwanag na maliwanag. Nag-ano ako, nagabila ko ng eye drops.
7: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
8: Para sa iyong quality refill ink, punta na sa Import Enterprises. Install continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Import Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson Ink at marami pang iba. Tandaan, basta't Ink Refilling Center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475. And look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
9: Mula pa noong taong 1996, ang Jera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Jera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Jera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. O sa Naga, ang Jera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Jera D. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Jera D. Balon Travel and Tours in Jera D. Balon Travel and Tours. Keeping

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago. Urago.
1: Time check, alas 6:43 na nin pagaga.
2: Time check, brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: Mga tugang, Diyos maray na aga sa tuya aga, boss. Sa mga namamahaw na sa mga oras na ini, kumusta? Out pa man lugod, mabasog kita, no? Ah, magpamahaw ning maray, tangarig ko yan. Makaagwanta kita sa trabaho ta sa maghapon. Pagkaagabagada, dapat heavy ang satuyang breakfast kumpara sa banggi. Tamaturog naman sa nangaya, dapat pagbanggi, diit sa nang kakanon. Kita baga kaya natuudan ta, pagka nga pamahawan, kuyan lang, so maski nga ni tinapay lang, ano. Pero sala pala niyan, dapat pala ta, siyempre kita bagang mga Pilipino, matindi ang trabaho ta. Mariko nagatrabaho ka sa mga blue collar job o kaya white collar job na pigapon na mga kwan man sa patukaw-tukaw sa mga opisina. Pero kung naman sa mga nagatrabaho talagang kaipuanan sa tuyang kusog, puwersa sa lawas, kaipuan ta, pamahaw pa sana, matindi na ang pamahawan. Minsan nga niyan, iba nga ning maski magian man sa ang trabaho, ilugod ang mga makusugon magkaraon. Ano, firmingo tumaga. Maray na aga tabi sa mga paraan tabay ta sa mga public market. Kumusta ang pagnerenegosyo tabi? Kumusta ang kayod-kayod and paggaraganan siya, may nagaganan siya pa man. Igwa pa man gayot, kundain ang nagaganan siya, pumurundo na kita ta, para kipano. Kumusta man sa mga nag-impleyo sa pribado, saka sa gobyerno. So mga haluyo na, dahi po nariregular, pirmi na siya ng casual, J.O. Nata daw ngayon, taarog kina, no? So mga nag-impleyo, mga tugang, nasa kuyansa na, sa lindong kan supigapod na mga political accommodation. Napangirit ako kan so video ni Aka, Kuya Tupi. Nailing mo ito gayon. Sabi ni Aka, ni Kuya Eric na Sibilla. Bata, so sa iyang pakataram sa video niya, so gari malumanay man sana, maralamya. Kadakul po pala nga yaman ang gad ngayang multo. Ha? Kadakul na, kung ano, kung anong multo. Ito pala, so pagsasabi niya, so mga maligno da dyan sa City Hall. Una ko kung ano. Ha? Kaya pala ngaya, kadakul da ngaya dyan, mga multo, mga kababalaghan sa City Hall. So, pigre-repair niya pala, sumanungod sa mga, ito bagang labi 300, mga nasa more or less 370 na pigasabing ghost employee dyan kahit sa City Hall during the time kan mayor pa sa mga Rosal dyan. Ano? O yan dahi po yan, imbinto ta mismong kwen niya, na-discovery po yan ni Kong Pido. O kan siya mag-tukaw bagang pirang bulan dyan as mayor, pipaparatuya-tuya nga ni sa inkaman niya na kailing niya digdi sa Ligaspi, nasudaog ngaya, iyo ngaya nakatukaw sa pwesto, ay Jesus Maria Joseph ka mo. Niya kun, kuyan yan, kun, bakong nag-agi sa legal, makatukaw daw yan, imposible. O, kundi, ano ba na, mga issue lang yan. And importante mga tugang, na ang City Hall ngun yan, kaya pala niya ako aloy na dyan sa opisina, dati so City Hall pa, so dating opisina kan to dyan ni Santi yaon dyan, tapos so dating opisina kan mayor's office, pigtaub-taubang ka ito, kan nagsakat pa ako dyan. Niya ako, ano niya ako sir, anong nangyari dyan? Ay pig-repair ngayon sir, ta grabe ngayon ko na, raut na, grabe na ngayon dapat repair dyan. O pero ngayon, subilog ng kuyan, opisina. Ha? Kaya medyo kita na uugma mga tugang na rumduman ko kaya kan nailing ko sa video kasudma ni Aka na manungod so sa iyang pigtataram so maligno da dyan sa City Hall. Kaya palan ngaya ta ito ngaya palan so mga day ngaya napapamugtak na mga kalag na maabot ngaya sa 370 na mga kalag mga ghost employee pala sa gusto niya sabihon. Una ko kun ano. Oh. Kay ra kingayakan mal na Dios na at least ngayangon yan pigiinguha na mapagayon lamang. Yung manangad kaya baga, ano, haluyunon man daw kaya baga dyan sinda. Kampanaw ni Ati Meli, ni Mayor Meli Roses pa kaya ito. Medyo maray-ray pa man baga, tabara bago pa man iyan. Kundi kanso panahon manangad kan mag-agum na, harus nasa 20 taon, harus man. Dahil lamang talaga na pa ayos-ayos man kaya baga yan, ano, biroon mo yan. Kaman daw sa loob ng 20 taon na dati ng araw ka ng struktura ngayon, luma naman ang God. Kaya kan sumaglaog baga dyan si Kong Pido na pirangbulan na mayor na mapapasupgan pa nga ni Dasya ta biglang may nagkahurulog na nagaralamagan na kino sa kaikos dyan sa Kisame. Tapos sa Kisame nagraragrag na anhuna mingaya. Nag-uurana ng snow sa City Hall ta mga puti ang nag-hurulog eh. Ito pala ta nagbabarakbak na sa pintura kan Kisame pag may mga nagralamagan na kino sa kaikos. Diyos ko po. Kay Raki kitang mahal na Diyos man. Ano? Kaya napabayaan man talaga ang City Hall. Kaya ngunyan medyo may mga nagiling na bagitang mga improvement. So iba, ongoing pa ang repair and pagpagayon. Eh, dapat lang. Oh. Kaya lang pigiisip ko, kunya ko palang Rusal pa nakatukaw dyan. Indasan ako, arog man yan kaya napakarapakarayon lamang. Pero masakit, ano? Tabiroon mo yan, 20 taon na nga ni, na nag-rinda dyan sa City Hall. Wala lamang kitang nailing ng mga pagbabago dyan. Ah. Kaya at least, ngunya, nailing ta na ang improvement. Ah. Kaya siguro, baad lamang iyan mga tugang magpadagos na, magdanay na, indagos-dagos na po ang mga pagbabago dyan sa City Hall. Bakusa na sa istruktura, ah, kundi naturalmente su serbisyo. Ang importante su serbisyo na mapakaray and mapagayon ang serbisyo and duman sa mga tabang and benepisyo para sa mga taga-Ligaspi. O, saro na digdi, ninganing 300 pesos na subsidy sa kuryente, at least puro baga maugma. Nailing ko sa comment ni Mayor Hisam sa sayang post, puro pasalamat. So bagay si say mabanggaan mga kontra ka yan, say man mabatikos ka yan, luko-luko ka kung babatikusun mo pa yan. Bago, ang mabatikos sa nagayad ka yan, so talagang dahil nang maisipan na tultul sa utak niya. Ha? Yan na 300 subsidy. Kadaklan nagsabi, legit talaga ngayon. Ako nga ni pagbayad ko kasuod ma, manitupit na nagbayad ako kasuod ma, suod ma ba yun o Martes? Pero Martes, bayad ako sa ali ko, sabi ko duman sa kaira, niya ko, madam, ano, kasabay na dyan, so 300 kong subsidy. Ay, yun na po nga, sir. Yun na po nga, sir. Okay na nga ito, sir. Kaya o nabagang nga dyan. O, kaya iyo yan, tasusaro ko man na bill, pigbabayadan ko pirmi duwa-duwang resibo dyan ang pigbabayadan kong bill baya kada pagtapos kang bulan. Tasusaro, Ligaspi, saro daraga. Kaya so daraga, dahil man itong subsidita, dahil man duman, dahil man tusakop, Ligaspi man sana. Kaya nakulao na bagay mga tugang yan ang mga programang arog po kayo ni. O, sa tanang buhay ta, kan panaw ni Rosal, ano igwa kita ng subsiding arog kayo, wara-wara man. Ang mga nagkakuro ata baga kampanaw ni Rosal, so charge sa nito, siptains, na pigi-incorporate duman subabayadan sa resibo ta sa LCWD. Ano na daw pati ang nangyari kay itong siptains ping ito, kung ito mababalik pa. Kadakul kay ito nagharap po, hain na daw ngayon ito, ano to, ibabalik pa, an para sa ano talaga ngayon ito? Oh. Kaya, gulpya nagka- rala kurando man nagka-relibong sa septage ping ito. Ah. Na mga nangyari po diyan sa City Hall na dayta man nagkararabang kung ano na. Ano ang resulta anon pakinabang ta duman. Wala. Oh, at least digdig kay Mayor Hisam na sumanga kritiko kan administrasyon ni Hisam sa kanikong pido, pigpaparatuya-tuya na ngaya maluya man niya si Isam, tabaguhan, tutoy-tutoy pa sa pag-administer sa syudad. Oh. Pero ilinganin daw ang komparasyon, mga programa ni isa, mga ayos mambaga. So pagpapakaray, pagpa-taranggal kan mga nagralaylay dyan ng mga kable sa tinampo. Oh, at least may resulta, padikit-dikit lamang. Oh, o ininganing mga, anriparo ko naman, ining mga street light tadigdi sa Ligaspi, ano na yan? Kunday na yan pakinabang, tarangkasanan nindo yan tabi, Mayor. Taday man na pakinabang na baga. Oh, di ko maintindihan, tabaka kung iyan na mga stoplight na iyan dyan, mga kuanmansa na iyan, so mga hinabuan gayod na iyan, so mga reject na gayod dyan, kahit sa MMDA, kampanaw ni Tolentino, iyo baga su chairman kahit kan MMDA, pasalamat man, tatli siguro dahil mga gayod dyan, binakal, pigdunar man sa na gayod dyan, kundi, waro kayo na yaraon dyan nakaralaylay, dahil na magid pa kinabang yan, dahil naman nag-iirilaw, tarang kasuna iyan. Sa kakungan yan, riparo ko kayo ng mga traffic light na iba dyan, kari sala. Salaan paka, I mean, sala, because sa yung kanakailing na traffic light, nag-ilaw ng green, go. Basta sinabing go, go. So, diretso ka, umagi ka na, bumalyo ka na, tapos na. So, stop. Amailing mo, imbis na mag-go ka, dahil ka makakaguta, nauulang kan mga jeep na nagpapasakay. Oh, paano ka makag-go ka yan, abir daw? Ganun niya ako sala, ining traffic light na ini, or so, mga pampaserong jeep na mapundo duman paka after the traffic light. Oh, tanya ko gari sa labaga. Biglang ilaw, green, go. Oh, nasusundan mo sa pampaserong jeep at abantulon magdalagan, mapundo pa, tamasa pa sakay. O di paano kakain makago? Ano man niya ako ning... Karoon niya ako may diferensya ining pagbugta kay ining mga traffic light na ini. Imbis na go, paano ka makaguna? So sa inutan mo, puminundo. Oh, tama pasakay, mababa ning pasayro. Diyos kumir. Ganoon niya ako, may diferensya. Oh, kaya dapat may studyaran pa yan na maray. Yan ang mga traffic light na yan. Kunday naman yan, asikasun naman kan, ah, pag maigot na naman ni Mayor Isham ka yan, siguro, inda, kung ano naman mangyari dyan, wala na yan. Laita nga na aram sa estado kayan, kung pigdunar talaga yan, may binayadan dyan ang syudad, o kung ano yan, display siya na. Taday, managhaloy baga. Sa ibang mga syudad, na-improve lamang ang mga traffic light. O, so digdi, gari, wala, gari dekorasyon lang baga. Pupungak-pungak ang traffic light. O, kaya bad lamang kunwarin, siguro sa mga may weekly press con man yan si Mayor Isham, bad kunwarin maka... Sausaw naman kita dyan sa biglang butwa kita dyan, baad maihamapot lamang o kaya kan mga pag-iribat ang nagkukover dyan sa City Hall. Kung ano lamang tabi ang kuyang kayan, plano na kan City Hall, kung iyan, ano yan, bubugtakan bago o aliuna, dahil na muna kita ning asinsado ng Ligaspi kita sa nagedigdan syudad sa na may maluyang klaseng traffic light. Kaya siguro, baad kon aram kung may mga mahiwas na plano yan si Mayor Isham, baad kon data lang na babanggit yan, baka kung ano ang plano kayan tabi ni Mayor Isham dyan sa traffic light na yan. Tapos sa ibang mga lugar, mga magayuno na ang traffic light, talagang synchronized, saka magayuno ang paka, ano ni, paka programa, bakuso, go, paano ka makaguna sa inutan mo, nagpundot na mapasakay, mababang pasayro, sus mariusip ng klaseng bundulon mo lagod, kung imbis na go nga ni, diretso ka dapat, go. O dumang ka sa, kung may portion dyan na pupunduan kan mga jeep, for loading and loading, di duman dapat sinda. Bako dyan na, kung kasuarin ko, saka ka mapundulugod, saan ka nakailing ka na, kaya may diferensya lugod baga, ano, mga araw kan, mga riparo taman sa na yan. O araw ka ni yung, dyan sa, ano ni, sa, kwari na naman. O, hindi man yan, dahil man naguhuraw na topic and issue digdi sa Tosalbay. Pirmina sa na yan, kwari na yan. Dahil nang katapusi man na kwari yan. O, so bago baga sa entrada tan, sabi ko nga ni, nang question ta digdi, ano daw kung tangarig dahil nakul na issue dyan, iladlad sa na pirmi dyan, regular, bulan-bulan, kung pwede. At dahil magayon pwedeng aral daw, tam, makanuson man aral daw. Pero kung kaya nindong aral daw, tangarig dahil ka mo pagparadudahan dyan kan, sa quarry issue na yan, sige, dahil question kung kaya nindo. O pero kung dahil kaya, siguro an monthly o quarterling report or pag-display kan information may kinaraman sa quarry, o ladlad nindo dyan, tangarig di ka mo pagparadurudaan kan publiko. Talaga haraputan pa. Kung pira talaga ngayon ang presyo na, mahalo na ngayang maray. So nagpapadalagang kan task force sa quarry, dahil aram ang presyo. You don't fit in a small town world. Paano kita kaini? Ito na nga ni na mga programa baga pig kwenta na subago, pig suy-suy to na su mga programa na magayunon and very transparent. Kaya ako pig-uumaw ko itong programang ito, nagtukaw dyan yung halipot na panahon sa nasa Kapitulyo si Governor Glenda Bungao, pero maray susaya tabing programa sa Quarry Salbay. Dahil bagang mga angal duman, nahiling ninda na very transparent and may pakinabang so mga albayano talaga. Pero kung pigsabi kan panahon na ito, kampanya, nangayaan bye-bye sa albay, libre sa mga taga-albay, pag-abot kan oras, ribo ang presyo. Saan ka nakahiling na libre tapos ribo ang per cubic? Tunto. Huwaling nga ni mga programa ni Glenda, graba para sa eskwela. Sa mga estudyante, gulpi ka ning may mga documents ka ni, may mga pig document ka ni na nagbenepisyo ng mga estudyante, mga eskwelahan na beneficiaryo ka ning ganansya sa quarry and dagdalagan sa graba para sa eskwela. Basod para sa salud o sa health naman ini. Gulpi ni, magay na mga programa nga ni ang pigasabi ko baga, ano? Bye-bye para sa pagkabuhay, livelihood. So mga nagkatarabangan kay ni na mga saralit na mga nagdinegosyo. So mga gusto magnarenegosyo, igwaning at least igwala mang diit na tabang pinansyal na makapuun-puun sinda kung ano na sa nang pwedeng pang kakitaan dyan. You can win if you want. Boulders for Albayano Elders. Yan, sa mga senior citizen, magayunon ba ng mga programa ba ko? Sa'yong kapakaini? Kung ginibo na sa nabaga ni, inadaptar na sa naninda ini, di puro pag-umawan na abuton ko ta. Kaya sayang kaining programang ini. Ako nasasayang ako kaining programang ini na may dakulang kapakinabangan sa mga Albayano. Imbis na pagparadudaan ka mo dyan, kung nasa sa inang dalagang kan report sa quarry remittance or collection, makanuso na pagparadudaan ka mo dyan. Kung nakuman sa na, tangad ikaw paraduda, unyo, sang-sang ninduman sa baga, ngayon nindu yan, o mga report, o yan report ko, unyo ang ganan siya, unyo so, gabos, ano pa? O di, dahing question ba ko? Parang dahing report kaya eh. Dahing maray na, kuyan, transparency ng piga po. Kaya yun yan man sa dan riparo ta. And ining sa Senado, inda, bala na sinda dyan sa buhay ninda, mapagalon ining sa Senado. Puro kaya mga madunong eh. Minsan na yan masakit sa mga sobrang dudunong na. Bayaan ta na mo na ining sa Senado, inita, bala na sinda sa buhay ninda dyan. Basta kita, importante sa tuya, magtrabaho sa na kita, maghanap buhay. Takon dahil magkita maghanap buhay sa sadiri ta, dahil man kita matauanin pagkaon sa pamilya ta. Marikon may tupad kita. O kaya mga financial assistance, dahil man kita nakakasabay. Sa mga financial assistance kang gobyerno, pag-abot ning tagilid na sitwasyon, dahil man kita nakakasabay. You don't fit in a small town. Kaya dahil kitang maginibu, kita na sana mag-asikaso sa buhay ta, mag-anap buhay, mag-diskarte, mag-tanong, mag-ataman hayop, kung ano na sana dyan na pwedeng pampapakinabangan ta sa aral daw tang pagbuhay-buhay. Shout out na muna duman sa mga parantabay ta, nag-copyready sa mga nag-view sa programa tango niya na pagkaaga sa FB Live, Honeymoon Light, Caron Napoles, Barangay Makasitas. Bago ng pangaran ni Honeymoon Light ha. Maray na agatabi dyan sa P.U. Duran. Marlene Yanson, watching, listening. Yan po sa Baskaran, ay alat, tatabas ka rin. San Andres, Santo Domingo, Albay. Si Ati Leti pala. Yan, watching siya from Baskaran, Daragalbay, Trillas Miliano family. Yan man si Kuya Tuti Alpichin, maray na aga tabi, malumlum. Iyo marayan tabi, Kuya Tuti, ta medyo mapreprepress ko kita pag maralumlum, tabang arsaas na naman. Endless. So bago nga ning aga, day ko na tius talaga, day mag-shower ta, grabing arsaas. From your home. Kung so mag-agom na Rosal ang nakatukaw pa dyan, da iyan mapapaayos, tasayang mapapaduman pa sa ibang bulsa. Ah, anong gusto mong sabihin? Mapapaduman sa iba sa bulsa na ninda mo na. Grabe man si Ate Tina. Buhay sa nanindaan maray, so pag pagrugaring pipa lapa. Eyo, ano dapat yan magiging itsura na kan City Hall, I mean kan Mayor's Office pag natapos na yan, ano? Siguro maaliwalas ng maray. Si Manong Erning, maray na aga tabi, Manong Erning, karapin na kita. Param na ako sa programa, mga tugang, masunod na po ang Barreta alas 7. Asabay na dyan si SM Rod. Sa pangaran ni Manoy Tope, Salado Technical, Tower, George Valderrama, Rain Bartolo, inipuan sa inong lingkod, Manilito Sanchez, nagawalat na naman ni Diyos Mabalos, saga naman kita liwat mag-iribanan, last day na naman sa aga, Friday na naman baga. Salamat! Kansa na po ang pagkantabay, Basta Bicolano.
1: Basta Bicolano, Urano!
2: Basta Bicolano!
3: Ako po si Yubi Baranda, may pigmate ako sa Kuyang Heart. Nagtigang ko dito sa Men's Wellness Center. 2 months pa lang, nakamatay na kang karahay. Hindi na ko tinatapin na yun. Parang kumikirok ni isa ng mga ilang minutes. Ngayon, masalamat ako tapusin ko ang format sa binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
4: Ang Men's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Men's Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Men's Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
6: Kita-kits po tayo!
7: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagpiflex for Plemex.
8: Pampatang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: mga kasangga.
1: Akala nyo tapos na?
0: Aba,
1: hindi pa!
0: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
1: Oo! Tamang narinig ninyo!
0: Mas pinahaba!
1: Mas pinabongga!
0: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize!
1: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos!
0: At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos! Kaya't huwag palampasin dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
0: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
0: para maging winner!
1: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
0: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan
0: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: J-Mar,
0: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
2: Babes, malapit ng anniversary natin.
3: Oo nga, no. Parang kailan lang.
2: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
3: Siyempre, Lola's yun.
2: Gaya din noong binyag ni Junior, ang dami yung nakikain.
3: Siyempre, Lola's yun.
2: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami yung nag-take home.
3: Siyempre, sa Lola's yun.
4: Sa lahat ng okasyon, Lola's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad, and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lola's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Mga tugang ang tamang patama-tama. Hoy, sakto na pong 30 minutos, maglihis ang alas 7.
2: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
0: Live, halos sa Midtown Broadcasting News Center. Ulya ang Uragon. Reto, alas 7. Uragon, Reto, alas 7 headlines.
1: Enot sa pamayukan mga nagbabagang bareta. Sa lado lokal, Padyag Asenso Program, Ganakubicol Party List, Liwat Binuhay. 40 alumni kan Bicol University, pasado sa CPA Licensure Examination. Sa mga bareta man sa Lugan Nasyon, Senado, may bago na naman na liderato. Asin sa mga bareta man sa luwas ka nasyon, Iran, tinarget ang Kuwait asin Bahrain. Ang detalye sa taud-taud sana.

0: 7, Barreta Local. Local News.
1: Al daw na po kita nin Webes, Pecha ka 4 na sa bulan ng Hunyo taon 2026. Ini po ang Radyo Oragon Barreta alas 7. Ako po si Rod Perez. Ganyan sa detalyes, nagatalaan pong matawanin kabuhayan ang 10 tabakenyo sa Maagikan Pajak Asenso Program Kanakubikol Party List, kung sa intatawan si Danin mga food carts as in initial na kapital para man sa saindang pagnenegosyo. Katagod po naman kayo ni, nagsagibo na yung coordination meeting ang mga representante sa Kanakubikol Party List as in si Tabaco City Mayor Ray Bragais. Ngani pong mapag-urulayan ang mga paghahanda para man sa seminar as in distribution kan mga food carts sa mga beneficiaryo. Sigun po naman kay Alcalde Bragais, gigibuhon ang seminars in skills training sa June 16 matang nakatalaan man ang pananaunin mga food carts sa Hulyo 3. Pero po naman sa food guard, makakaresibi man ng dugang na kapital ang mga beneficiaryo nga nipong magkatabang sa pagpuon na sin pagpapatalubo kan sa indang kabuhayan. Mga kuryador kan STL nagreklamo nin huli sa hababang porsyentahe o kaya komisyon. Detalyes na kay Manoy Jess, Kapitan Magallanes.
2: Urago Live Reward.
3: Dada agragay na kasi nagreklamo na ang mga kuryador kan STL sa probinsya Canabay. Ihinita, ababa una sa daan sa daan na ako ang porsyento. Sa informasyon na pinaubot sa Urago no, 5% na sa rasa daan na ako po. Ali sa bagong operator kan STL digdi sa probinsya kang Albaya, itinaluan na pagkakangani sa Urago no, na didipisil nga ni sinang makasangribo kada kapataya. Alaga na mabapanin mo rin sa daan na ako po ang porsyento. Magigirong doon na kanakaging aldaon nag-work out ang mga koreador sa banwang kandaraganin hulunan sa bagong sistema ni pinapautuba kan bagong operator kan STL sa probinsya kang Abaya. Sibong nila, nilita mo na kapalwa si Taliwanag ang pamayokan PCSO degree sa probinsya kang Abay na si Ms. Nelly Loyola kung legal na operasyon kan STL degree sa probinsya. Dagdag na baritang lokal. Ako si Jess Magallanes, Mas na Bicolano, Urago.
2: Urago Live Reward.
1: 18 minutes makalipas mo ang gabito ng umaga. Ipinag-uurgulyo kan Bicol University ang nasa 40 nindang mga alumni na matrayumpong naipasar ang katatapos pasan ng May 2026 Certified Public Accountant Licensure Exam. Kasabay po naman kayo ni, ang Bicol University College of Business, Economic and Management ang may 76.92% passing rate. Kanasaming eksaminasyon, ang Bicol University igwamani nasa 80.49% passing rate para sa mga first-time examinees, as yun 63.64% passing rate para man sa mga repeaters. Enotang pinag-anunsyo kan PRC, nagikan po naman sa 9,746 na nagkuanin eksaminasyon. Mabot po naman sa 3,400 na ang nakapasara sin igwainini nasa 30.83% passing rate. Bureau of Fire kan Santo Domingo Albay padagos ang pagrasyon nin tubig sa mga residentes kan barangay. Detalyes na kay Andy Madrigalejo.
2: Urago Live Reward.
4: Dahil sa kakulangan ng supply kan tubig sa Santo Domingo Albay, ang Bureau of Fire Protection o BFP sa pamayon ni SFO4 Arnold Baluloy nagrasyon ng tubig sa mga barangay. Kaso ugma nasa Barangay San Andres ang Bureau of Fire Protection Santo Domingo nga na magrasyon ng tubig na gagamiton kan mga residentes kan mga barangay. Dugang na baritang lokal, Andy Madrigalejo, Basta Bicolano, Uragong.
2: Urago.
1: 19 minutes makalipas po ay 7 ng umaga. Mainit na sinabat kan gobyerno lokal sin komunidad kan Tabaco si Second Lieutenant Kailin Morata Golingco, sarong proud tabakenya alumna kan Tabaco National High School sin bagong graduate kan Philippine Military Academy Talang Dangal Class of 2026. Binisto si Second Lieutenant Golingco bilang ehemplo nin higos, disiplina at sindedikasyon sa pagsiserbi matapos ang sa iyang matayumpong pagtatapos sa prestiyosong akademya ang Philippine Military Academy. Ipinagpo naman ni Mayor Ray Bagais ang sa iyang pag-urgulyo sa tayumpong nakuha ni Golingco at kan sa iyang pagiging inspirasyon sa mga kahobinesang tabakenyo na magpursigiman sa mas halangkaw o si mas mahigot nga nipong makapagserbi sa nasyon. Rice Subsidy Program, pinagdistribuer na sa nasa 7,212 beneficiaryo. Yan po naman sa may party man kan banuaan in Daraga. Kompletong istorya, bit-bit ni Manoy Alan Lopez sa Saituno.
2: Urago Live Reward!
5: 7,212 na mga beneficiaryo sa banuaan kan Daraga ana nakaresibi na kana Rice Subsidy na pinagdistribuer kana gobyerno provincial kan Albay Katabang ana Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO na isinagibok kana nakaging aldaw sa covered court kan nasabing banwaan. Ini anay na pabats na uminabot sa halos 2,000 na mga individual ana nakaresibi kana sabing subsidiya nagikan sa mga barangay kana Bagumbayan, Banyag, Binitayan, Busay, Ilawod, Kimantong, Malabog, Maroroy, Market Site, Nabasan, Sagpuna, San Roque, Sipi Asina, Barangay Tagas. Ano sabi mga beneficiaryo na karesibin ng 10 kilos na bagas sa irarongkan programang Local Government Support Fund o LGSF. Mga dugan na baritang lokal, ako si Alan Lopez, isa ito, Basta Bicolano, Uragon.
1: 21 minutos na makaagi po ang alas 7 ng pagkaaga. Naging organisado, as in magayon ang proseso kan payout kan social pension para man sa mga indigent senior citizens sa Daraga Albay na ginibo sa Daraga Covered Court. Maabot po naman sa 1,135 mga indigent senior citizens gikan sa 50 barangay kan Daraga ang nakaresibi ng 33,000 pesos na social pension para man sa bulan ng Enero hasta Hunyo. Ipinagpo naman ni Daraga Senior Citizen Federation President Vice President of the Albay Senior Citizens Association, Aska Merly Paliza, na dahil nagkaigwanin problema sa payout, ulita nagkaigwanin pinagtalaan na oras ang kada barangay na pinag-atindiran man kan kanya-kanyang mga baska president. Miyantas tanto sarong orgulyo para man sa siyudad ni Tabaco ang pagkakapili kay Kirby Bragais bilang Vice President kan Philippine Information Agency, Barangay Information and Outreach Network sa bilog na probinsya kan Albay sa ginibong pinakaenot na Beyond Summit sa The Conquerors Convention Center digdi sa Legazpi. Si Bragais po ang Presenting Executive Secretary kan Tabaco City as in ginibong kinatawan kan Public Information Office sa nasabing pagtiripon ang enot na pinagnominar kan Provincial Information Officer kan Albay bago pa man pinili kan mga presenting representantes gikan sa mga syudad, munisipyo asin barangay sa bilog na probinsya. Bilang Vice President kan Pia Bion Albay, biglalauman po naman na magiging katuwang siya sa pagpapahiwas kan koordinasyon asin mga programa kan organisasyon nganing urugbang mapatibay ang komunikasyon sa tao po naman kan gobyerno asin mga namamanuan sa bilog na probinsya. Bastante pa ang bagas kan National Food Authority o NFA sa Camarines Sur. Yan ang pagsisiguro ni Manoy Joey Sarcia.
2: Urago Live Reward.
6: Bastante pa ang bagas sa National Food Authority digdi sa Camarines Sur. Ini ang pinakumpirmara kan manimento kang National Food Authority na kung sa ina digdi sa Camarines Sur bastante pa ang bagas malaan makakapagpadala pa sinda ninayuda sa probinsya ng Albay. Pinagsabi kan NFA na sa ngunyan day magkukulang ang Camarines Sur lalo-lalo na sa bagas sa mga masunod pang mga bulan. Dagdag na impormasyon sa lado lokal. Si Joy Boy Sarsa, Basta Bicolano.

0: Age tulos na o natulos na maaksyonan. Ang nasabing problema bago pa mag-abot ang panahon kan makusog na pag-uuran. Asin pagbabaha nga nipong maibitaran. Ang mas dakulang peligro sa komunidad asin sa haraning eskwelahan na ipo ang PLT College. Ani ba pang mga istorya sa Laugasin o sa anum na probinsyas kan Kabikulan sa pagbabalikan Radyo Urago. Barreta alas 7.
1: Tuhod! Siko! Baywa! Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother and say goodbye to your stubborn fat. Via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge? Located at Pier Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings. Call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
1: Uragod Barreta alas 7.
3: Iba-ibang tao, iba-ibang opinion, pero at the end of the day, ang desisyon ng COMELEC should be based on facts and evidence.
4: Dahil naman po ni Duke ay kuhan na maglakaw ng 10 kilometro para makakuha ng malinig tubig inumong bulit ayaw na po igilis mo ang kakomunidad din doon ang malinig asin pastanteng tubig.
0: Pagkitama po kan sa inyong mga orasan, natatadang 32 minutos alas 8 na.
5: This time check is brought to you by
6: Optin-Litin Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: Formal na pong ipinaglunsan ka Department of Education Bicol and Brigada Eskwela 2026 Regional Kick-Off Kasudma sa Labo Elementary School sa Barangay San Francisco, Labo, Camarines Norte. Katuyuhan kan programa na pagtiripuno ng mga paratugdo, magurang, lokal na gobyerno, mga katuwang na ahensyas, asin pribadong sektor sa paghanda kan mga pampublikong eskwelahan para man sa pagburukasan kan klase sa paabuton na Lunes, Hunyo 8. Pinunan ng aktibidad sa Regional Caravan asin Motorcade, kasunod ng tree planting activity asin formal na programa na pinagpanginotan ni the Schools Division Superintendent Cristito Morcilla, Camarines Norte Governor Ricardo Padilla, asin Deputy Regional Director Gilbert T. Sadsad. Nagbisita po naman sa gobyerno probinsyal kan katanduan eh, sa mga obisyales kan GSIS. Ganing ibabisto ang Ginhawa Solar Energy Loan Program na nagtatunin hasta po naman sa 500,000 pesos na pautang para sa pagbakal asin pag-i-install in residential solar panels. Pinagdiskutir man sa courtesy visit ang maribibang mga programa kan probinsya kasabay po naman ang 5K programs ni Governor Patrick Alain Azanza na nakatutok sa salud, kabuhayan asin iba pang mga serbisyong pampubliko. Sigun po naman sa GSIS Zayas, obeto ka na sabing programa na makatabang sa paggamit ng mas sustainable enerhiya matang binistuman kay ni ang mga development initiatives kan gobyerno probinsyal para sa mga taga-isla kan katanduanes. 29 minutos na makalis po ang alas 7 ng pagkaaga, ipigbubusol ngunyan ang sarong propestong lagdang na nagahagad sa prime water source of uncertainty na paramenda suspindiron ang paniningil kan minimum bills sa konsumo kan tubig huli kan bakong matanos na serbisyo na nakukwakan sa inang mga konsumidor. Sigun po naman sa otor kaining si Konsehal Lester Lubiano, bago subot magkakaliguna si Ginun ang mga miyembros konsumidoras na nakaka-experience ng kakulangan o kaya kawaran ng supply ng tubig sa nagkapirang lugar sa syudad kan sugod-sugod eh. O beto subot kan lagdang na ini na mapagian, hanpasan.

0: ka ng mga namamanuan bantang padango sa pinagpapakarhay ang serbisyo kan tubig sa interong syudad din Sorsogon. Ani ba pang mga istorya, barata impormasyon sa Laogi Sinduwas ka nasyon. Masunod na.
1: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-87-876-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-likes ka talang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Wiragod Pagreta alas 7.
2: Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
3: Wiragod Pagreta alas 7.
0: National News. Naibugtag na si Senador Sherwin Gatchalian bilang bagong acting Senate President matapos marisolbir ang pirang-aldaw na deadlock sa Senado. Nabilog ang quorum na nagtataong dalan sa reorganisasyon kan liderato asin pagpapanagos kan mga nakabinbi na trabaho kan nahalangkaw na kapulungan. Ang lakdangan kasunodban kan pangapudan ni Presidente Bongbong Marcos na ipagpanagos kan Senado ang sa indang trabaho. Inaprobaran ang unyan kan Senado ang mga pagbabago sa impeachment rules na nagtutugot sa ibang senador na namamayo sa impeachment proceedings sa pirang pagkakataon. Pati ni kan mga reformang isinagibo kasabay po naman kan reorganisasyon kan Senado. Asin mga ulay may relasyon sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pabeto po naman kan pagbabago na masyerto ang dagos-dagos na pagdangog kan impeachment proceedings kun kinakaipuhan.
3: Urakon Pagreta alas 7. Pagreta sa luwas kang nasyon.
0: Inanfirmar kan U.S. military na naglunsar sindan in self-defense strike sa Quezem Island kan Iran mantang tinatarget man kan Iranian missiles and drones and installations kan Amerika sa Kuwait as in Bahrain. Nanindugan man ang Amerika na inilunsar ninda ang self-defense attack bilang resultado kan aktibidad kan Iran sa rehiyon kabilang bag-usa naman ang pag-atake sa U.S. 5th Fleet duman sa Bahrain kundi maging sa Quezem Island. Sa sarong statement, sinabi kan U.S. Central Command na duwang ballistic missile na pinaputukan Iran sa Kuwait ang puminalpak as in dinatamaan ang target mantang tulong missiles man ang binuhian pasisiring sa Bahrain ang naharang kan U.S. and Bahraini forces. Ang Baratang Sports, Showbiz as in iba pa, masunod na.
4: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
5: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
6: Mga kasangga, Handang-handa na ba kayo?
7: Dahil heto na
6: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at magka-premio Raffle Premal Season 4.
7: Oo!
6: Tamang narinig din nyo.
7: Extended na!
6: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pa-premio. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
7: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
6: Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
7: todo ang saya,
6: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
7: tutok lang sa inyong paboritong radio station
6: sa programang Kasagad Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe Official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premal Season 4.
3: Ragod Bakreta Alas 7.
8: From Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world!
9: Arte-arte!
10: Ganon?
11: Ganon yung nakita ko sa kanya sa Reasons Park.
3: Ragod Bakreta Alas 7. Bakreta Sports.
12: Let's get ready to rumble!
13: Naging makasaysayan ang kapangganahan kan Gilas Pilipinas Women sa FIBA 3-on-3 Women's World Cup. Kasudinikan kapangganahan nida laban sa World Number 11 na Italia. 17-13 sa karawat na ginibudaman sa Warsaw, Poland. Nanginot sa kapangganahan kan Gilas Women si Camille Clarin na nag-record din 8 puntos. 2 rebounds mantang may 4 na puntos man, as in 2 rebounds man, anay ambag ni April Bernardino.
3: Uragon Bakreta Alas 7. Bakretang Artista Showbiz News.
13: Naka-confine ngunyan sa hospital ang founder kan Gawad Kalinga na si Antonio Tony Miloto matapos magkamati din problema sa salud mantang nasa kustudiya kan pulisya. Sigun sa pulisya, isinugod si doktor sa Dr. Yangas Hospital duman sa Bukawi, Balacan si Miloto matapos magreklamo na nasasakitan ining maghangos. Ipinagrekomendar kan sa iyang doktor na magtinag muna sa hospital kaning mabantayanan sa iyang kondisyon asin maiwasan ang posibleng komplikasyon. Iguamanin psoriasis o kaya helang sa kublit si Miloto.
3: Uragon Bakreta Alas 7. Bakretang Salud
14: Health News.
13: Hinagad po ka Department of Health Bicol Center for Health and Development ang suporta kan komunidad, barangay, LGU, asin iba pang mga o iba, asin iba pa sa gigibuhon indang missile Rubella Supplemental Immunization Activity kunya pong bulan in Agosto. Sigun kay Christine Therese Nolial, ang Program Manager National Immunization Program kan DOH Bicol, ang suporta kan man ibang mga sektor ang nakulang bagay nga ni pong maabot kan riyon ang immunization rate na 95% na magiging dalan man para man magkaigwanin herd immunity ang riyon. Sigun pa kay Nolial, ang MRSIA sa riyon Bicol ang gigibuhon sa maabot po itong Agosto 10 hasta 28 sa manibibang mga lugares digdi sa Kabikulan.
3: Uragon Bakreta Alas 7. Tutuod daw ini
13: sarong 41 anyos na lalaki na binistong si alias Sito ang subuot nagsolo kan sarili niyang harong sa barangay Panagtaran, San Fernando, Cebu, bandang alas 11 nin Banggi. O nagsulo pala, sorry na. Nagsulo kan sarili niyang harong sa barangay Panagtaran, San Fernando, Cebu, bandang alas 11 nin Banggi kan nakaaging aldaw. Sigun po naman sa painot na investigasyon kan pulisya, buyong subuot ang suspek kan pinagkutan kani ang sarili niyang harong na nakaapekto man sa mga linya kan kuryente sa lugar. Naraot kan kasuluan kadakon na gamit sa harong kasabay ang mga ribultong panrelihiyon asin krusipiho. Mantang nagpapanagos man ang investigasyon kan mga otoridad sa nangyaring insidente. Asinyan mga tugang mga manay mga manayan kabilugan kan mga darakulang bareta ng unyapong aldaw nin Webes. Pecha 4 na kan bulan nin Hunyo taon 2026. Sa pangarap po kanakalap kan mga darakulang istorya. News Director Annalyn Silada. Nakaibanan taman si Damanoy Jess Magallanes, Andrew Madagalejo, Manoy Alan Lopez Asaituno, si Riman kay Manoy Joey Sarsha. Sa ibong nagwarto si Manoy Chief Tope Aydalia, si George Valderrama, si Rain Bartolo sa Tower Sites. Liwantin po ang sa inyong amigo Rod Perez. Salamatunon. Maray na pagkaaga.
9: Hulita, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
14: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
14: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
10: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
14: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
9: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: yung kwento mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
1: Eh, kwento yung maestra mo kung ang kito.
0: Mapabaak na kunta.
1: Oo, tapos sabi ko, hindi na lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
0: ano, mga bukol.
1: Oo, bukol.
0: Oo, ngunya, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano sabi sa imo?
1: Ang ano niya, ma'am.
0: Wala ng bigon? Oo, grabe po, salamat sa imo.
2: Ang Means of Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means of Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means of Mga Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita-kits po tayo!
4: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
5: Mga tugang ang tamang patama-tama. Natatadang 18 minutos, alas 8 na.
6: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
7: Uni na ang programang balansyado ang pagtukar kang mga issues, mga argumentong napapanahon, mayong kinikilingan, igsususog ang tama, opinyon na may basihan, asin may alternatibong solusyon sa mga problema kan banwa. Ini

0: dinas.
1: Si siya'y manago, at tatalagin niyo. Wala ko, at tatalagin niyo. Wala ko, at

0: Uy, good morning.
1: Good morning.
0: Diyos manay na aldaw sa liwat mga tugang mga manoy mga manay.
1: Pagayon.
0: Nagbalik na naman su alingahot. May pasanay eh. Talagang pighihinang na ako. Maalingahot no naman. Aldaw na naman kita ni Nuebes. Pecha 4 na po kan presenting bulan. Kumusta? Sa mga uraldautang mga paraantabay, mga parokyano kan programang ini, Bangon Uragon. Liwati ni po ang sa inyong amigo si Papa Rod, Rod Perez. Naging ganyan lamang na kita mag-uri istorya sa tuyang sabuton. Ang mga nagkapirang issue, nga di pong sama o ikaw lamang kamuki mapaghurup-hurupan, mapagulay-ulayan. As in sabi nga ni Ken eh, maging produktibo lamang ang sa idong diskurso ngunyan pong aldaw. Pero siyempre pa bago yan, batiyong kumunay ni mga talagang nakatutok bermi sa Rad Uragon FB Live. Uy, nagbabalik na sa number one post ang Mutya kan Villa Hermosa, si Ate Elaine. Ate Elaine, good morning. Siyempre pa, Deman Mapahuri, si Ate Marlene Yanzon, always watching and listening dyan po sa San Andres kan Banuanin Santo Domingo. Tayo na agad tabi Ate Marlene.
1: Good morning.
0: Siyempre pa, Deman Mapahuri, ang mga pag-iribata dyan sa Orosite. Nakatutog na naman si Kagawad Unica Gracia Iha, Ate Grace Marina Agatabi. Nakatutog man si Marisa Andes. Manay Marisa, good morning.
1: Good morning.
0: Siyempre pa si Kagawad, soon to be Kapitan kan Barangay Tres EMS Barrio, Roderick Orbita Bong Buban.
1: Good morning.
0: Uy, nakatutok na naman mga pag-iribata dyan sa may party man kan Baskaran Daraga Albay, Antrillias Mihiliano Family, Manay Leti, Leticia Mihiliano, permi man nakaantabay sa to. Salamat tabi, Ma'am Leti.
1: Good morning!
0: G. Lumini and Eric, nakaantabay na naman.
1: Good morning!
0: Deman pwedeng mawaraan mga pag-iribata dyan sa Banuan kan Santo Domingo Albay, classmate Kagawad Bren Belen Boras. O ano, pwede tabi, mate. Punan tana su buruba basketball dyan sa ido. Gusto ko maibalik su panahon baga ka nasa San Rafael pa kita. Na dawa ka uruod tuhi, pait ang barakbakan sa basketball. Nakatutok man si Manong Erning Mular Jacob dyan sa Purok 5 kan Barangay Gabawan. An Mular Jacob, pati na po ang Padilla, and then an Arimado Family, pirmi man nakaantabay sa to. Yaon man si Honey Moonlight Caron Napoles, watching all the way dyan sa Barangay Makasitas Pio Duran. Bago ko makalimutan, patiin ko man po ang mga taga Purok 1 kan Barangay Gabawan, especially dyan sa Familia Diana, kay Manny Joel and Ate Marlene, kay Jody Garcia. Maray na agatabi sa inyo, salamat.
1: Good morning!
0: Mga taga Albay District Public Market, good morning! Nakatutok na naman si Manong Renan, si Manoy Joel, si Ate Nerisa, si Nanay Edna, si Ate Bing, Manay Josephine. Maray na agatabi sa inyo.
1: Good morning!
0: Siyempre pa kay Manoy Ramir and Manoy Juliet. Inyan talaga mga dayupot, sabi ka ang Manoy Tupi. Karong istasyon sana ang madadangog mo dyan sa Albay Public Market. Maski dyan po sa Daraga, totoo daw yan ata, yan na di.
1: Kinalaman din ang tulad natin.
0: Dyan man sa kantin ni Nanay Lydia Astillero. Inyan mga talagang adik. Adik sa Radyo Rago. Especially dyan sa mga parkakan sa kantin. Ni Nanay Lydia, dyan kay Manong Ross, kay Manoy Jason. Marina agatabi sa inyo, salamat. Dakulang salamat po kan sa inyong panagos man na pag-support. Buti pa nga yasinda, ayubugas kami mas kisaro, perming dai na pipili. Habu sa musan ayuda. Oh, ni magpara di tabi, Kwan, Elaine, maabot ang panahon, maayudahan ka. Ang importante, sabi ka ni Buruhay. ano, ribong natabi ka mo? Habang naghahaloy mga tugang nagtitindi ang sabi ka ni teleserye, ang drama duman po sa Senado. O kasud ma, garuin tiro naman kitang nabulaga. Hulingan ikan mga pagbabago na naman sa Senate leadership, nag-asumir na bilang acting, uturuan ko acting Senate President, si Senador Win Gatchalian. Pero ang mas sabi ka ni kaabang-abang na eksena man ni Dupi. Gabos man kita nakadalan sa Facebook, sa YouTube, sa television, at sinibang mga media outlets. Binulaga ang interong republika kan biglang nag-abot duman sa plenaryo, duman po sa Senado, ang Bicolano former governor and senator Chis Escudero now joining and confirming his stand in favor of the minority or the previous minority. Ito talaga ang medyo, sabi ka ni, nagbulaga. Buminulaga. Intero mga tugang nagkaturulan sa mga pag-iriba. Although, may mga higing-higing na bagay ito manitupi na talagang igwaki, nagkaduwang nga ni eh. Nagkaduwang senador ang posible pa talagang bumalyo sa lado kan current majority na ngunyan pinamamayuhan na ni Senator Win Gatchalian, who is now acting Senate President. Magayunin pag-ulay-ulay man ito, Pita. Ang numero, accordingly, is only 12. Tadati baga, so minority 11. O ngunyan, i-add na si Chase, that would make them 12. Nabawasan man so, dating majority, na pinamamayuhan ni Alan Peter Cayetano kay tubaga 13 sinda, subot sabihon even na ang numero. So 12 na minority ngunyan, including Chis Escudero, so dating 13 na pinamamayuhan kay ito ni Alan Peter Cayetano ngunyan, 12 na sa naman. Kumbaga even na. Oh, kaya nagkakaigwa ngunyan ki deadlock. Pero since nagbalyo na, uni na ang magayo na istorikan man ito pe. Aram tabaga ang katotohanan na si Bato de la Rosa is nowhere to be found. Dahit aram kung sa'yo nagtatago, dahit nga ni aram kung yaon pa sa Pilipinas o baka nga ni duminulag na pasiling duman sa ibang nasyon tanganing magtago. Ta siya kaya baga aram ta na may existidong warrant of arrest laban sa iya na ipinagpaluwaskan International Criminal Court. And previously, aram taman na si si Senador Jinggoy Estrada, na pantulong beses na, take note of this, pantulong beses ng kinasuhan nin graft and corruption and plunder. Ngunyan, nakukunkuna duman sa kulungan. So nagagayo naman ito pian istorya. Dakulo na kimanga twist. Maray man lugod, may aarog kayo ng mga kotangan, ikod baga maurag bagahan mga eksena ang aarog kani. Kundi, this would somehow bring about issues na iuman po ang nagiging dahilan kung nata nababalam o kaya napipindyente ang trabaho kan sa itong mga senador, which is actually to legislate, to pass laws, and bring about betterment for every Filipino lives. Uni na ang pinaka, kumbaga, punto di vista at di manitupi, mga tugang. Sabi pa ano kan iba, with due respect, syempre, may kanya-kanya kitang opinion sa bagay na yan, kundi ako kaya bilang, sabi ka, nagsusuri, di ako pwedeng mag-unabinin sa rong bagay, lalo na pag ang issue, legal, tabago pa man ako abogado. But, come to think that this is a political issue, sabi ko, ano makisaw-saw man ako manitupi? This is not just a legal issue but rather a political one. So I might as well give also my opinion as regards this issue. Tangani pong kumbaga at least igwa man lamang kamong paghurup-hurupan kumbaga tama ako usala. Diba? Sige daw. Sabi ko na nga ni mga tugang, since nabawasan ngunyan so dating mayorya na pinamamayuhan kadto ni Alan Peter Caetano, aram tanang ngunyan, even na ang numero, 12 sa 12. But come to think, utrohon ko, may mga sirkumstansya ngunyan, nakakaiba mo ni Tupi. Si Jinggoy Uto, nakakulong na. May kasong plunder. And aram taman na ang kasong plunder is a non-bailable offense. Huh? And that would mean, that would also deprive his right to vote. Sabi kan mga abogado, oh, di siya makakabuto mo niyan. In fact, sabi nga ni kang Korte Suprema mismo, duman mga tugang sa kasong sa indang pinagdesisyonan, Avellano versus Cuenca. Malinaw ang pagkakasabi word for word kan Korte Suprema. Ano ang ruling duman man itupi? Those senators who are not within the coercive powers of the Senate are not counted. Subot sabihon, di man pwedeng bilangon mo itong mga senador bagamat presente man sinda o sabihon tanang yaon duman sa abroad, but they are not within the reach of the Senate's coercive power. Anbot sabihon mga tugang kang coercive power, itong typical na pwede kang, halimbawa, yaong ka man sa nangyay dyan kung sa ina mall or naglalakaw-lakaw ka, garday kang pakiaram, ito pala, may ikaw ka mo ki session, may regular session ka mo, pwede kang bulnoton kang Senate Sergeant at Arms, panumanon ka, dapat physically present ka duman sa sinaarog ka yan. That's the coercive power kang Senado. Yeah, we know for a fact, uyan nga ni si Jinggoy. Sige, isang tabita na si Jinggoy, tayaon man duman sa kulungan, yaon sa teritoryo kan Pilipinas. Una yan, pinakapunto ko dyan, Manoy Tupi. Hain ngo niyan si Bato de la Rosa. Di ba? This fact remains to be a question. Where is he at present? So in other words, maski mismo ang Senado, day aram kung hain siya. Therefore, sa kuyang pagsabot, sa kuyang pagdagamdam, unong sa pagsabot kuman sa lay, he is not within the coercive powers of the Senate. Sabi kang Korte Suprema, those who are not within the coercive powers of the Senate should not be counted. Di man pwedeng bilangon mo. Kung baga, duwa na nga niyang absent eh, wala na talaga. Di na makakabuto si Bato, pati naman si Jinggoy Estrada. O sige, sabi yung tanong makabuto pa nga si Jinggoy, tabago pa man pinal ang kasong plunder niya. O, anapot, si Bato hain. Aram tanadaiman, mabutwa si Bato Manoy Tupi. Because the moment he appears duman sa Senado, the likelihood, pwede siyang arestaron kan NBI, kan CIDG, and will now be brought to The Hague, duman po sa ICC. Para ibananan sa iyang amo, si Digong Duterte. Tama? O mas lalong niyan magkakaigwa kinahilan ang Korte Suprema. Mas lalong magkakaigwa niyan kinahilan ang presenting mayorya na pinamamayuhan ni Win Gatchalian na talagang haliun siya duman sa numero kan mga pwedesir na magboto. And that would make them the majority and therefore has a quorum tanganing magkonduktanin business sa laog kan Senado. O yun yan. So, ang keyword dyan actually is the coercive power of the Senate. Ang puwersahan na pagpapaatindir sa sarong senador, kung yaon man sa nadigde, di pwedeng mapaatindir. But the truth and the fact remains na Bato de la Rosa, knowing that he's nowhere to be found, dahil taaram kung hain siya, either na yaon siya digdi sa Pilipinas pa, sa teritoryo kan Pilipinas, o baka naglayas na, nagpaduma na sa abroad. Day taram. And we know for a fact, he will no longer appear. Day na siya pwedeng mag-aparisir pa, duman sa Senado. Because his appearance, his physical presence, would mean arrest. Tama? O, ini mga tugang ang katotohanan sa likod ka, kang may nagpaparakoresyon kung andosing ngaya, tama? Para magkundukta ng business ang Senado, patabagaan sabi, dapat ngayon 13 sana. Iyon, kung ang bibilangon ta, 24. But the point is, that is the general rule. Aram po ini mga tugang kan gabos na mga abogado. For every rule, there is an exception. Iyo na ni Manoy Tupi. Digdi na malaog mga tugang an exception to the rule. Totoo na ang mga senador dahil pwedeng magkundukta ng business, dahil pwedeng magtransaksyon, dahil pwedeng magburutuhan sa loob ng plenaryo unless otherwise they have reached a quorum, a majority. Alagad ang katotohanan, uni na ang sirkumstansya na ang kondisyon na yan is just a condition. Taigwa po nin exemption. Nakuha po nindo? For every rule, sabi kan mga abogado, sabi kan mga huwes, for every rule, there is an exception. Iyan po ang paliwanag duman sa kaso na pinagresolbir kan Korte Suprema sa kasong Cuenca versus Avillano. Pero yan ang sabing, yan ang sakuya po mga tugang na opinion, ang sakuyang point of view, as in pagsabot man unong sa mga issue political na yan. Bagamat may halong legal na issue, pero positive ako na tama ang ginibo ni Win Gatchalian. Pero siyempre, sa mga followers man ni Alan Peter Cayetano, dahil man pwedeng yan ang baba, kung baga iuman sa indang duduunan. Dahil man nga pwede. Pero aram mo kaya, bago ako man sa pagkuhan Manoy Tupi, ha? Base sa mga nangyayaring aktuasyones, pag-uugali ni Alan Peter Cayetano, panahon pa kaya itong naging Speaker of the House man siya, na dahil niya inunra, so agreement din na ni Lord Alan Velasco. Ha? Madramahon pati ni si Alan. History, sabi ko kayan mga tugang, history would really judge the way you acted before. History exactly would judge you the way you acted before. Kaya malikay dapat kita Manoy Tupi. Takun may gibo ka ng salto kay ito, araw halimbawa kay Jingo Estrada na pantuluna na nakasuhanin plunder, ay bako naman kayo diyan makadudang sabihon mo na natatay ka na sa napirming nakakasuhan bakong iyope. Natata of all the senators, ikapirmian niya haon dyan. 2001, kundi ako nasasala Manoy Tupi. Ano so pinakainot na kaso niya duman? So sa wedding, di ba? Wedding payola, 2001. Pagtuko pa kayo ni papa niya. And then eventually, so second plunder case niya, duman naman sa PDAP scam. Di ba? So PDAP kay Janet Lim na polis, nasabutan mo, naintindihan mo? Ngunya na naman, uni mga tugang ang pinakamatinding, grabing talagang lantada na, sabi kayan. Jingoy Estrada na naman, naglataw na naman su pangaran niya, digdi po sa flood control project scam. Sabihin, kung ikapirming yaon dyan sa honor roll, kung pirmi kang yaon dyan sa honor roll, kan mga pirmi nakakasuan in graft and corruption, pati na kan plunder, may problema kitang dakula Manoy Tupi. Bakunaman yan basta-basta sana. Kung sabihin, ang tawong ini, whether you like it or not, amuta iyuman ang God. Bako, makaduda na baga Manoy Tupi. Sa 24-ong senador, pinmingyaw ng pangaran mo. Pare lamang ko tangaya kung ang listahan na yan, puro kaunra-unra, kung baga magiging proud pa kami kay Jingoy. Pero kung ang pirming nasa listahan o ang kinabibilangan na listahan mo, plunder, graft and corruption, mga typical na mga makahanda, mamuya ka. Kaya kita man ng mga Pilipino, especially sa mga butante, maging mapanuri nga ni kita. Bagamat tinatawang kita nin, kumbaga, the right to vote, pilionan sa itong mga leaders. Kaya na kita magpadara duman sa mga typical na, porque aki nga yan ni Joseph, sikat na artista, bubutuhan mo. Kaya ilingaan buhay tangunyan, mala, hanggang sa ngunyan, hanggang sa presente. Sadlak man giraray kita sa pagtios. Nata, kita man sa napuan may kagibuhan kaano. Nata, sabi ni Pai Ramon, rotten kaya nga mga Pinoy. Sa pangaran po ni Manoy Tupi, dyan sa ibong na kwarto, ini po si Papa Rod Perez, sa lamatunon marin na pagkaaga.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata na labanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero.